0: way.
1: Hi ku kumela special swili hansi hansi. U nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 495. House wire 1525mm by 100m. Mihlovo hinkwayo yi le ka special. Concrete tile, double Roman all colors hi 850.
2: Kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 219 rand ntsena. Lama emazinc yo tiyo.
1: 12 BTU Econ i 5700. U nga tlhela u tikumela Burgermaster ya 20 liter hi 650. 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi, swo plumber, mabanti hi ku hambanana ka wona, swo belela, hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana, u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana, bafana gatwe.
3: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncha, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila, hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku va wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka emasithulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga yi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
4: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wani ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal. One bite and you go.

All right, together we're back here. 0608 7594 2 0 7 come on, quick, I'm sure.

0: kona kare cha wena swona kahle hlela leke kokwan ka vene ya
1: hala baloi
0: ina
1: awushini ka kalani
0: ayi hlayisekile mjane ka mama ka
1: kona nwana wa mina hi ku hlayisiwa hi hosi leyi nga vengi ku munhu namuntlha ku ri siku ra kona
0: kahle kahle yi ze yi venga munhu yena munhu yexe
1: a yi na ku kokwan gaveni vana mapfundi kokwan gaveni vakhegulini yi fana na radio yaleyiwa
0: a yi swi languti swisweswo ne
1: a yi swi languti swileswi yi fana na radio leyi n'wananga loko ni ku pfota kokwani gaveni va tiva no twani ri ndzeni ka mafurhantsako
0: ka mativa va ri swi mendlela ntsoko wa kahle mani i rihanyo radio lexemo
1: rihanyo wa swiva hi swa kusukela kwele loko kwani musa benet machel wa ku sweka i ku hemiri yini ha va swi vula va swi vula va swi vula no fa hi ku hleka
0: hayi kahle kahle manani
1: khuluku nghena ka ndlovu kasi no fa hi ku hleka swosweni a swi lo yini mara radio leyiwani ya yi tise swin'wana hayi na n'wina xa mina ku mi yingisela ni mulobyi wa mina khalanga mbulu a ya ku fuma vetendenya lava nga dyondzisa vanhu ku tshama switulwini ivi hina hi dyondzisa vanhu ku famba hi ndlela i jikajikijiki khoniko jikikhoniko xi lwa ku loko xi suka ku dyeni ka timanga loko xi landzelerisi kuma ku a wu swi tivi ku xi nghene kwini i kondlo xexo i ndhandhazi ve xi hlakala milenge ntsena timbilu a yi hlakani
0: kahle kahle lexo dya tlhe xi pfurhetela ne
1: xetlhe xiku xirhende ende
0: xi laha ngopfu xirhende ende mi vula swona mhani tivi ku xi xitici xo nuhetela kumbe xi endla njhani xirhende xa xirhandza mani
1: xirhende xi xirhandza a ti mhaka ku a kwala ku nga nghena sokisi loko i xivula phela hambi yo hlamba sokisi xi lava swa sweswiya swa ku nuhela nyana loko xi ku xinde
0: xi baka xi pfuretela nge twi nchumu
1: xi ta kaya xirhende xikaya xi ku xibi loko ya pfuka ta kuma swa chavisa leswi nga lavulengeyawe
0: kahle ka dlaya xilomi akota i nge xit maybe ngo dlaya xi twelaka xo khumba kumbexana hi ncilanyana ne hi ku nga swa tsa xoko ku na nchumu nyamala xilomi akona i nge twi nchumu
1: i nge twi nchumu endla xi tlulele nsiheni i nga ta twa kuma va xi dya leswi hi
0: leswi na ku xa kundumulela xi na
1: khale ka ha na timbandu kwalani a xi ta suka kwalaya yi nga pandeka kona xi na katsela
0: a xi landzi laha ku nga na nsiya ne
1: ya radio ya le rhandzu radio ya ku hanyisa
0: kahlekahlayi mani
1: ela n'wina mfana wa mina na wena papa ni lo wini kha ni ngisela
0: yes
1: swi loyi tiphinene tlakulala nga kwala ndzhaka mina ka bava kayi va ni hleka ni huma
0: hala amafobil kokwani kaveni ke 0607875942 mi le ka moya wo jiser fm n'wina mixolo halowa ina
2: matimba swa humelela
0: hi swa humelela ne
2: a ni nga tshembi ni nga landza mutibula lowa wasutilwa
0: ene swi endleke swa matimba
2: ndzi na moya mina ka
0: mi quinvel
2: ni na mikwala gangeni la mina la ka mapuve
0: la ka mapuve kwala
2: kwala hi ndala
0: hayi matimba mara na mi ta vuya kahle wena mune ne danki swinene mani va la ka mapfuva ni khese kahle wa kwala mugangeni wa vona ne 0607875942 nkarhi ni vekelaka khomeisavoti mina hi sawura liya a ya mune yi nga se baka ya mixo siku ra namuhla ni mingeni ka moya jisera fami kona n'wehe hello hi hlayisekele mixani n'wina na
3: na hi pfukile
0: ina mani
3: ina hi jesu ngu swanona hi ri ku ka nhombelani
0: ka nhombelani
3: hi topa hlongwani makhelwani wa tavhen la
0: hi makhelwani wa tavhena n'wina mi right mala ne
3: kahle ngopfu
0: hayi mativa na khese loko mi nikisele mixo lowu swi ni khoma kahle na mina he
3: hi na n'wina mitwisiso tiloko
0: kahle kahle nga hambani a wu ri leya dzevu ke hi ta swi vonisa sweswo
3: danki
0: i hlayisekaneneha jango ke a fambisa sweswo hi ndlela leke wena mixo xitirifa mina DJ Roger Muhashi at the breeze of the ok 19 tukula thabela kuzana nkosana xikhona tshava kona xiara xinganyisi leri en'wana Thomas Baloy ne laka nkosana laha mugangana le xikolo hi ndlela leyi ansi ka vukosi bya hosi Billy Nkosana hi laha ndzava kona mina hi ndlela leke a no vana xitandzi na a tshama kaya hi vile ka majusera fema lowa
4: reja wochelo wa xixeveni
0: hi woloyi mi n'wi tiva kahle n'wina
4: mina nyamuthaledi swivumbeni
0: mi dya yini na
4: ndawe da keke la kam dawula la
0: oh la kam dawula eh ge da keke ne
4: randuna nkulu justice dawula
0: yes iyo
4: nduna inquiry birthday yona nyamuntu
0: ya dela mafure de nwina
4: nibona mbuti kai ko ko kiwa troy
0: drama wa
4: hey but chagwa yona nya courses
0: ina ne
4: Ngoba gumba mina elesene usivayiso sana danga bashiya mina yakho ona ngisali
0: kahle kahle kasho sala ka ber leka small king
4: ka small king ya bese ngamthe small king
0: kahle kahle manje
4: bashiya mina
0: ntsa isekade usinene ne
4: thank you
0: ejango mudward bezim cases then
4: thank you
0: ejango ke 060-887-5942 lan koma gona mix romena garod bekala ka khome mona tibere sa rlia aya mona nga se banela ka mishwa sikrana mo hlatse je raja mo ashina ka tsama ndaka ba microphone nem nge se mona wo je sera family mona lo
3: oh raja le
0: hey ya
3: no ya
0: hey right me right way
3: ah lagu zui le mo
0: eh na man
3: buru buru na ur zui raja
0: Gegele dzibe ngisale dzibe shwa ngimwa
3: Oh what what do you do wa jiga lo bambe wa jiga jarus beg wa siya mo arimo Gore
0: le
3: bo
0: le mo guy le mo guy na
3: Ah raja nagi muskiming
0: Muskiming I muskiming man I man
3: Oh ogale ba raja ka mo go wa fita jarus beg wa
0: Hi skis man muskiming
3: Gidor ki je de chelanya la moro.
0: Yeah. Ah, let's go out of us coming high. Next time get the moon.
3: Oh, wa moro ko enge ko party no ko mbutse blade wa fa ba le lo wa ntia la.
0: Ah, my nice kiss, man. Nice kiss, ne.
3: It's all over man, let's coming lo dukum zara la dai ku wala man.
0: Dim ke si la ndam kuma ngabileli ne.
3: Na mele korole ko su a re la ko ba tshele nyala nje
0: ai she di khomeka se go fende stirini tshele sesho ne
3: thank you
0: ga se ka se la skimming la
3: thank you
0: janko ai man mi right vela skimming hey mi jala skimming la mi right ne e ka sunjan la korole la kama dons e gaber kama ya la kama dot ne le ka e kona ndo le tle ka sunjan ne le kama kama dobi mi right kama dobi ne ne mbona ka tle ka makhasa la mo one la and le queen la korole le mbona ka tle fya bom la e ama show tenga nga pa ndiko bada so vudinga pa lapha falko pa matoto apa diopo dole amatsila apa mangena apa majiga mi right vele ne and mbona ka tle vele ka bisho sukuna mo tle ken karun veka khume mbere ti mina sa orali mune ai se bona big zero chira fam rajo ma shila nga tsaba ka rage nemgese moyile mam kerele ke
5: DJ Raja
0: ya
5: mloji
0: ina
5: khala nga munyai
0: yes
5: Namu tante la go ta mtswala ndlebene.
0: Kahle ka a mise min landa le so tsapa tsapa le.
5: He wisa le so tsoplela tsoplela le.
0: Ah ba tiba mana mina la ka masanganyi la.
5: Tano ni tsela ka xa bona re la raja na madamu raja i kona.
0: Iya hey mina swa.
5: Mina ga no pula no gare se ntatele ka mdoko.
0: Ah ba tiba ba ra xa mga bilele man hey. Le so fo ba matiko la ma hi fi hey.
5: Maswa na mara.
0: Hai.
5: Namthani te nam twandeveni ku ntsake ngopfu xibazani xilo yima xila ku ntota sweswi ni kongo mabinoni
0: la binoni ne
5: kuna birthday ya xitukulwana xa mina tshurile hlongwane
0: ina
5: ha xa birthday zinjiva ni kongo makona sweswi hayi nta longa longa ni longe khale nta famba
0: na mina ni longeni mingani siyi
5: ha nta mteka ni famba na n'wina
0: kahle kahle o mana mina ka maswanganyi ka
5: A misuritane kungava kuri malanga kulongalongeni handle ka mana na Maria Masanganyi wala ka Masanganyi kwala kwala asika vho zaka vho lena mashango ampazo hayi kati ndzami na mboya danko
0: hayi bathe marfala ndzikani mbona ka Masanganyi mana mina ina ne nimkesile mapambili jem la ka Masanganyi la nawo jem osukuma dodja man la ka Masanganyi kunene kwala Ha, moyo ta TikTok. Mina mwana lo.
6: Raja.
0: Ya.
6: Tata kokwane vana va huma. Mitwala kahle.
0: Ah, mitwala kahle ka.
6: Va jamu gae wa malume le vana va huma. Urivele ku longa longe no ku kwa va fambile ku ina va fambile tangene.
0: Mita ngena.
6: Hayi mina. Ba imela yini ku mina mkhansa jaisiwa ro khotsa mahala.
0: Eh, zwa mahala kulele mpela.
6: Very va ka sinjiva loko va swihlaya. Ka sinjiva va hlakwala ka hina.
7: E kwala ka n'wina ne?
6: Na vanga moyeni ka sweswo swa vo tika mfana.
7: Very tough.
6: Ah mara la I malumu wa mina vo famba va siya swa misava kunene. Ni vula la ka mana na Maria Maswanga loko ta va vona ka swanga ta swi tshisana. Ah n'wasati wa ku ti phafa ku phoda swi sala ti swiyi.
7: Very yene na.
6: Mike gula wa ko ka n'wana mhani swo yini kunene ha ta ku matimasi.
7: Eh, oh, that's a Zayana, ne?
6: I give you a call, I'm going to like a bombi wa mani.
7: Ay, man, you couldn't even say chokwa la moyo, like a bombi wa la.
6: You couldn't make chisa, you couldn't make kikasi wa, you couldn't make kikasi wa, you couldn't Ambo shikuma shimbale nyana shi thokenya na kahle ti bahlanyana shikunyele ti ya xona
7: ina man ina
6: shi ti decorate yo a shoyini
7: ja decorate
6: na vandu ndzela ku hinda timu malume hune loko ava hanya la ya ta ta vona mhlona tani hadi shi so shinge te tani vati famberi mara hambi loko vongo ku hlova ikhamu kuma kahle na sathi ambale kahle shimbale shi yoni ani ngeli shi yoni kuna mani mavunda hi mina laha kakaka laya va ka ngovela mahariva wa mina loko wo va kuma va titlhandleke ximbale xa kereke ni zeni va byela loko ka mihariva loko vo ku ngheniwa matilweni hi ximbalo lava va nga ya fika lava
7: va nga nghena ne
6: leswi xi va tshamisaka swona ximbale na ni va byeri siku n'wanga mihariva loko mi hlamba mi tichela mati mi mbala ximbalo lexiya
7: mi va kahle
6: mara mela hlompeka kahle profit ani raja chini komba siyoni a ni voni ku ringa hela viki ni nga va profetangi ende ni nga dzoka lexiya xikulukumba lexiya xikhopa ri na rihlaza
7: xa n'wimbe xiprofit a ringa yi sefe
6: xa mina phena sweswiwani na vonavona nyana moya loko munhu a taya a ni nga tangi kahle ni gugulanyana kambe ri kanari rikwalona ni harihari ane xisi rage leswa swa ti jokes le loko no akunenge upumela ni
7: ya
6: ngena xiyeni ni mina ni
7: ya
6: ingani twani khani ni
7: ai man ai this one I message swola ximoya ni mbona kona
6: xingava teka ni khiri
7: ya mina vaka je
6: radio
7: ya
6: ni ku yingisela ni ri la ka makoxela lova ku na xala tihlungani ka makoxo va hlaya mina ni kata min'wana ti liya wa nhlowopini leswi ni ku byelaka hi xitori loko no tlela ni swi lorha kahle ni swi ni komba ku ya siyonina ni hi ma ni ku bye ku xi ta va teka xiphurofita
7: ayi vatee mdimo wa tshava siyoni hi loyi munhu n'wi vitane
6: hayi a ni nge vitaniwi
7: vito
6: loko no tlela kahle ku hlaya ka gumba gumba a ku veri ku navele hasi vele hasi va mina va ni rhuma
7: ya va mi byela vafamba
6: va ni rhuma ivi ni swi gugulanyana kahle ni i tiki ta vatokwale mhani wa tata min'wanati wa profeta kereke ya kho yi nga tala ku ri hure
7: ina
6: vana khuvulo hinkwavo gangane hinkwaro leri
7: kumbe
6: ku morisa
7: Hey TikTok a ri mkhosini wena hey
6: Loka kuna xala ti hlungani ka mina va hlaya mhenka ta min'wana ti lwa 1-2-3 mi va heta ku xile vandla ne TikTok raja
7: yo
6: va ni chumayela n'wana loko tswantswaro handze matlhela na ku fa i bana loko ka yi nga cheri leyi dzongo na munhu un'we ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina i nchumu wun'we
7: yo
6: xi ta ku teka xiphurofiti
7: n'wananga Ai, mate. Ei, vaga com ela, tá fora, chefe. Essa será do Miranda, tá incluindo, mano. Não tem essa uma feia, né? Ei, essa será do Miranda, é, tá, chefe. Ai, mano, isso que eu achei de dela. Me combina, se fala, blá, essa será, né? Varo wala ku watawa mporo mitu kwa ala. Okay, nu mkese mwena loga.
8: Inke sa unge nsi wa kalango.
7: Ina ka imana taka na kumiru kona mwena mwena mishiroga.
8: Ina kwa kama shanganyi kwa shi.
7: Kama shanganyi na. Ntaka na man kama shanganyi.
8: Mangeli wabula mina.
7: Ya mangeli ka. Ai mativa mana mina na kama swanganyi kwala kwala kwala kwala kwala.
8: Na kama swanganyi ka vhosi dza kama swanganyi kwa.
7: Kahle kahle shema ai mana mina tsaka loko ni mutomweni maswiva mara.
8: A ke saka va twana sisela ti le kereke a ishinge tuta ti profet impela.
7: Impela ne.
8: Ta ta profet ta va twa ku hayi veri leswi a tekisa ku swo vanhu.
7: Hey anga tsha loko za tlakuka anga tshami. Yoze yoze huma kereke kha va tekisa swish.
8: Na ximbali xe xi ya va vona ku nwana kha xi mu fanela xi ya fanela na vona.
7: Kahle kahle sham.
8: Se hayi nkesa loko va swi vulene le moyeni le kereke a hi xungetiwi ingheni mpela
7: hi va kona a va amukela
8: vakhongetrikisi buti wa vananga
7: kahle kahle emukesini va nikele machevola la ka maswanganyi laha
8: inkomu buti
7: hlayisekani mana mina neha Dango, Dango man get my table like a song guy, if I love a dog more and get the leke. Nimgese come on, she said a famishon, Mam Kerile.
9: I am channel.
7: It's like Shakir Michan Winana.
9: Ah, Shaki.
7: Gasega,
9: say. Welcome to Lama Chel, my son's name.
7: Lakam Dabo Lala.
9: So,
7: Nimkesas Nemisholo and Felina.
9: All
7: right. Asai sekane ndlela leke. Mixo romane ntaka ba mbirinsana mangesa mo ndaka seso ke. Ebe mena ke ne anwa mati ndaka sona be ba pfusha leka wa le one ya mona ndlela leke. 0608875942. All right ke mbambi ro etelela ngwena mile moyeni.
10: Eh haya ka ningisela radio. Ningisela ri la ka mapuve la chamando.
7: Ka mapuve kwala ka mapuve la.
10: Kwala ka mapuve kwala chamando vijana masilo emi.
7: Ha no masilo namkhesa ka vanhu vichika mishelo.
10: Kukensana mino.
7: Gase gase. Ya sekada ora mune gase ne ya.
10: Danko.
7: Danko. 0608875342. Taka bo etelela ne. Mbo etelela dene sono no mina na ngwina.
11: Njana.
7: Isa sekelo minjana la kamkom.
11: Ai pokile na.
7: E na ba.
11: Ya jasu ngo sono na la kamkom mina.
7: La kamkom ne.
11: Ndive va pusha.
7: Ai da pusha ka ora la mune la.
11: Okay,
7: thank you. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
11: no,
7: no, no, no, no,
11: okay.
7: Dango, right, guy, what a mix of Seraphim Garum Regala, a Gatimina Tatimber or Lania Moniga Zeba in the Lake, come on a mix of Romina, and Lavasur Soda Nehmin and Wenagun Gatagase, and let's go find a Lagomina never for Bagasa, and I'm going to go to Gramuza Camisho, Sarlega in the Lake. All right, mix of Romina, I'm on, Mina Mono Martin, the Lewanke, and the Gasso mix of Romina Tavan can be a Catheba Fusha, like our Lea Moni, the Lake Blagasa 0608875942, and I'm going to come on a mix of Romina in the Lea now. Era sobre casa sobre Dr. Win Mashaba kon tapelele tsai sekar sobre Robix Robin out amone

0: matekeni va nervisho lo nwina.
1: Ya. Ni cheka kuti endlela. Mani na teka teka.
0: Yo.
1: Taranga hi khomtsani mikhulumi. Inwana botwa mani, mani va thala mabaye. Ee, ni njana la kama sangayela. Ee, mani mari ama sangayi. Nungwa boko ngoyi dhati. Kukanza. Nepelela ikhale kwa sami na nana. Abjog 3. Batupa miyabo. Laka matiyani yungin. Awar na manna. Awar na manna mjagi mamsung na jim. Moi. Mana jim mo mo wasi anda mama gonggol. Mbaca mama lakas jama kata lakas kata lakas kata lakas kata lakas Nunga isa lang siya magpunan ng magdana muna. Maka nga madalo lang siya kaya pala kong nela. Lako bombi at ang chali.
0: Ina?
1: Bombi at ang chali.
0: Ina?
1: Ilo kundi siya man na siya ni dalama isa siya ni kuwinti sa teka. Bye bye.
0: Nim kesa sa nene misyo doon eh.
1: Ay.
0: Tiyanko. From sa sasa nila lega 060-875-942. Kung kada naman ikso romina kayo. Tiyaka ba nara. Nim kesa mo ina loa.
2: Napo na Elias Gumba Gumba. Great place like yon sana wapuku. Vako na DJ Kubago, swakam swana na wapoku. Nta etelele budisu duwele baje, akam swana na wapoku. Vanu wala wengko, awa kushwe papasu, wani matere lwa tazen, aka nombela.
0: Laka nombela anila.
2: Danki.
0: Danki usnene lea. Ok, right, guys. 060-875-942. Bateke nwa naru misholo wina.
3: Aku kuki misholo koto, kanjaka mambela. Kupuja mani rikoto kuli kanjaka mandela niku mani grace makamu njona makamu lika ngove awa puki na vona wapuja mashaka na mani ngrikola zonto kwa papazele shai seka njijira
0: kate kate ni mkese sene nea
3: janku
0: janku janku 060-875-942 060-875-942 minamo ina loa
4: wapuja mani kiloro makuyele amawa abdok nae
0: mhm
4: Ini kita usah jenak kan akan dambi. Ini kita kokon darah wangga laba ketom. Ikan wangga wangga nak kokon lagi kokam kul. Ekomanin.
0: Iya ngai bon. Nukes nukes ini ngai bon lah. Jago sen 060-875-942 060-875-942. Mana rezan je?
5: Awak pergi butuh sanje makam kan dambi. Ufuka boti bili account mhlongo vinyi va xivongo na va kumeka kule ka dzumeri netele masehle ka mare makamu ka papazela va pfuxa yanu wa masilo vi jindlovu ka makuve a chamando dang
0: jango snene ne ya jango jango la chamando la ka mapobe la 060-875-942 nemge semweni vana rizana je ya
6: nan julia arimbambira ka mageze pfukani mantsongo rishini grace ka makamu ka ngove Fukani ngongwa anti rishini nyetisela mana imana khavisan ka ngove fukani rishini amirina hanla dzava ka makheke aka hosi ngove wa rintlhanu dai n'wana boti
0: dangis nanane ya
6: iso
0: ai dango 060-875-942 kubukana mix romina 060-875-942 nkarhi ubeka la eka makumembiri timinete za wara leyani ya mune bekahle just 20 minutes of the hour 4 o'clock eka mixo siku ra namuhla and 40 minutes before the hour 5 o'clock endlela ya leka ntekana vanhu mikese mweni rixile n'wina
7: ni lava wona moya
0: ina
7: girivani ya le wa tiva loko ni nga ku dyondzi mi tsakisa laha ka ku Ni tava tsaka munda
0: kandela.
7: Ya. Ni mana nda u. Ando swiri tarin tsile ko ya pfusha.
0: Mhm.
7: Kume ku pfusha majimbo sende namhlanga ta teka vona ke. Mon ranga he malumu wa mina wa rirhandzu wa ku ni rhandza swinene. Ni bano khadi. Beni isa bo hala ta makhosho la. I macheke xivongo. Ni ku ringesani ku pfuka malumu wa mina. Masitivana nranza ani kaxeli ku rhandza nwana lo himaka ku yini na ina mbili ya kahle kutani nena lo ikongoma kweli minga tolovela ku yako na ari kwala ka makosho kwala wa kuna malume wa minu malume wa papa peri ishikwembu axidzai mbangi imakhuvele uhulela nokwa ringesani ku pfuke he malume mtswala ta grand 4 bonteni balokhala ni ana huma lo yanga nkwatela lo Even if you can hear me at any basin, Niakuma, very Roger Sikanya, Jaro Bombi Chukumet, Imana Manmarita. Bangati Chukumet Ivan, Vanda Saka Rosling, it is Chukumetela Ashi, take any. Sangavar Sakamuyalo. What is Chukumeta, Mara Angavar Sakamu, Prami, and that's when you go Roger Sikanya. If you can call an enemy, Saluan, eh, Makatashi and Amoy. You wish Piraku Rach. Kui suka kui na ba Roger sikanya. Dre amene lokona akutwa kashiana moya na namtsa na tsetsani. Ni tsaka swi hindi tsa xikalo. Ni pfumela ku loko afuka ni ya elimi kumbe iya kereke ani swi.
8: Iyo.
7: Ani makhongelele mahlene.
8: Mati ba hambana hambana.
7: Ti kereke leti ti hla hindi.
8: Iyo.
7: Wana nwanya ti chuzele kereke ya yena kumbe iya kereke wa valo hinguwa nga kukungeli.
8: E-e.
7: Hi le ku khongeleni hinkwenu. Oka inga kongeli tikereke tini.
8: Kaseka.
7: Kaseka na mani ina mani marita. Kapushua eshana kifungwa ni laka makosho. Yemani eta nungula nukubanga sangeli la vatali mani.
8: Yo.
7: Na mina ni tika msara. Ni tika msara ya mananga hii ina inga tumbulu shanzilu. Awe itiwa makale. Eee. A mani maria nwa jemsi veri wa pete. Ambile ya mina ita kenja ino kuntoku veri wa pete. Himi vula wa zivatari sampen.
8: Ah, nisho wa vata wa redingu.
7: And the local of only get all the people.
8: No, what you want to go? Hey,
7: she's running and a shaka.
8: Bye bye. That's a guy, isn't it? Django says, Sell the TikTok, Whitey, almost go. Hey, hey, Lea TikTok, you honor. All right, name get someone along.
9: I don't poke my job about Flaga Zimula.
8: Hmm.
9: Poke a Flaga Zimula. I poke a man dialogue Flaga like a school. Waktu saya nak dengan bank ni kaya blok terkam dengan sekarang kaseka.
8: Hmm. Nim kesel ni. Jangan kau phone bill 060-8875942. Injil leh, wena bixuro mina. Injil chana wena ne. On kau makan apa leh leh 060-8875942. Nim kesel mui nwa cekin ban narung mina.
10: Aku pukses Agnes Ndokwan mama itu lah binai. Aba pugi na kwaran kuzani la kasianda. Aba pugi na namani maore la aba pugi. Aba pugi usa peleta masere la.
8: Nimke siri ne ya? Janko.

0: ka Rapson, okay, Rambuan, Heter Katlana, Sembra, Rana, Mingsoro, Mena, Mingsoro, ZFM, 060-887-5942, 060-887-5942, Nimingesar, Tingwen, Konanda, Bangalakat, Voice, Non, Karun, Beka, Lagan, Timinatan, Sev, Awara, Lewan, Yan, Tani, Bile, Teleleke. Mingser, Mila, Mwena, Lo?
1: Ay, eh, Mwashu.
0: Iyo?
1: Konda, Lago, Bapusha.
0: Bapusha, in, Michelo.
1: Bapusha, Mana, Jisobo. La botella de la cura. Puede que efe, pucan. Eventa, da pucha, manilizi, majoco. Puede caminiguiniza, block two. Ambi block two, socia. Evenita, ni da pucha, manukuma, no. Pucan, mané. E woman fish, am pucha. Groundy, Kinsey.
0: Nick has a steady come on. I mean, a woman fish.
1: Danko.
0: Danko. Okay, friends, can we sort of make a comment on our voice note to come and show on it? I guess in so and tell a lake, one of the good takes a queen, kill a voice note to come and show on the lake, and we can go and down and tell a lake.
2: Ikumraja DJ Twana we soto au vakahle ka Brian mina but giyani baloyi ebuhle pfukani more power more fire mathosi la ka mavuza pfukani ibrana vakukona wa ntume mandle this mashele la ka uma 14a sonta o sasikini le ka nwina lava inkwa vupusha papa muhlorisize ka Richard Records nikola Robin ka shoko 7 dilane ikumraja DJ
0: danko manana ganyo
3: Una panyoka makuva leti katarini. Ava pfuki. Una mzamani khosa le jilongo, nuno wa mhandya ngumuni, ava pfuki na vona le jilongo le. Evidence ikumeka lati kwendre le vhiki. Vana vinko ava pfushwa hi mana anakanye. Saka swa kona swa rifu xem.
0: Swa kona ne?
3: Swa kona.
0: Hayi vana ni kahle ka mama ka.
3: Ni fambele ku ya fika swiringene.
0: Swiringene shema ha. Ni mke se hlese kani ka?
3: So.
0: A jango vakho so fresh. Ina. All right, okay, wing solo bene ya ba hlika hlika ba pusha ka bisho sukura mo hlekeni bona bongwe ba tsare kunene ka. La ka WhatsApp ya stage ba re shele DJ Rajani mixele kwanzo ani ri kwa la ka skukwane. As the jabe mina ba panlo nene ma cage bongano right. And ba bona le la ka Facebook la bana ka ndlela le ka wing solo mina. Ai tuna la banga la ka ri nqingo la 060-887-5942 ndlela yo ya le yo ba tekeni ba narwe. Kuno mamu
4: chiti ya haranda ndira ka magogo aba ko.
0: Mhm.
4: Kuna kokwana wa mkhenso laha ka mapfuve na vona a va pfuki kuna Agnes Ndokwani i hani ya vana mamarito na mponi swa D9 na vona a va pfuki a ni lava hinkwavo a ni boti rag aposi wa ma vona ka siyandani i dangi ka boti
0: ni mikhesile ka siyandani wa mavonu
4: danko
5: ay Mr. Raja wa hi miso lowo nene muhaxi ni ya dya swin'wiswin'wana ni yingisela ku antswa n'wina ri kwala sadana lonje ntirho la aka ku ri kantsana block 25 le mugango wa tana kahle amhlangene na xilahla Richard Zambi tanki Mr. DJ Raja
0: ejango
5: 26 o'clock mo hachwa mi
0: gahle gahle gahle gahle mo batsela kuno ba xhwana Mr. Raja la ka bodje swinwe so langa mabasa e mina danko 060-887-5942 ai tega bana rtsane Michelo
1: aye I share with Jesus Christ the one Nazareth so to lo saseka
0: ahia
1: mina ya pusha vafundisi hinkwawo a va pfuki hi khongelela misava yi le ku heleni vanhu va le ku heleni hi ndlela yo hlamarisa ivi ni pfuxa vaongori va tliliniki ya ka ngove mukani mi tirha leswi xikwembu xi nga mi vitanela swona ni hetelela hi ku pfuxa vana va xikolo va grade 12 dyondzani hi matimba hinkwavo ka minkarhi yo hetelela a va pfuxa hi mhani wa xitixi xa Jesu a rala ka ngove xihlayisekanga
0: ni mi khesile ka ngove mhani wa xitixi
1: hiswo
0: jankowa
6: Xinyisi ni kombela ku va pfuxa ku na maseve ka thomo maseve wa gilagila ku kan ka n'wana manilisa nghena moyeni ivi ku ri na masekhile le ka mapayini le ku kan wa maseve wa mina ivi ni ya hetisela hi mani mani rivombo ka jim ku kan ka n'wana mani laha va ha pfuxa mhani swi pfuxa ka byitolo va ri kola ka hi 14a danki
0: swinene hi ndlela leke va thekeni vanharivixo lon'wina
7: kokwana i dalonga lava a va pfuki, kokwana wa gwevani a va pfuki, xifufunwana a pfuki, va pfuxa hi malizi majoka minisa block 3 inkomu.
0: Inkomu mana mina leha.
7: Thank you.
0: Njankuwa.
8: Mishomahashi nda ku tsini nghena leti ku raka mavulani ku pfuka Jo Magazine ku yeye i nkarhi pfuki ya Babele i malume wa mina ni ta ku tsini pfuxa mani wa mina mani wa magazini kusuka leti ku raka mavulani ni ta ku tsi ni hetelela mana mani la nga yingisela kahle xiyanimoya xa Jizara FM ni ku a va teka hi mani hi mudyana wa vona kusuka leyi Thembisi ecaca kambe se swa ha ri kwala antirhweni.
9: Swinga manje sofalaiti mfukani manu vukeya ka thomo mfukani tetsere kokona ogoyani ka thomo vala kwani manu mera ka blablabla split 2 danke
0: janko vitaka ri vana ri mishelo nwina
10: ahe manu zwa job ava
0: yo oh suku ma dot kwenze ka yini vatheke ri vana ri mishelo
11: balanta
12: I want to know what I'm saying. Mangombe Crown kwa ku apfuka Brenda Murini ka rivala vapfuxiwa hi ponyoka makuva aka ya xavula block 7 at Catherine DJ Raja menkese guruguru magaria
0: magaria
13: Raja ni kombela ku vapfuxa aku pfuka botkling tingobeni abiyehlu ku pfuka manness le xitomani ka dzengedzenge nda hetisela hi sesi kokona tlula section a va pfuxa hi tingi ko malekela ka ngove a jamela kusuhi nkomo
0: janko swinene ke ndlela leke tekani vana ri mixolo n'wina
14: kochani u ni ri gibele ka munghenisi loyi a va pfuki kokona swa bola a ka makoxa laya a va pfuki ni ta hetelela hi kokwana makapuri laha ka xikokwana laha vanhu lava hinkwao lava va na bakani ya finance mayimelo kusuka kwala ka tiko ra ka gunongo mi nga byeli munhu muhaxi wa mina
0: ni nge byeli munhu ni ta tshama na swona
14: dake
0: jankoa
15: kurhula tijeraja na hlayisini ni kambela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka ni pfuxa bava masinyani Ronald Maluleke le mawa block 9 ivi ni ya pfuxa na Masebe wa mina Mangeli Mathebi ya le ka Masangani le ivi ni ya hetelela hi Manimari ya Masangani kwale ka Masangani le karhi hi ya dya cheke ra ntukulu wa vona tluri le Fungwani kwale binoni le danku muhaxi wa mina
0: inkomu swinene ke a hi tekeni vanharhu mixelo mina na n'wina
16: kumba izayi mbangi abapuki mana emotion na bo abapuki ta hetelela ethasdale ya sisi kumbe labo driver taxi le ka small letters eswilo swa lion a hi tireni buti
0: nimkhese sinenene ya
16: thank
0: you
15: akupuki vanhu lava landzelaka na 16 kumaleka ka ngove jamela 2 pukani hi skin ni ya pfuxa mhani makhuvele aka ndhambi nsapo wa botorichi pfukani hi skin ni ene ti hetelela hi ku pfuxa kokwani wa risima ka bonte pfukani masaka mpfuxi mhani wa vangoma wa ni nga lavi mitlangu
17: avuxeni Mr. Raja mpfukini na moya va pfuxa pfuahla kulukolo ko teka vanharhu ni ta pfuxa kalaxaka double mangani kusala ka gongongo a va pfuki kasi ku na sisi glory ya mali leyi kusukela ka khakhala a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mhani vhukeya kusukela ka thomo la a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlahlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani ka ni loko pampa ehlaka madamuni mboyi a mi hi navele na katsa
0: katsa va tekeni vanharhu mixelo
18: yo
0: a
18: ku pfuki kokwani makapuni la ka xikokwani ku pfukana boti vongani ndeta le stadium le ni ta hetelela hi mama Albi la ka xikokwani i mhani Evelina laha mugangeni wa pfala nomo dange muhaxi
0: dange swinenenea
19: ahee wena DJ Raja wa mina wa nkoka mani wena mani wa ta wena mani ina man ina mani wa tawa ina mani nita kunu pusha gumba gumba man Elias Nobela man Akash Hosane man wa tawa man emu jiwa tu pilis na beriwili man wa tawa ina mani ina mani wa tawa ina mani nipusha man ina emu nipusha mgana wa gumba gumba man kunga masilo ndovu man aga mawalani man emu gwedwa chopa man lunkuru man wa tawa ina mani nita atila kupusha man ina nita atila kupusha hano wa masilo man kunga vijindovu man wa tawa ina man la chamando asuka chamando man aga mapuwe man Inkwamla wa pusha emana em Judah Judas demand for all the man is here yes at what section F man wa man da danke DJ Raja
0: I don't go 0608875942 and that's on koma kwala na wena mix robe ne bekari bra kahle ka misho sukura mhla inhlela la
2: DJ Raja kuna the general Paxson Khosa la ka stach kambatlo la ka kuna source of knowledge I James Ponyo ka magoba la shawela la kuna kuna swa tika zama rixat maleke papa remote la mawa block 9 la hinkwavo a va ri na kala xaka EW Manganyi me tshama kati ku ri le ka gongo ni khensile DJ Raja hosi ya mina neyo boboy
20: rixile rajamen ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ta sungula hi Queen of the Pompo Amangombe Kral Awapfuki ivi ni pfuxa Mangdorin wa Khalanga a 14A Awapfuki ta hetelela hi ku pfuxa Schoolboy kwala ka Homu 14B amugangeni wa Manzoro a va ri na Gezant Class Maluleke kwala ka Homu 14B danke Raja
21: rixile DJ Raja ku kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na scheme 16 komaleka Ngove Jamela 2 kokwani swo boha ka makoxa Sizeka Richard Rikotsa Robin ka xihoko vapfuxi leki Ngobeni Avuyehli banke Brahmi
22: rixile Raja kombela ku vapfuxa ku na Sinki Ndzakani wa Halambani ku na Man Grace Makamu ka Ngova mugangeni wa ka Makamu ku na Patricia Tivani a B9 lava pfuxa hi mani mhlotlisi va ka Zita ka Ngove inkomu
23: kama ku va pfuxa DJ laha gandlana nkama va hambela ku na Bobatsongo wa mina Themba Ndzaba a va pfuki ku na Amukela Xinangani kwalaha gandlana nkama va hambela na vona va pfuki ku na Bobo wa Joko la ka Xikukwana na vona va pfuki vanhu laha a va pfuxa hi Musa va kurexi va Xikukwana kopa timudama na le danke DJ
2: ai Mr. Rajan kombela ku teka vanhu vana ri lava landzelaka Mr. Raja ntaya la ku na Botnyiko Hlongwane emitirho wa le vuxakeni a va pfuki Botnyiko Hlongwane ni heta ni ya le ka Nsavulani emugangeni wa Nsavulani ku na tatana Silahla Dzambukiri a va pfuki ntirho wa kumeka la Sadana Lodge a va pfuki ni hetelela hi Papa Mhluri Botsizeka Richard Rikotso a Rhodesia 7 July vanhu lava a va pfuxa hi mavona Edison a Rivihle inkomo digitally the ekomo Mr. Raja continue
24: rishile DJ Raja akupfuki wa mavona ka Siyandani kupfuka Nkuzani la ka Siyandani lana tatela la mburi ya ntshava e mhani wa James le a hlanganani a RDP la township ya bona lana nere mhani wa James mburi ya ntshava pfukani ku wa tikerekeni namuntlha ya ni ku lava hinkwavo DJ Raja va pfuxa munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mxava a block 20 ka Sikhinyana ku na papa ya Xiluvana va fane hlayiseka hi hosi ya mina danko Xilungu
25: rixile DJ ni kombela ku va pfuxa maxe Josephine Hlongwane ka xihosani pfukani ni pfuxa Sesevidence Avuyehli letere se dzori maleka khakari lava pfuxaka rini maleka hlayisekani DJ
26: ahe DJ Raja ni pfuxa Boderick Xivambu ka Ngove Ses Basani n'wana mhani Phosa ka Ngove mhani Dlawela ku tsaka ka Sikhunyani va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu
27: ni kombela ku va pfuxa DJ Raja ni pfuxa mhani Flora Makhuvele emawa block 9 pfukani n'wana mhanani ni pfuxa Squeezer Mama Mhluri la Robin ka Xihoko nkata boti lava fikani esikonani ni pfuxa na papa ntongo wa vana Musa Makhuvele laha ka xikokwani Eco Park pfukani muti ya mona vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele ka ta boti Rich ka Ndhambi ni khensile muhaxa ni
0: ane ani all right va take it va nharhu mixolo n'wina
1: a ku pfuki ndyangu wa ka Ndhambi exikolwani a wu pfuki ku ya pfuka ndyangu wa ka Ndhambi leyi ka ndhawula ka Swihotswana ku ya pfuka ndyangu wa ka Swikolo leyi dokoteleni ka Khomo hinkwayo mindyangu leyi tikiwa hi ri ka ro bhava ri bhava na marhanga ni mpfuka ndhambi ni kwala gongwanga la xikolwanga na kuamani
0: kamboo la gongwanga ni mukheseni
3: rexini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laya khale ka ribananeni wa kona mhana anakanya a va pfuki aka makoxa ku na xaka tihlungwani n'wana malokotswani mutswari wa handle a pfuki laya vuhehle ku na siva ra Bernard Yuza Maxele a va pfuki vanhu lava va pfuxa nkuzana laka siyandani bayo
4: njhani muhaxi kumbe ku va pfuxa mani Fisha Khazi Sokwala 14C Fisha San Richard Sokwala 14C Fisha DJ Apps Sokwala 16A Bana hikwawo na mhashi Ava pfuxwa Eric Sokwala 14C
0: Okay right good ke sendela ke 0608875942 mlimo nalo
5: Ngikombe ku pfuxo
0: Va pfuxeni
5: Enta pfuxa bote tsone levi hesi ni tlhela ni pfuxa na botlik kwala vuhesi ni tlhela ni pfuxa na ba Bernard Maxele kwala vuhesi ava pfuxa hesi evidence kwala vuhesi dake
0: a dake is nana nea
5: eso
6: kurula kuve na n'wana Raja wa mihaxi siyo ni we vana va papa vana va homu mayilaguluve namuntlha i siku ra mhani wa James Ntombiliya yo tswariwa hi mhani wa Khosa mhani Khatisa n'wadekudeku yi ri ntombi ya ka Baloyi le ka phahlela James Baloyi xikavanxiwe le Gumbani yo mhaka ni ku nyamuntlha va makwerhu wa mina a ni nga mi pfuxi swi nga ta teka nkarhi ni ri hepi hi nexe mhana mina malembe lama ni nga ma khoma a va ma kumangi ya 60 years va hi siyahari vantsongo ntsongo ntsongo mina ndzisani ya mina mativo hala ka mhani hala hi sele hi ri vambirhi ka papa va kona hi fika 80 mina wa mativula mativula hi mina hi mina hahani wa muti ka Baloyi mina leswi ni nga laha xin'wana na xin'wana va nge hi endli va nga ni byelangi ma swi twa musi wa swi twa musi Raja hi mina wa khalanga mina ni mudyiwa swipamu ni mukhandziyi wa misinya leswi ni nga laha ni chika hi ravi ni ku levu ni ya kuma lava nga ri makona ni pakatsani ni siya ni pfumbe tinhula hi ku hi laha lava nga ri makona hina hina valozi hina valozi hina hi vadyi va swipamu a redzi tatwa hi mina nyamuntlha a ni khomi nchumu nyamuntlha a ni khomi na nchumu mina wo hlamba ni basa min'wa khalanga ivile mati na marhandza
0: kahle kahle ni mitwa kahle vanhu va ximzi all right ke a hi tekeni vanharhu mixolo mina na n'wini ae imbe okay right ga
7: a ku hi ku ya pfuka ndyangu wa ka Ndhambi exivulani a wu pfuki ku ya pfuka ndyangu wa ka Mdavula ka Xihosana a wu pfuki ku ya pfuka ndyangu wa ka Thomo le ka xiporo le a block 7 a wu pfuki na wona hinkwayo mindyangu leyi pfuxiwa hi ri kaka ro bhava ri bhava na marhanga ni emthi wa ka Ndhambi kwala gongwangwa le xivulani kwana gungu ra mali danku
27: rixile rajiraji kombela ku teka vanharhu ntsena ni kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka Homu Mangombe Kral ni pfuxa kokwani Gaveni ka Makoxo ni hetelela hi Manjajani ka Mchipitsi makhelwani wa Mayini va pfuxa hi Tavelia ni ri kwala ka Mpapili thank you much
8: hello va hi va pfuxa a ku pfuki boti wa Tshamkhwato a Robin ka Xihoko
9: pfuka Nebot Walter, ku pfuka malume Vele Vele, Vele la ka Ngobe, pfuka ni malume Uncle, ku pfuka Aliza va ka Makhekhe le ka Ngobe le ka hosi ya vutlhanu, pfuka ni Auntie Aliza, vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi wa Hulelanga muti ya vona. Kusuka lari singa vii.
10: Rishile Mr. Rajan kombela ku va pfuxa le ka homu a 14A kuna mana bomba sesi lose tinyiko pfukani ivi ntsutsumani ya le ka makoxo kuna kokwana swa boha va ngolo pfapfa a madhavini mbuya mina vi le na va kala ku khatsa ivi ntlhentlhelela ku le ka makoxo ni kokwani Gavini pfukani. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlori Maluleke ni ri laka kha khala danku.
11: Ni kombela ku pfuxa mhani Sophie le ka mapapila le tifrijini, ivi ni pfuxa mhani Grace Makamu le ka Ngove, ni hetisela hi hahani kokwana wa The Junior ximutwani xa siva ra Miteleni laha Jilongo. A va pfuxiwa hi Manjajani laha ka Mchipizi laya hlayisekani DJ Nkumu.
12: Ahee Raja, ni kombela ku va pfuxa n'wananga. A ku pfuki Gracious Mphephu Mashudu a hansi ka vukosi bya ka Kumbaya River Plus. A ku pfuki Boti Rich Xilahla Dambukile eka Tamusa wa hosi lava. A ku pfuki Boti Amos Mboweni ka Mbokota ka Mugejwani. Va pfuxa hi mhani Rose Hobyani le ka Nkuzani n'wana wa mina kwala kaya kwala Danki.
13: Ninjhani ni DJ Raja, ni pfuxa mhani Maria n'wa James a hlangana ni RDP a va pfuki va ya hi xavela khekhe. Va pfuxa na makhelwani wa vona mhani Mdawu kwale a hanyeka a xitarateni xa Hanyeka Zala. A va pfuki va tseleka tihove va telekela makhelwani. Ni hetelela hi Papa Msurisi Zeka Richard Rikhotsa a Robin ka Xihoko va khela kwala ka Mapayeni danku.
14: Vanhu wa mina mani Maxindzi kokwana wa ku hlula pfukanhanhu wa mina. Hanhu wa mina mani Neli kwala ka Xikukwani pfukanhanhu wa mina. Ni hetelela hi mani loko ku nga ri i mani Makhuvela lava ka ta Papa Rich pfukani mana mina. Kule ka Ndhambi loyi a va pfuxa i mama Albi kwala ka Xikukwani Inkomu.
15: Ni pfuxa mhani Chauki Bava ka Jimu, ni vuya ni pfuxa mhani Maria va ka N'wadekeni ka Nhlaniki mana Mdona N'wini, ni hetisela hi ku pfuxa mhani Maria va ka Aisha swa kwale ka Nhlaniki. Lava va pfuxaka lava i mhani Burisa va ri kwala ka Mapayeni ka Magezi wa Njhini Inkomu. Minjhani Mr. Raja na hi pfukini. Ni pfuxa
16: Rixile Muhaxi, ni kombela ku va pfuxa. Ku na Emmanuel Matobias kusuka emugangi wa Ndhuna Mngoni ka Makoxa a pfuki mfana wa mi. Ku na malume Gezani Thomas Mbachayisiwana na vona kusuka kwala ka Xikukwana ni ku pfukani malume. Ni hetelela hi mfana wa mina ku nga Musa Makhuvele kusuka mugangi wa Ekopa ka Xikukwana ni ku pfuka na wena mfana wa mi. Ni ku hinkwavo va pfuxiwa hi Papa Majoko kusuka kwala ka Xikukwana Inkomu Muhaxi.
10: Kurhula DJ Raj, ni kombela ku va pfuxa vanharhu. Ni pfuxa Gogo Mahura hansi ka Sports Center pfukani ka Gogo. Ni pfuxa Mankhelo wa Ndhuna Xitsavi i Gogo Manganyi lava Gogo Magoda a va pfuki. Ni ta ni ta hetisela hi mhana Ntalo Xikhotana na vona a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukheso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuma na Mukhesa DJ Raja.
2: Manizi majoko avapfuki. Manchaki avapfuki. Man Maria Blanco a block to avapfuki. Vafusha hi mani mahori ka mapuva a Aska Sport Center. Hlayisekani.
17: Swi ni kombela ku vafusha. Ni pfuxa wun'wani gavi hinkwalo ka makoxa. Ni pfuxa sasekuzindzukwana abinayi. Ni pfuxasiwana wa mina kaka va bava emthindhambi xi vula na pfuxa julia xa vanhu kumani kwala ka makoxa bangi.
2: A ku pfuki sesiyana ti laha ka makoxa ka ta mun'wanati. A ku pfuki Mamariya wa James. Emkhaya wa Khalangu twa ku va birthday va ta va vona ku yini yini. Ni ta hetelela hi mani mahori laha ka mapuve. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mandorini wa Khalanga elavo khandziya sinya va chika ya Ravi laha mugangeni wa Katekani ka Mayele na 14 ila.
25: Avuxeni muhaxi, ni njhani na hi pfuki? Ni kombela ku va pfuxa. Ni ta pfuxa sesi lexi Zita aka Ngove. Ni pfuxa mani Makhuvele mani wa Zita a Gandana na ka Khani. Ni ta hetelela hi mani na loko mani Makhuvele lovo duma kwala Section F. Ni ku pfukani mani. Hinkwavo pfuxa hi mani handle ku pambana aka vanhu ya vusaseka na misinya yo ringana yi twalatiwa kwala xitankoma.
18: Njhani mboto wa mina wona? Tinyiko a Jamela Two a va pfuki ivi ni pfuxa na swa nyamuntlha ntsena ni ku pfukani bavo ivi ni hetelela hi ku pfuxa mani Mabondla hi mina kwale ka Ngove leyi ni ku a va pfuki va pfuxa hi i mhana xikhongelo wa jaha kwala ka swin'wanyana inkulu.
2: Avuxeni avuxeni mahaxi munhu va pfuxa mani Makhuvele Gandana na ka Khani pfukani. Se Silvia ya ku ba hi pfukani ku ri Gandana na ka Khani. Vo tiva ta wena Gandana na ka Khani pfukani. Vanhu lava hinkwavo a pfuxi mani Maria va ka hayi sweswo kwala ka Nhlaneki. Ku na mugangu wa ka n'wi hi sindzela tlhelo ka pavement inkomu.
19: A ku n'wi happy birthday ka mani Maria n'wi James Emboria Tsava.
0: Okay, right, ke ke se tlela le ke se vanwana vakona na vanga tsala kunene kwala ka mishoso kura no mhlamix ro mina vaku right ni vanangwetsa ko hi swinwe ni ri kwala ka Thomo e Paitasi Mathonsi lowa lowa nwana John Mathonsi hashtag ya isansi mbin ke se tlela le ke ka mishoso kura mhlaka ro ndweka la ka makume mbiri ntsebo tibeletse awara liani ya ntsebo inga se ba wa mix ro mina ku va swi vaka ya ka the birthday wishes ya ya vana belela ka mishoso kura no mhlaka mbe mix ro mina la ku vani kota ku lava leswi nga ta vaka hi famba hi swona vele ka mishoso kura no mhlaka ndlela le ke no ngoroko e morning page Mwashi langa tsama ndaka microphone mina DJ Raja wa Mwashi the breeze of the weekend night minga kwana karate ya wena mishelo mix ro mina kasa mix ro zwa wena kwa longa kona eka ri famba kahle kana ngono ko hlawuleka ka mishelo wa zikura na monhla indlela yo ya layo the breeze of the weekend night emina ninga karate ya wena eka mishelo mix ro indlela ya leke loko swi ri so ngari khon vekala ka makombe ri ntsebo tibene sa ranse vika se ba ranse vita kana hamba na nwi na ka mishelo wa zikura na monhla mix ro mina loko swi ri so a hi swi indisi leshi.

0: happy birthday aka ndona nkulu Justice Ndavula kwala ka xihosana ndhuna ya hina ni tlhela ni ku happy birthday ni ka mhani Maria n'we James Mburi ya Tshava na ka van'we mabedi ya vena vona hinkwavo va navelela hi gumbagumba eleswinwela mudyi wa tiphilisi ra xihosana maxomi wo saseko
1: kahle kahle
0: tangi maxomi saseko
1: dankuwa
2: happy birthday ka mhani Maria n'we James le hlangana ni RDP a va kule twanana novelele ka mapulu ta ku happy birthday ka xitukulwana i hlurile hlungwani a bilini kula hlurile navelele kokwa gweva ri kwala ka thomo bayi
1: bayi kesile piapiapiapiapiapiapiapi happy
3: happy birthday ka ntwanana novela ka mapuve happy birthday aka mhani Maria n'we James Mburi ya Ntshava happy birthday ka mhani a hlangana ni township happy birthday aka mhani hlungwani ka ngove happy birthday ukuzala kuzelula mathambo aka hlurile hlungwani a binoni i xintukulwani xa mina happy birthday ka zinjiva wena tshika misava hi malwandla n'wina va ka hlunga vukosi hi va ndzilo happy birthday ka mudzambani happy birthday na hinkwavo na birthday ya ku na vona n'wana nga kula i xava ximovhani ni suka ni khandziyile ni nga fambi i nga se tirha ni ta yimela ximovhani xava happy birthday n'wana nga na hinkwavo na birthday ya ku na vona vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana Maria Masanganyi kwala ka Masanganyi kwala mina ni hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso mi famba kahle muhaxi wa hina danko
1: swinenene okay right game mixer is there fam and then take bana belela loko mi rumela the voice note please ne tinga hundi minutes ati ngena ka 45 second minute at din all over undi tlanga mavona nkarhi wa the birthday wishes uva uri ntsongo ngopfu loko mo swilanguta kahle uva uri ntsongo ngopfu na swi nga vhesa leswi swa 15 minutes ku va hi kha navela the birthday mikuma ka swa olova va kha ntlanga loko no tlanga voice kha tlanga minute swi vula ku hi 5 minutes and va ntlanga the voice note ta 5 kumbe loko mo mi kha mi recorda kwa longo ma 20 second 25 second 30 second swi ni olovisa ku va ntlanga to ringana vo 10 wa tona 10 to 15 wa the voice note so please ne mi nga yi pfumeleli voice note nghena ka minute nghena ka minute na yi ndlula mina ni nge yi tlanga a ni ri all right
2: happy birthday ka mhani Maria n'we James happy kula mi ya tsarisa mudende n'wana mhani happy birthday ka xintukulwani xa mhani Maria Maswanganyi kwale xi nga kona a Joni happy na le ka hinkwavo loko ka hi nga vatlangi mhani khela pala ka mafayini
1: la ka mafayini mi khesile ku vula ntiyiso vikiso rove ku vula ni nga ndzi pfinyingine loko xi hundza minete ni ta va ni nga yi tlangi ni ta va ni ndlhula wo vhela u swi languta kwalalo ku ri i windise minete tlhela u yi kandzisa nakambe ne yi va kolomea ka va 20 second 30 second yi va yi ri kahle yi nga se hundzelete fika hala ka va 45 ku ya ka minete le se yi va yi ri kulukumba yi va kha hi ta nkarhi wo talo
3: happy kuleleka vukosi amikhensa va ka baloye mi nga yi tswalela maphahlela hambi ta tin'we dekudeku va fambile hi na yi sele hi ri kona happy ka ntumbi ya mulobyi n'wa khalanga vakambavelela ku vakhandziya hepa va ku lewu ni hleketa ku ya ku yiveni ka buti kana hahani wa n'wina va kula namuntlha hahani wa n'wina kokwani wa swihlangi wa kula namuntlha ntombi loko a ku mhani i hetinise si loyi a ni n'wi tivi mara kulani ka n'wana tati ka loko xikwembu xi nyika hina van'wana hinkwaro va June mukateko n'wana tati a xi mi niki happy birthday n'wana nga kulelani vana va n'wina lava mi nga sala na vona mi hlayisa vatukulu va n'wina malembe malama ma 60 pfukani mi vhuli hi mipela miya mi ya ku wa twa loko yi ku kotlo yi to nghena n'wana tati mi hola nkarhi wa ha ri kona happy birthday n'wana sisi ku na hi hlurile hlungwani kwale binoni kula na wena n'wana wa n'wana ngo hi ntukulu wa ntanga ya mina loyi loko ku nga se xa movha hi helo hi ta gogo jele kasakasa happy birthday va ri laha hi nga khule ka mbatlo ku na ntwanano loko ni nga hoxisi loko ni nga vulisiwa na mzayi hi nga ni kwateli i novela xivongo happy birthday ni twina le ka hlungwani hambi hi le ka voko le hala ka nguve ka tinbya mativula ya mina hambi vete hi le ka hlungwani hambi hi le ka vakoko a na ha swi twangi kahle sweswo pfarango byi hi yiva byi vuli byi kota lavaya a na ha swi twangi kahle na n'wina hepi na lava nga tswariwa namuntlha hinkwavo.

0: lahlekiwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Cocolo Funeral Services. Joyina Cocolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Tiplans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Cocolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa tiweyi ku claima timali ta mufi na swo tala. Cocolo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Lexawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi dumini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Cocolo Funerals i Cocolo eka swiyimo.
1: Harimarovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina. Eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandzeka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sosese Wholesale endhaka magezi Hardway na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePanament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfield kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arimarovela Funeral Services a hi teki chance eka tikhasimende ta Arimarovela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina hi lemukiso ya vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona tsena loko ku ri na movha ya Arimarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Yena Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Domas 3 roof tile hi 99.90 ya yin'we IBR 0.4x6 meters e 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec vutisa kwala Olo Latuma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee national kuna swipimelo
3: pfuna hi ntshembeko.
4: Madyandza Opera Traditional Healer Dr. Giligili buri nga fambukaka va ri kona
5: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana ka swona ku tshungula milenge loko yi va va na ku pfimba ti-cancer
6: lenzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilangi ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku va xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe traditional yila Dr. Gilligilli la pfuna hi ku tshembeka ku nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chigizini hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka ka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
0: khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Cocolo Funeral Services joyina Cocolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plastar na hinkwato ti famba na ti-Tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Cocolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-wil ku claima timali ta mufi na swo tala Cocolo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuckridge na le Shawela a Joni ti hlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-32 01 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi dumini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Cocolo Funerals hi Cocolo eka swiyimo
7: Traditional shop leyi kumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwa hi traditional shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na ti-bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mavona hozahoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomana swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va kereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
8: ku nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chigizini hospital Polokwane na le Solomon Day kasi
9: kasi unga va fonela loko lava Tombstone uri kwina kwi va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti nambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
10: Dumaduwe gena malamlele na mungha na swona u ta vuka ro hlalisa mari loko u karhi u aka tikumelela duma steel roof tile hi 99.90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec tisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee national kuna swipimelo.

just so.

0: to God be the glory.
1: Ayikhona manje isimura kahle ngoba ngisiri ba mina bokuranteka kusuka kahle ka gaugelo kekana ba ku dikgoro o buleya otherwise ke mina ngwe ba case so so mahlene mpoint wa sikura na montla ri she kahle swinene ngona ba ngisiri ba mina bokuranteka mashelo mokona mela hasi swinene no cancer ku kuma xa no tsama na ku mesha kuri ai mata ma xisele swiwani ku ya mahlweni mina n'wina ha ri ka xiphemuni xa xa ku sungula sungulo n'wina va yingiseri va mina loko hi kuma ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lo mumba ku mukhemeni yingisela a mi ri kona n'wina va yingiseri va mina mukhe mi famba kahle na ntswalo yin'we mukhemeni bela kahle tinqingho mukhemeni byela kahle ku ri n'wina mi le ku prepareni ka yini eka mpundu wa siku ra namuntlha mo ni baleka ni kuma kahle ti-comments ta mina kusuka kahle le ka TikTok n'wina va yingiseri va mina va grandeka at Marlin Pirata loko kuma ku joina mi endle sona 0608875942 ngona bangisa ba mina ba kurandeka ba khiba ku good morning Marilyn good morning to you too Mr. Shibambo Sidwell no command of mesa ku Sunday shangwe isa sekini kasi ken bana kahle mona ku fana na lasuka vantuka # eka we good morning to you too and mona kahle mona ku fana na takalane mdawo good morning to you too takalane ba ku keep on smiling have a very beautiful smile side le ra TikTok ngona bangisa ba mina ba kurandeka kasi mona kahle mona ku fana na hlungwani life ba ku hello to you too hlungwani kasi ke mona langita kahle ka fasterin ile ku famen kahle na bomani eka mpundu wa sikura na monhle loko hi kuma ku joina ala na vula sweswo ni ku mi endle swona ni vona kahle mona ku fana na Dyson Chabalala # eka we kasi ni vona kahle mona ku fana na Xibambo Sidwell ni ba mani navela ka mona ku fana na Takala ni Mdawu ni vona kahle mona ku fana na hlungwani life # ka mona ku fana na Calvin 128 # eka ka mona ku fana na Nwama Cubes ni vona sukura kahle J123 # eka n'wina Cyril Mpanga X2 # eka munhu a ku fana na Yingwani ni vona kahle munhu a ku fana na Surprise 012 ni vona kahle munhu a ku fana na N'watsakisa i masevu wa mina lava wani khensa swinene hi masevu na ku tshemba na ku pfumela swaku siku ra n'wina xi sasekini otherwise ke ni vona kahle munhu a ku fana na Vulani Samuel Kubayi ni vona siku ra kahle Fanas # eka n'wina mina n'wina ta va kha yisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va kurhandeka Malesa mbana siku ra kahle hi Malesa va ku hi swin'we n'wana bava ni ri na wena ri la a Bedford View lani wani a kaya hi le ka Jim Galaloom isaki Jawulani Mahumani ni khensa swinene hi n'wana madala mina n'wina yi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani it's only 10 minutes to 7 loko hi kuma ku yi joyina a hi fambeni ya tlangela ya ha tata ku khensa eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka eka muvumbi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060 hi ta va khe fambisa sweswo ku ya mahlweni 8875942 and then kasi ni vona kahle mona ku fana na Lucky Bila a ku ni famba kahle na wena ri na wena ri la a Bushbuck Richler mo ni kuma kahle minkandziyiso ya marito ni twa ku ri vanhu va le ku prepareni ka yini ka mpundu wa siku ra namuntlha nakona va ha va kereka kwini en'wina vayingiseri va mi va ku rhandeka
2: nkumu nkalo yin'we hina hi kotaka hi ri kwala ka bon'wani namuntlha ku yiwelo vafundhisi va hina a va kona va yi amuriya namuntlha ku a va kereke ka sesisi tindhavu hinkwato jikelele exibutungu ka bongo siti ti ta mi yingisela diyomo kwala ka bon'wani
1: ni khensa swinene hi xibudungu mina vona siku ra kahle wa yi nga kuma ha ri xikwekwetsini na timhaka leti nga kona mara otherwise ke a yene ni ya tlangela n'wina vayingiseri va mina ya ya dzunisa ya ha tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo ku ri Sunday ya kahle swinene n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060875942 kuma kahle miyingiseri lanwani miyingiseri mi le moyeni
3: minjhani
1: ni pfukini minjhani
3: Mseso kuningene ri kwala ri singa.
1: La ri singa view la.
3: Ha, kare akate ko. Le kukule nda ko le kirekeni.
1: Mita ikirekeni kwini mama?
3: A wellness.
1: A wellness. Come from this man.
3: Sirkan.
1: Okay, ni khensa swinene an bosana la man.
3: Ya so sikhungwa.
1: Ni khensa swinene.
3: Sure.
1: Thank you. 060875942 mina n'wi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ma ku ri xile ntombi ya le kaya ka Mahumani i makhasi kwala a Northwest a kaya hi le ka Bungeni ni khensa swinene hi novela na ku tshemba na ku pfumela swaku hayi mani siku ra wena yi sasekini 060875942 miyingiseri mi le moyeni
4: n'wana mani na ba
1: ahe ni pfukile minjhani
0: pokoke na na makama e katekisi. Me katekisi re a United States. Ai le ka Trump akangobe.
1: La kangobe la nwana.
0: Eh ai na e kateka e ri kwala kaya tindlela itse dza iplana ku endisa ku. Ho hlometela kuna lava hi nga tshana na ku ta fama na vukunwanya. Ya swiveki ku hita va na nwina kumbe ta ya kunwana mara sweswi nkarhi lowu ha ku yingiseleni ka n'wina swi la ta vula ku loko swo ka swi nga cinci swin'wanyana hi ta va hi khi hi kateka kwala ka GCR.
1: Mi ta va mi khi mi kateka kwala ka GCR kwala.
0: Eya hina hi ta va hi khi hi kateka kahle ha na maxelo ya kahle ngopfu leswiya swa ku hi ka titimela va ti ha namuntlha ha ku titimela ko va kahle.
1: Ko va kahle exactly.
0: Ku la nkarhi wo heta chukela.
1: Nkarhi lowu heta chukela.
0: Eya hayi va ta yinwa inkuma hi tirhi.
1: Ni mkuma kahle.
0: Thank you.
1: Eh, thank you. 060-875-942. Isizini ya kona. N'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Kasi ke ni vona kahle munhu a ku fana na Khazi Osi. Papa Enelo kusuka kahle ka Nyavani. Mara sweswiwani ni kumeka Thembisa hi ntirho. Ni khensa swinene xifundzeni nkulu xa Gauteng. 060 mi yingiseri wa mina mi le moyeni n'wina. Okay, love guys. I got no problem. And cancer should not anger man. Thank you. 060-875-942. Mina ngwe vakhe isa sweswo mahlweni loko ikuma ku hi joina mi ende swona. Va ku ahead tati Marilyn i Simon khale. Simon na ku tshama na ku fume swa ku a hi mahapfukile. Kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Malexa Boycott a ku ku njhani hi sister Marilyn hi pfukile minjhani. 060-875-942 mina n'wina ahenini mahlweni ya hi hatlangela ya hi ya dzunisa. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya hi ya tata ku cancer eka lowa matimba hinkwawo va ku hayi man we are resuming under Krugersdorp akaya hi le ka Bungeni a tana na plan i mukhayi wa mina lava one khensa swinene Dukes otherwise ke yo hambana hi muganga ka minkhini huma kahle ka xitaci mara otherwise ke hinkwenu va Bungeni 060-875-942 mina n'wi ta va khehisa kahle mahlweni mi yingiseri wa mina wa rhandzeka mi le moyeni n'wina GCR FM hallo.
4: My Mary.
1: My Senye.
4: Kasi nga tuwe ke lugu ituwe nkanulana mungu wame ya ingoli na suwa suwa mkwene. Ay, labi paisele ya sonda.
1: Ah, mara.
4: Pele lugu lugu ila tabla na ba nwa wena. Ebe sa network singeza. Enga zeteka paisele na ndakariba.
1: Mara ka My Senye. Ani mina am at work?
4: Nubula yone ugu ijelaz.
1: Nubula kumara isa ijelaz. Kasi ita jayini loko mininga ti at work mara.
4: Maka yone isu pako.
1: Kumbenza makaya mtatira.
4: Sina banya na kaya kumsara. Kaka ruwa kwa sila kumsara. Sina
1: banya kaya kumsara mpela.
4: Hei, uruka mabuzi na zone zia dura wanyana. Kami sisi.
1: Ise, tia kira ken kwini kama isenye.
4: Hule tika tika kwa na kaya. Na mtatua kurusota wakase unandiyo. Uwa sase kansa matakana kurusota wakase unandiyo. Uwa sase kansa no woman say woman. No plan is a kitten in Kanda with a school to look at Takata at the moment. So, seriously, now.
1: Yeah.
4: I met Katakaka is a very apocomo.
1: I have been a pregnant case in the name, I say.
4: So, I so much money, my
1: mommy Gundry win.
4: I buluma.
1: 060-875-942 kasi mina ka tlhona ku mamitwa mbaku a blessed sunday o si ayi katekisi siku ra nwina na nwina swivatana va kurishile muhashi wa hina mina body yongwani va ri ni ri kwala ka zamani mbana siku ra kahle body yongwani 060-875-942 Felix Arastenberg hashtag eka nwina na tamba na kumesha ku ri siku

0: sasekini 0860875942 mina na n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
1: i santa leyinene i santa leyinene ka n'wina sesi mirileni
0: i santa leyinene mama mi ri kwala ximutanini xa n'wina
1: mi pfukile mara
0: na kha no gwira kwala station n'wina ke
1: ni le ku gwireni kwala ndyangwini ku pfuniwa hi hosi ni pfuke ni tanamba ku fana na xipfundlana loko xi huma xilawuxa xona ni le ku gwireni ku pfuniwa hi hosi ku nga ri matimba ya mina
0: ku nga ri matimba ya n'wina
1: a va swi lavile ku pfuka namuntlha va makwerhu van'wani va tsandzekile se mina ni ri yini ni rhata ku khensa ni karhi ni khensa hi nga yi helo ha vafundhisi va hina va entshaveni ya siyoni va te namuntlha hi wisanyana hayi hi ta va hi kereka kwala ka GCR xitichini xa hina xo hlawuleka
0: a yini ni ya kateka impela
1: ku nga va ku ri mani handle ka manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala kwala hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso amen
0: amen va na siku ra kahle
1: hayi hi ta gwira kahle
0: thank you 0608075942 mina n'wi va yi khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va karhanteka va kome njhani na ku thema na pfumela swaku ri hayi mani siku ra n'wina hi sasekini sesi i surprise kusuka kahle ka Jim Jones mana siku ra kahle se surprise na ku thema na pfumela swaku ri siku ra n'wina na n'wina ri ta saseka ku ya mahlweni a must go then mavoni lava ku happy sunday to you too 0608075942 a hineni mahlweni ya ha tlangela ya ya dzunisa ya ha tata ku khensa eka lava matimba hinkwavo miyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
2: nemerlini
0: ahe
2: ni kae na
0: ni pfukile minjhani
2: ke khotso ngwana ra gae awa rena na a se re khudise re tlo thele ka ka moka tse di bulelang ka mara JCR awa re tlo betha dimpo ka mara JCR na se tla makala
0: yo
2: na ta awa mani re tlo betha mpo Yee, ta ke mama sanga ya re tamore ya re di ya para tsara na slovina, re slovina.
0: Ai, a kona problem. Te maka ta keke ti be te fambisa ko yini?
2: Ah.
0: Arri marangi.
2: Ah, a tsiva re ke keke le go ra na ke na chele.
0: Okay, it's fine. Since keke ri tsandini, if that's they ni show ku metandla swinwana.
2: Awa ke ta dira ngwaneso
0: hayi a kuna problem bana siku ra kahle
2: ke a leboga mma
0: 0608075942 Maswanganyi and vone ri na n'wenhloro ya a kaya ku ri ka xibangwa ni khensile hi Maswanganyi na ku thema na u pfumela swaku siku xi sasekini otherwise ke ni vona kahle munhu a ku fana na Nelo Hilton u va na siku ra kahle henelo otherwise ke mina n'wina a hi yeneni mahlweni hi va hi khe hi tlangela hi khe hi dzunisa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo hi ta ku ri hi famba kahle na vomani va ku ririxile n'waxirindza ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri lasewethu a Deep Kloof i xirindza nkhenso khenso swinene hi komahumani na ku thema na ku pfume swaku hayi siku xi sasekini 060 mingiseri wa mina wa rhandzeka mi le moyeni n'wina
3: manapa
0: ahe
3: minjhani
0: ni pfukile minjhani
3: ni pfukile ndzi loko siku mhana fana ku tati
0: swi pfa swi ni khoma off guard ni pfa ni rivala
3: i ndyangwini mhana boti yi le ku katekeni hikwalaho ka makoxa ka kha khoma la tshika hi khoma la tshika hi la ku kongoma kwele kerekeni ya rirhandzu leyi a hansi ka mfundhisi Chavalala Emmanuel hi lomi ya ku ya kateka yi ri kona n'wamahumane
0: a yeneni ya kateka ku ka ni gaveni mi nga
3: ma sweswi na a kha xipinichi ni ta suka ni swekini
0: ixi mativana timhaka leti nga kona
3: timhaka leti nga kona
0: ma 10,000 fika kamo
3: o wa swi kikha ka tatika wa swi kikha loko wo ku nga jumi ni yi tshika yi hluka kahle wa fika wamba saki ya tidyela wa vona kwalano
0: ma swi vona
3: vinuva na byona loko no ku xutela ha wo dyi xurhii kwalano
0: a ni khensa swinene
3: hlayiseka ntombi ya
0: mavaaana
3: ku rhuketela takova
0: thank you 0608075942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ni vona kahle munhu a ku fana na body stike mbaku a hi yeneni ya ya dzunisa hi n'waxirindza ni khensa swinene 0608075942 loko hi kumaka ku hi joyina mi endle swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku wow my community radio station and mi yingisele ku antswa ni ri na n'wina ri la Cape Town lanwani a kaya ku ri ka ka

0: Bode. Ya, nakuthema nakufumela sho kuri like ya kuva no mistake la ya. Shato and concessionaire man 0608875942 ngina ba ngiseri ba mina ba grandeka. Hi ta ya kuma kahle ri simu leri nga ta va ri kherela hela ka ta kahle kuva ya kuma kahle xiphemu lexiya. Xa ti voice note ngina ba ngiseri ba mina ba grandeka loko kuma ku hi joina me and the sona. 0608875942 number at ngole mina we ngata vake famba kahle yo kasi www.gsrfm.co.za that's our audio streaming ngina vayi server mina ba kurandeka kasi ke mngani kuma kahle le ka Facebook page ya Stitch ska ngina TikTok page ya Stitch at the gsrfm ngina vayi server mina ba kurandeka mfamba kahle na mina Marlene wa ka Shirenza intombi liya ka mama le wa nikso kahle tindawini letata ka bungeni ka station kina uma kahle mtini wa ka Pirita ngina mindi ba kahle hi vito o rantswalo yinwe intombi ya ba le wan ngena ba ngiseri ba mina ba kurandeka otherwise ke moyo ngwele kusuka kahle ka ayanda ntazi ngena ba ngiseri ba mina ba kurandeka a yeneni ya kateka
1: kanjeni usukumithethe ndala imwevu

0: Shinabshini Shat meaning Selok Answa, Drukala Cape Town. Eka Ileka Boka, Ile Bode, Ileka Boka, Kabuka. Can see me like Sakash Kumsh Walamina. Amrans.
1: Resilient, Salu Papa, resilient, Salu Yuma, come on, man. Ai na ikateka iri kwala kama pobu kwala ekari ku yingisela sota wa kahle aku titimeli aku hisi ku va xikari akari akateka n'wana ngo namuntlha ekha iri off ku ya tikerekeni etshameni kwala kaya kwale khe ikateka ekha endla migingiriko ya sota khe ya hala na hala. Mama ore mina la kama povo aska sport center ai katekin bang sirin point kona tamne tamsam ku
2: rishile ntombe aka shirinda kuri sota ya kahle a mina ndi ku kuyingisele ni ri kwala ka xikukwani kwala ni kuyingisele loyi anga ku yingisela e mama albi inkomu hlayiseka ka
3: esimorilini minjani na hipukile. Ai na ikateka hi ri kwala ka sikunyani nyamuntlha ayi kerekeni hi khongela kwala ka GCR hi lava ku ta khongela na n'wina until vhiki ya ba 5 hi karhi hi ri kwala ka GCR hi karhi hi teka swikongelo ku hambanahambana ka swona. Xin'wana xa kona hi ku a ni vafundhisi va n'wina a va kona vayimuriya va hi tekela milawu se nyamuntlha hi khongela na n'wina hi karhi hi khongerisa na vona. Vata hi vuyela na swa kahle i vamhana xikhongelo wa dya kwala ka siku na inkomu
4: ahe ntsalo ya papa ni kateka ni ri kwala ka dzingidzingi ni karhi ni prepare timhaka ta ku ya ekerekeni aka sikhunyani ahansi ka mfundhisi MR Mashinzi a TWCI a ku ri na mhanineso ntswalo ya papa inkomu.
5: Ahe sesi Marlene na hi le ku mi yingiseleni hi le ku kateke ni mi yingisela hi ri la ka xihosana laha kokwana wa xingwavula hi mina inkomu
6: sonto wo saseka na vaxumi n'wamahumani axitichini na hi le ku katekeni ni kateka ku antswa ni ri laha tindhawini ta ka Mahlati laha karhi hi lulamisa hi lulamisela ku ya atikerekeni ta hina ta ku hambanahambana mi hlangana na David Maswanganyi kusuka la Great Mountain. Xumani Mashi.
7: Inkomu sesi tswalo yin'we. Hi mi yingisela ku antswa ri kwala ka Maswanganyi. Mina namuntlha hi ta va hi khi hi kereka kwala ka JCR ta va hi ri na n'wina. Ta va hi khi hi kereka na n'wina kwala xitichini. Hi nkhesa wa matimba hinkwawo na n'wina loko a mi kotisini ku pfuka mi fika kwala. Xitichini mi ta kereka na yena etintswalo a yeneni dzumba swin'we sesi wa mina manigeni matevula ka Maswanganyi inkomu
8: rixile sesi wa mina rixile tati hina namuntlha ha ha ri busy no tilunghisalunghisa ku ri hayi majazi wona already se ya tshama ya statueni ka malo hinkwawo ku yimela ku hi mambala ya laha akerekeni la ka sikhunyani laha la ka kereke hina nga insayoni murhangeri wa hina ku ra Bishop Makhuvele Black ku na vamhani mungameli eku baya awu mfundhisi wun'wana a hi fambeni a hi fambeni a khongelela vana va xikwembu a hi fambeni a hi fambeni na hinkwaro rhula ha Bishop Kingwani leka kuma ta.

carne se baja a mí. Hágame un neto, pues.

0: ta ku vutisa ku a wu lava ku ri mani. If it's not you, a wu lava swilo sweswo i swi twaku swo vava swi ya humelela ka mani. Ene swi komba ku yini na? I va kha vulavula ntiyiso ku ri okay se swi vula ku wena i tsakisa hi loko swilo swa wena swi tshama swi kha swi famba kahle. Loko swi nga fambi kahle swi vula ku ri wena wa ti susa kusuhani na Xikwembu kumbexana u twanga ku ri Xikwembu a xi fe kumbexana like wena you don't deserve it. Swi deserve hi mani swo ka swi nga riki kahle. It's your turn ku va swilo swi nga fambi kahle. Se na hambi swi kha swi nga fambi kahle a hi fambeni hi ya cancer hi ku wehosi ya cancer. Xiyimo lexi ni nga ka xona na ku tshemba na ku pfumela ku ri u ni testile u swi vona ku xi ni ringanini and wa swi tiva ku ri ni ta hindza eka xona na cancer hi sweswo. Lexi mina ni xi kombelaka i ku ni kombela matimba, kombela strength xa ku mina ni kota ku va ni ya mahlweni na xiyimo lexiwani ku hava xiyimo lexo ka xi nga hundzeki. Mo mina na n'wina hi baleka hi ya jika mavhengeleni, loko hi vuya hi ta va hi kha hi vuya mahlweni hi kha hi tata ku cancer eka lowu wa matimba hinkwawo. Mina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Xin'wana lexi xi endlaka ku ri vanhu mi kuma ku va tsandzeka kumbexani va give up so easily i timhaka ta ku ri people are not patient. People va rhandza swilo swa kwala na kwala. Vutomi lebyiwani a hi masalamusi, vutomi lebyiwani a hi movie hi nga ta ku 5 years later ivi se va ku komba i fumile. Hayi, u fanele u famba hi process. You have to start amasunguleni i fika xikarhi i va mpfhukeni i gonya swi tika ivi then i kota ku va u ya humelela le mahetelelweni le. Movie yi the way va ta ku byela ku 5 years later because va lava ku seva nkarhi ku movie yi hatla yi hela. Vutomi lebyiwani it doesn't work like that. So a hi yeneni ya ya cancer hambi swilo swi kha swi nga fambi kahle, a hi yeneni ya ya tlangela hambi swilo swi kha swi nga fambi kahle. Hi ti byela ku i season ya mina. Byasi byi nge tshami byi ri green every day. Na tinguva laha misaveni a ku tshami ku ri sama, a ku tshami ku ri springs. Ku na nkarhi laha ku fikaka ku baku moya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ku na nkarhi laha ku fikaka ku na timpfula mi swi twa ku ri ma ha ku byala mara a ku fanele ku nga ri kuneni ka mpfula because na wona mati hi woxe kumbexani mimpfula yona hi yoxe ximilana a xi lavi mati mo tala mara mi swi vona ku ri hayi khona mpfula leyiwani a yi ta n'wi kumiriseni yi ta ku khukhuleni na vutomi byi the way. Nkarhi hinkwawo kumbe nkarhi wun'wanyani loko mi kuma ku swilo a swi le ku fambeni kahle swi tiveni ku ri Xikwembu xo va xi ri ku mi prepareleni n'wina ku swilo swa n'wina swi kota ku famba khwatsi hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. So otherwise ke a hi yeneni hi ya jika mavhengeleni, loko hi vuya mina na n'wina hi ya tata ku khensa hambi swi khe swi hi ya ku tata muvumbi n'wina muyingiseri wa mina wa ku rhandzeka mo hi jika hila.
1: Rile Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila? Pfuna loko u xava mathayele ya mune u dlokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balance. Va hina tiyisisa leswaku movha ya wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku va u famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke Masitulele Complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
2: Kuna vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wani ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubblegum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal la Giyani. Tana sweswi hi na breakfast na ti-snack kona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 47.

0: isimura kahle nginobengiseri wami na vakurhandeka kusuka kahle ka Soli Mahlangu Emmanuel ivito ra risimu n'wina vayingiseri va mina vakurhandeka ri ntsakisa laha ri fika ku ri ku ri I am who I am kahle kahle ni leswi ni nga xiswona n'wina vayingiseri va mina vakurhandeka ni mati loko u twa torha ni swakudya loko u twa ndlala ni rito loko u xota ku phameriwa rito hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina vakurhandeka mi nga rivali ku ri eka siku ra namuntlha tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri hi va hi khe ha vulavula kahle kumbexana theme ya siku ra namuntlha is being truthful n'wina vayingiseri va mina vakurhandeka a hi neni ya ya kuma rito leri nga ta kota ku va ri ya complimenta theme ya hina eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina vakurhandeka hambi swi tika tanihileswi ni hlamusetaka hambi swi tsakisa a hi neni ya va truthful eka lowu wa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina vakurhandeka Pastor David va yime ku lunga mfundhisi ri xili na ku mamukela
1: ri xila muhaxi na vayingiseri va radio ya matimba ni rhandza nhlokomhaka hi minkarhini hinkwayo eka nongonoko wa president worship muhaxi moya kuma rito eka buku ya Isaiah 46 Isaiah verse 3 to 5 ndzi yingiseni n'wina vayindlu ya Jakobo na n'wina hinkwenu masalela ya yindlu ya Israyele n'wina lava ndzi mi rhweleke mpfhuka mitswariwa ndzi va ndzi mi veleka loko mahari eveleni ra mana wa n'wina ndzi ta va tano ku fika eku dyuhaleni ka n'wina ndzi ta mi rhwala ku fika etimpfini ta n'wina ndzi mi endlile kutani ndzi ta tshama ndzi mi rhwala ndzi ta mi tiyisa ndzi va ndzi mi ponisa laha hi nga hlaya kona muhaxi yi vulavula na tiko ra Xikwembu yi vulavula na vana va Israyele tanihi hina hikwalaho ka Kreste hikwalaho ka ngati ya Yesu leyi nga haleke xihambanweni i nxavo lowu nga hi xava leswaku na hina hi va yindlu ya Jakobo hikwalaho ka ngati ya Yesu Kreste se ni ri i ri ni yingiseni n'wina va yindlu ya Jakobo n'wina hinkwenu masalela ya Israyele hina hi masalela ya Israyele hikwalaho ka Yesu Kreste wa Nazareta laha a nga hi xava exihambanweni i ri ndzi ta va na n'wina ndzi mi tivile mari ma ha ri makhwirini ya vamana wa n'wina ndzi va ndzi mi rhwala ma ha ri ticece leti mamaka ndzi ta va na n'wina twanani ku fikela eku dyuhaleni ka n'wina laha mi nga ta huma timpfi Xikwembu xa tshembe leswaku xi ta va na hina xi ta hi rhwala xi ta hi lwela xi ri ndzi ta mi ponisa leswaku n'we mi ni swi tiva leswaku hi mi Xikwembu swi vula yini na hi ku xa hi rhwala muhaxi na vayingiseri xi yima na hina hi masiku hinkwavo Xikwembu lexiwani swi na nkoka eku tsundzuka leswaku Xikwembu lexiwani xi tshama swi na nkoka eku tsundzuka leswaku Xikwembu lexiwani xi ta famba na hina xi ta tshama na hina xi ta hi rhangela vusiku na nhlikani leswi lavekaka eka tiko ra Xikwembu eka kereke ya Xikwembu i ku va ni hi tsundzuka namuntlha nampundzu hi ku va ni hi tshembisiwile hina masalele ya Israyele hi tshembisiwile hina hi nga xaviwa hi ngati ya Yesu Kreste leyi ya ku durha leswaku Xikwembu lexiwani xi hi tivile hi nge se velekiwa xi hi tivile ha ha mama ka vamhana hina xi ta va na hina ku kota eku dyuhaleni timpfini ta hina ni ta vulavula na hi ku Xikwembu

0: mi tshembisile, be truthful as muhashi va ri karhi va kombisa tanihi nhlokomhaka, a hi veni truthful na ku ya hi ya hi ya vonga Xikwembu lexiwani. A hi yeneni hi ya va truthful hi ku xi dzunisa, a hi yeneni hi ya va truthful hi ku seva, a hi yeneni hi ya va truthful hi ku ya etikerekeni ta ku hambananahambanana, hi ku hi Xikwembu hikuva u hi tshembise swaku u ta va na hina ku kondza hi ya dyuhala. Pila ta vula yini na? Hina hi fanele ku va ni hi yima hi ku dzunisa hikuva hi wena muhlayisi wa hina. Ana vhele Davhida i kombisile ku a nga etleli muhlayisi wa Israyele, a nga etleli muhlayisi wa mina na n'wina muyingiseri. Leswi nga na nkoka ku va ni hi tsundzuka hi masiku ku va ni we Xikwembu hi ntirho wa hina i ku va ni hi ku dzunisa hikuva ni muhlayisi wa hina, hikuva ni we Jehovha u hi tshembisile leswaku u ta va na hina ku kondza hi dyuhala. For that promise and assurance tshembisile wena lowa matimba, ene twanani la a tshembisaka muhaxi na muyingiseri wa tshembeka, loyi a nga tshembisa leswaku u ta mi hlayisa wa tshembeka. So swi na nkoka eku va ni hi tsundzuka eku dzunisa Xikwembu. A swi na mhaka ngopfu ku mi le ka ndhawu ya njhani sweswiwani, loko ku ri ntirho wu mi boyile leswaku mi ya ntirhweni, kwalaha ntirhweni wun'wina vulavulani mi ku Xikwembu ni ku dzunisa hikuva ni u ni tshembisile. Ma ha yingisela radio ya matimba hi tindhawu ku hambana, mi nga rivaleni ku swi vonga Xikwembu lexiwani. Wun'wanyani a fanele a hlangana na accident mara Xikwembu lexiwani xi n'wi phephisa. Wun'wanyani a vusikwini a fanele a nga pfukanga hi swivavi mara Xikwembu lexiwani xi n'wi pfuxa. Se ntirho wa n'wina na mina muhaxi na muyingiseri i ku va ni hi dzunisa Xikwembu lexiwani, hikuva ni xiyima na hina hambi la a va ku a nge hundzi aka ntlhamu lowuwani, Xikwembu lexiwani xa mi hundzisa. Mi ngo to sala na swivati ntsena swo komba ku mi hundzi endhawini yo karhi ya ku xaniseka, swivati swi ta va kona mara mi ta va mi hundzile. Leswi endla leswiya swa ku cinca mizimbeni n'wina swi nga vonakala mara n'wina mi ta va mi hundzile. Voni mi byela muhaxi na vayingiseri, xi ri ndzi ta va na n'wina, n'wina masalele ya Israyele, n'wina va rixaka ta va na n'wina. Cina hina tanihi tiko ra xona, cina hina tanihi kereke ya xona. Se a hi tsundzukeni ku ya hi suka hi tindhawu ku hambana hi ya hi ya dzunisa Xikwembu lexiwani, hi ya hi ya vula muhaxi na muyingiseri ni ku dzunisa hambi swin'wana swi tikomba swi nga ri ku fambeni evuton'wini bya mina, hikuva ni hi we mufambisi wa swilo na swi tiva leswaku u ta swi fambisa. Swi ngo va swi yo maka tibriki namuntlha mara agereni swi ta nghena ende hi ta kota ku accelerate hambi ha ha yimile aka same position. Ha dzunisa hambi swi ri tano, ha tlangela Xikwembu lexiwani hambi swi ri tano, ha xivonga muhaxi Xikwembu lexiwani hambi swi ri tano, ha ya tikerekeni ta ku hambananahambanana hambi swi ri tano, ya dzunisa lowa matimba. Ingaku Xikwembu hi tindhawu ku hambana kwala mi nga kona n'wana wa ka hina, ni namuntlha xi nga mi langutisa xi mi tiva hi nkarhi wa praise and worship. A hi xi dzuniseni hikuva ni xa tshembeka. Hi ta huma hi risimu ra Minister Gooch, "All That Matters, All That Matters is to be truthful, all that matters is to worship him." A xi mi endla hi tintswalo muhaxi wa swikota na vayingiseri, a hi xi dzuniseni. Amen and amen.
1: Ni khensa swinene mfundhisi, hamba na siku ra kahle.
0: Na n'wina muhaxi, halleluya.
1: Thank you. All right, hlava hi burisana na vona, ya hi burisana kahle na Pastor David Mageba, n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandzeka. Na ku tshemba na ku pfumela leswaku tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri theme ya me yi ta fika yi complimentiwa kahle rito ra siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, loko hi kumaka ku hi joyina na mindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona, hi nga va yi se hi khe hi lunghisa kahle kumbe hi lunghise kahle ti-verses ta hina, kambe ke moni mi nyika risimu leriya va nga ri kombela endzhaku ka rona hi mina na n'wina na ti-verses. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, xiphemu xa ku hetelela, mi ri yini eka lowu wa matimba hinkwawo? Mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.

195 size 15 ya black side wall hi 999. U nga tlhela u tikumela 195 size 15 ya white wall hi 1050 rand. Xipexa lexi ya fika makumi ti 30 June 2026. U nga yi fonela ka 015 8127 kumbe u WhatsApp eka 082 812 0777. Hi kumeka kusuhi na magistrate kwala Giyani. Hosbro Wheel and Tire yi kumele xipexiali xa mathayele ya thekisi hi ntsengo ya le hansi yani. Hosbro Wheel and Tire, best drive. U nga durheli u Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: hikuva hi yena a nga hi endla, hi yena a nga hi tisa hi vanhu mhaka ya yena. Hi kona hi mhaka ya Yesu a hi dyoniseni Xikwembu. Khenseni Xikwembu eka siku ra namuntlha. A hi xiyimbeleleni ku dyondzisa Xikwembu, a hi swo boha ku ri hi ku la hi nga xi dyondzisa hi ku yimbelela, hi nga dyondzisa hi ku cina, hi ku khongela, hi xi dyondzisa hi tindlela hinkwato leti faneleke leswaku xi tlakusa. Khensa Xikwembu u ri na xiphiqo xexo u nga ka xona, khensa Xikwembu u ri mavabyini malama nga ndzeni ka wona. Xikwembu sa kunene xa huwelela, yi ri a hi yeni hi huwelela hi yimbelela, sim, let us come before him with joyful song. Leswi vulaka ku a hi xiyimbelela hi ya ka xona hi tsakile, hambi hi ri na swiphiqo swo karhi ne swi nga tikombi leswaku makwerhu u na xiphiqo, ti vala kahle, mbala e basa, u yimbelela Xikwembu, dyondzisa Xikwembu ingaku problem a yi kona, mara yi ri kona. Ende Xikwembu xa swi tiva leswaku ri n'wana hanyaka misaveni swi tele leswi munhu a hlanganaka na swona, mara yana mahlweni ku Xikwembu na ku khensa. Yi khensa siku leri, yimbelela risimu u dyondzisa Xikwembu ku Xikwembu na ku khensa. I ri kwala ndlwini ri nga i ri ku hlambeni kha i prepare ku ya kerekeni, yimbelela. I ri kha ri famba ya kerekeni, yimbelela. Yimbelela na le kerekeni va ku filiwa item, yimbelela risimu ku Xikwembu na ku khensa. A hi katekeni, Xikwembu xi hi katekisa. Pastor Soli Ngamula
1: Rixile ntombi ya ka Xirindza, ni kha ni ku ya hi xikhongelo hi kha hi kateka kahle hi ri kwala ka xikukwani hi twana rito ra kahle ka mixo wa siku ra namuntlha, rito ra ku hi tiyisa, rito ra ku hi khutaza, rito ra ku hi chavelela hi masiku hinkwawo. Hi twa mi khensa Xikwembu ku va hi kota ku pfuka namuntlha hi ta hi ya kota ku ya dyondzisa lowa matimba hinkwawo. Onge Xikwembu xi nga ku pfuna ku ya mahlweni, hi dyondza ku ya emahlweni ka nongonoko lowu ha kateka loko hi ri ka wona. I mama Albi kwala ka xikukwani, inkomu.
2: Mingisero wa mina wo rhandzeka, mi le moyeni n'wina?
3: Ahee, swo talonene hi vito ra Yeso Kreste, na mina ni lava ku tisa rito ra ku dzunisa.
2: A hi dzuniseni mama.
3: Siku rin'wani Davhida a ka tisela ma 119:11 a byela Xikwembu a ku ni hlayisa rito ra wena leswaku ndzi nga tshuki ndzi ku dyohela. Munhu loyi a hlayisaka rito ra Xikwembu a nge swi koti ku dyisa Xikwembu mbitsi. Xikwembu swi fana na vatswari va hina loko va hi vekile ka misava leyiwani, loko i ri madyisa mbitsi kahle va nga endleki swi tikerekeni namuntlha hi ri va madyisa mbitsi, hi tlhela ku va ku ri hina hi tlhela ku hi rhanga mahlweni ku ve hi le ku onheni. Se Yehovha loko a ri na hina i lava leswaku hi famba hi rito ra yena. Munhu loyi a nga na Xikwembu wa chava ku twisa van'wani ku vava, munhu loyi a nga na Xikwembu wa chava ku onha. Se Davhida a swi vona ku loko no onhela Xikwembu a ku na na vuxaka bya mina byi nga ta ya kona. That is why kun'wana a vule timhaka ta ka Korinika wo sungula chapter 21:13 a byele Gadi a ku ni nga tshuki ni wele mavokweni ya vanhu. Munhu a welaku mavokweni ya vanhu hi loyi a fambaku hi nyama a karhi a nghena kereke a karhi a onhetela. Se Xikwembu xa ku hi famba hi moya hi minkarhi hinkwayo, hi yingisela moya lowu kwetsima loko karhi wu vulavula. Nkhesile ya ku ni mhani wa xitixi xa Jesu a relaka ngoma hlayisekaka.
2: Okay, right, mina n'wi ta va khe yisa sweswo mahlweni. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, mi nga khe mi yisa mahlweni ku mi yisendela kahle ti-verses. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, mi le moyeni n'wina?
4: Ahee vaxume.
2: Ahee.
4: Ayi me ni la ku khensa Xikwembu a ka siku ra namuntlha. Van'wani va makweriseti a va swi lavini leswaku namuntlha va pfuka va ri kona va tidzunisa. Se hina mina Xikwembu xi nga ha ni endle hi tintswalo ni pfuka ni ri kona ni ri i dyandza ya Yehovha. Xikwembu hi xona xi hirisaka ku hlwela ka loko ni hlwela ka ka Yeremiya 33:3 komba leswi fihliwaku na leswi u nga swi tiveki na wena. Se a hi khongeleni loko hi tikeriwa hi bela Xikwembu xi ta hi endlela xi tlhe xi hi tsandzisa xi ta tlha xi hi komba leswikulu leswi nga le phambeni ka hina leswi fihliweke. Se ni khensa Xikwembu hi sweswo, inkomu.
2: Ni khensa swinene mama.
4: Entukulu wa hoti.
2: Thank you. 0608875942 mina n'wi va khe yisa sweswo mahlweni, mi khe mi ku yini n'wina eka lowa matimba hinkwawo va ku leave a footprint of kindness wherever you go. Have a blessed day. Good morning n'wa Xirindza. Ni khensa swinene. 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.

0: swilo swi nga fambi kahle, ka ha ri sota wa kahle namuntlha. Loko mo byela Xikwembu swilo swa vana va n'wina swi ya ku cinceni, va ya ku paseni, mintirho leyi mi yi lavaka mi ya ku tirheni. Van'wanyana i khale va maketini va lava mintirho mara va nga yi kumi, mara ni ta mi byela ku mi nga give up emahlweni ka Xikwembu. Xikwembu xa swi twa, hayi ku a xi swi twi loko mi khongela, xa mi lunghisela leswi ku nga swa n'wina mi ta kota ku tsaka hi swona. Haleluya, amen. A hi xi tshembeni Xikwembu lexi, a xi tsandzeki. I ntsako ngunyulu ka Thomas.
1: Ndi matshelone ya vhuḓi tshalo yinwe hafha Sunset kha Luka 22:42 ya ri khotsi yanga, arali zwi tshi konea uri tshinwelo itshi ndi si tshinwe, a tshi mphiri zwanga naa? Naho ndi tshiralo, hu songo itwa zwine nṋe nda funa, hu itwe zwi funwaho nga vhone. Yi ntsakisa laya loko yi ku, na loko swi ri tano Xikwembu xa mina ku nga endleki ku rhandza ka mina, a ku endleki ku rhandza ka wena. Hi ku wena i Xikwembu lexi u nga ni tiva na ri khwirini ra mhana mina, Xikwembu lexi u tivaku tindlela ta vutomi bya mina, Xikwembu lexi u ni sirhelelaku ka hinkwaswo leswi ni hlanganaku na swona. Swi vula ku ri ku nga endleki ku rhandza ka mina Xikwembu xa mina, hi ku mina ni ri munhu ni na ku navela, ni na mbilu ya ku fikelela kun'wani, ende wena a wu swi lavi ku ri ni fikelela, hi ku wa swi tiva swa ku ndlela leyi ya ni navelaku yona a yi ni lunghekangi. A ku endleki ku rhandza ka wena eka vutomi bya mina, a ku endleke ku rhandza ka wena eka ndyangu wa ka hina, ku nga endleke ku rhandza ka mina. Hi ku kun'wani ka ku rhandza ka mina swi ta ni endla ku ri ni sungula ku yiva, ni sungula ku hemba. Hi ku endleka ku rhandza ka mina, a ku endleki ku rhandza ka wena, hi ku wena u Xikwembu xo tshembeka, u tiva ku tindlela ta vutomi bya mina, a ku endleki ku rhandza ka wena. Vese leyi mativa, hayi Xikwembu a xi hi katekisi xi hi nyika matimba, hi tiyisela eka swiyimo hinkwaswo swa vutomi. A ku endleke ku rhandza ka wena Xikwembu xa hina eka vutomi bya siku na siku. Ndi Chilidzima Mankhetso, ndi khomba ya kilomidyojo mabata hafa Sunset.
2: Nkhenso swinene, kasi ke ni vona kahle ringula kusuka kahle ka n'watsakisa va ku a hi hlayeni Isaiah 55:6 loko yi ku, lava hosi Xikwembu xa wena loko xa ha kumeka. Ikhenise swinene n'watsakisa, otherwise ke mina n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ndzi teka kahle mayingiseri 060 alright, ku na lava wa va nkandziyiso hi sayiti leri
3: vaxomi sesi wa xirindza hi karhi nkhensa n'wana mhani ta sisimuka hambi hina hi pfukaka hi kota ku mukhuhlwana Xikwembu xi ta hi katekisa. I mhani le kwala ka xikokwani danke.
2: Ni khenise swinene le ka xikokwani mhaneli 060 875 942. Mina n'wina hi le kusuhani ngopfu swinene na ku va hi khe hi hambana. Mo ni nyika risimu kumbe ni mi nyika risimu loko na ha lunghisa leswiwani.

tshemba na kumeshwa kwa ikhona man mina na nwina kahle otherwise ke nwina bangiserwa mina ba 6087 5942 number ari qingo le mina na nwina iba ke famba kahle yo ka www.gisorfm.co.za that's our audio streaming nwina bangiserwa mina ba kuranteka otherwise facebook page just tshika nwina tiktok page just it's at the gcrfm nwina bangiserwa mina loko ari mina ya mina nzima ni rimile ku ta fika kwala am kim famba kahle na mina marilini wa ka shirenza intombila ya ka mahumani lewani otherwise ke ai baleke ne la ngita kahle ku ri famba kahle na bo mani ka nanga nokwe ka mpundu wa sukura na mhlakola selantse ne ntse wa timine ku mina na ngona ivaike ya hambana ngona bangiserwa mina ba ku ra ndeka otherwise ke ni bana kahle man christian manyiku ba ku ni kwingiselo kantswa marilini rina wene rila nwane ka makosha b9 # ka manansuku na sembela lipompo # ka mona kufana na kenny mbana sukura kahle embedza kasi mana kahle mona kufana na nhlamula kubai mbana sukura kahle kokwani makapoli ka xikukwani ni khensa swinene ngwana bas basani ngwana man phosa eka sina ngwe ba ke famba kahle swinwe kasi ni bana kahle mona kufana na judgment abanyisi sani ndobe ka sikhunyani ba kantin na not log merlin kasi ni bana kahle mona kufana na els milan hile swiyani famba kahle na mona kufana na chelizi mama mkenso sunset villa malonga mbana sukura kahle kasi ni bana kahle mona kufana na mananzalo na nzalama eka thomo hile swiyani balekisa swo mina ntombi ya kama homani ni bana kahle mama triple r mbana sukura kahle le stilo play kasi ni bana kahle mona kufana na bishop recipe mbana sukura kahle dzimawo le pheli # ka mona kufana na kwande mbana sukura kahle le bulobedi le kasi ni bana kahle mona kufana na tembi maluleke ba gore shile marlin nokungisele ku antswa nwana seso wa mina ni khensa swinene mbana sukura kahle la ka nthaniki la ya kasi ni bana kahle mona kufana na lawrence xifufuno no # ka nwana le etindawini le tiya tele block 2 kasi ni bana kahle mona kufana na nkona nyeleti mbana sukura kahle le ka nkomo b # eka mona kufana na manu hile swiyani bana kahle mona kufana na kulana irene is tall and balekisa swo swa mina ntombi ya ka mahumani a languta kahle ku ri ni famba kahle na bomani kumbe ni fambe kahle na bomani le ka tiktok page ya mina at marlin pirita ni khensa mana malanga kota ku va kha famba kahle na mina # ka boot like mbana sukura kahle n'wana mukhalabya kasi ke ni bana kahle mona kufana na baldwin daniels # ka n'wina mesenai sambona sesikhali # ka n'wina ekenson khensile swinene ku va mi joinile kasi ni bana kahle mona kufana na n'watsakisa ni khensa swinene hi maseve le gang section a kokwani wa ku hlola lavawani kasi ni bana kahle munhu wa kufana na insane # ka n'wina kasi ni bana kahle munhu wa kufana na na elon bela # eka n'wina if ni nga swi langi swona ni khomeleni kasi ni bana kahle munhu wa kufana na na gabi # eka munhu wa kufana na tsakile tsaki ni khensa swinene va ku ha yi khona hi marilini ni khensa swinene ku va hi fambe kahle swin'we eka siku ra namuntlha otherwise ke n'wina vayingiseri va mina ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla loko a ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala am khe mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindza i ntombi laha ka mahumani leyiwa ni kusuka kahle tindhawini leti ta ka bungeni ka xitachi ni khe ni huma kahle emutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yi va ka nghala xi mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala khatsa

hi nkarhi lowu va khile na madiriva va khe marhavi rhavi lerikulukumba leri va nga xijumba ku xijumba xa madiriva ku ta komba ku leyi humaku kona ku na swakudya swa njhani va ri tiko rona ri sasekile ri khuluka tswamba na vulombe tiko ri sasekile loko va heta ku vula sweswo va ta aka rito kambe vanhu lava hi nga va vona leyi i vanhu lava dyaka lava dlayaka swivumbiwa swa kona i vanhu va matimba i vanhu lava dlayaka na vanhu kutani loko hina hi languta vanhu lava tshamaka leyi hi vona swihotlovila tiya loko va hi languta va hi vona hi ri switsotso kumbe tinjiya kutani wena muxe a hi swi koti ku hi nga teka tiko rero hi lava khume lava vulaka marito lawa kambe hi twa hi nkarhi wolowo Caleb a miyeta hinkwavo loko va ha vulavula a va miyeta loko va ha karhela muxe a ku ka vona a hi fambeni ya teka tiko hikuva kunene hi ta va hlula hi vona lava khume va vulavula swo hambana Yoshua loko mi hlaya mi ta swi ta ku u yime na Caleb ku miyeta tshungu lowu kambe hi twa rito ra Caleb a hlamula a va miyeta a ku a hi fambeni ina swihotlovila swi nga va swi voniwile kambe a hi fambeni va nga tikombe va ri vakulukumba lavaya kambe a hi fambeni hikuva kunene hi ta va hlula so Caleb u teka switshembiso swa xikwembu ku vulavula ka xikwembu leswaku loyi a nga ni susa a Egypta a ku ya ni nghenisa a Kanana a nge ni tshiki hi ku tshembekile laha ndleleni u ni tshembekerile a lwandle u ni tshembekerile a mananga u ni nyike mati yo huma a ribyeni u ni nyike swakudya mana na switsatsatsa endleleni swambalo swa mina swi hlakalanga laha ndleleni titangu ta mina a ti hlakalanga laha ndleleni hi mhaka ya ku loyi a nga ni tshembisa wa tshembeka hi vona Caleb a yima na ku vulavula ka xikwembu kasi lava khume va yima na leswi va nga swi vona hi mahlo ya vona tsundzuka rito ra xikwembu ri ku kambe hina a hi fambi hi ku vona hi famba hi ku pfumela loko lavo tala va ha famba hi leswi va nga swi vona Caleb a famba hi ku pfumela a nga ha kumbuki helo swa swihotlovila u ri a hi fambeni ya teka tiko hikuva va hlula a hi fambeni hi ya kuma leswi hi nga swa hina a hi fambeni hi ya kuma leswi Yehovha nga hi tshembisa hikuva hi ta hlula a hi yeni ya teka ha swi kota kutani Caleb u vulavula a yima na xikwembu kasi lava khume va yima na switwi swa vona va yima na leswi va nga swi vona va yima na mahlo ya vona va yima na ku chava ka vona kambe Caleb u ri a hi yeni hi ya teka tiko hikuva kunene hi ta va hlula a swi na mhaka ku va njhani a swi na mhaka vuhotlovila bya vona a swi na mhaka ku va languteka njhani mhaka leyi nga kona i ku tiko hi nyikiwe rona tiko hi ya ku ri tekeni a ni vulavuleni xaka ra mina ku aka vutomi hi byi hanyaka vo tala va tsandzeka ku fikelela milorho ya vona va tsandzeka ku fikelela leswi nga ndzeni ka mimoya ya vona hi mhaka yo khomiwa hi ku chava loko a languta le mahlweni a ya ku kona u vona swihotlovila loko a languta le mahlweni a ya ku kona u vona swo chavisa u chava no sungula rendzo hi ku loko a ri langu ri n'wi heta loko a ri languta u

ta khomona hi sululwana nge se suka uto wange ange fiki la fanele ku ya fika kona uto wange anga fanelangi ku ya fikelela la fanele ku fikelela kona hi ku chava loko ba ku kona loko languta le mfukeni hi ku akulanguta ni himahlu so chavisa switele ani ku byeleni ku so heta matimba loko languta mahlweni switele loko lava tikweni u bona hindlela swi famba ku hi ro hi famba ku hi yona u bona maendlela ya swilo swika ku heta matimba u to wonge why na fanele ya mahlweni na so heta matimba ka runwani loko swi ya hi ku langutisa hi nga no languta kwa tikweni loko languta uka swa ha pfuni chimuku ya mahlweni hi ku leswi nga hala i vugevenga i vuguluva leswi va hanyisaka swona lava nga le henhla va hanya hi ndlela ya futa a swa ha pfuni nchumu loko hi matimba ku ri na ha tirhela yini ha endla yini ya mahlweni ku na vanhu lava twaku wonge na ku va na ha ku naswoswo loko ni pasa grade 12 na ya xikolweni na ya dyondzela yini hi ku ku tele makhamba hala mahlweni va le ku heteni ka mali va kha va endla yini xana ni ya fikelela njhani na u twa a hela matimba hi ku loko a languta mahlweni a nga yi voni ndlela ya ku humelela a nga yi voni ndlela ya ku ta fikelela njhani milorho ya yena n'wana wa xikolo a nga voni ndlela ya ta fikelela njhani milorho ya yena papa a nga voni ndlela ya ku ta aka njhani muti wu kula loko a languta mahlweni timbilu to byi u twa wonge a ku na nchumu le mahlweni hi ku leswi u swi langutaka hi mahlu a ka misava ya hanyaka ka yona swa chavisa swa heta ntamu maxaka ya mina loko u languta hi nkarhi lowu vana va Israyele lavo kambela va rhumiwile leswi a va swi vonile hi swona a va swi vonile swi hotlovila hi mahlo ya nyama a swi chavisa loko va swi languta hi ku ya hi matimba loko va ti vona vona yi ri a va ti vona va ri switsotso a va ti vona va ri tinjiya njhe leyi nga lava ku kandziwa kunene njiya ya kona kumbe ku batiwa hi ku a yi voni njiya yi kha yi lwa na munhu kambe hi vona munhu a kha xi bata kumbe ku xi kandziya se u tivo a va ti vona va kha va kandziyiwa kumbe va kha va batiwa a va ti vona va kha va herisiwa loko va nghena etikweni leri loko va languta swihotlovila a va ku se hi fili a va lava ndhawu yo tumbela ka yona wonge injiya loko yi fanele yi balekela munhu yi lava yi na ndhawu leyi nga tlhuma ku ya nghena kona yi tumbela ku a nga yi voni loko va ti vona va ri tinjiya a va vona va nga ri vanhu va ku ya lwa na swihotlovila kambe a va ti vona va ri vanhu vo fanele va baleka aka swihotlovila a va nga ti voni va ri vanhu va ku langutana na swihotlovila kambe va ti vona va ri vanhu tinjiya to tumbela emahlweni ka swihotlovila a va ti vona va nga pfuni nchumu a va ti vona va kandziyeriwile a va ti vona va nga koti ku fikelela xaka ra mina leswi u ti vonisaka swona evuton'wini swi ta endla ku u tsandzeka kumbe ku fikelela milorho ya wena loko u ti vona u kha u kandziyeriwa hi vutomi vutomi byi ta ku kandziyela loko u ti vona u nga pfuni nchumu vutomi byi ta ku endla ku u nga pfuni nchumu loko u ti vona u ri xivungu vutomi byi ta ku endla xivungu leswi u ti vonisaka swona vutomi byi ya ku thritisa swona loko u ti vona u nga pfuni nchumu u nga hlamali loko vanhu va ku vona u nga pfuni nchumu u yo rhanga u ti languta wena u twa u nga ri na nkoka loko wena u twa u nga pfuni nchumu u lava mani a ku vona kha u pfuna nchumu loko wena u ti vona u ri xitsotso kumbe njiya u lava mani a ku vona wonge wena u munhu ke loko wena u ti vona kha u tsandzeka u lava mani a ku vona kha u swi kota wena hi wena masungulo ya ku munhu u ku languta njhani u endla tirha njhani na wena loko wo ti tekela hansi va ta ku tekela hansi va ri vana va Israyele lava rhumiwile loko hi va languta a hi ti vona hi ri tinjiya a swi ri tano nakambe emahlweni ya vona loko va hi languta a va hi vona hi ri tinjiya va hi vona hi ri leswi hina hi ti vonisaka swona vanhu va ku vona u ri leswi u ti vonisaka swona
loko u ti vona wonge a wu nchumu va ya ku teka u nga ri nchumu loko u ti vona u ri nchumu u ri na nkoka va ta ku vona va ku teka u ri na nkoka hi ku vanhu va ku tekisa leswi wena u nga u ti tekisaka xiswona hi ku ya hi laha hi nga hlaya kona hi vona vana va Israyele va hetiwa matimba hi ku vulavula hi ku vulavula ka lava khume ku n'okisa mongo aka lavo tala that's why marito mana matimba maxaka ya mina ti vonele ku yingisela yini ka vanhu lava vulavulaka na wena u yingisela yini aka vanhu ku tisela ku mahungu va heta ntshungu matimba hi ku vulavula ka vona lava khume mongo wa n'oka le ndeni hi ku vulavula ka lava khume va ku leho va tinjiya lavaya i swihotlovila kutani leswi a va swi tshungu a wu swi yingisa va twa va hela matimba va lava ku khandla muxe na Aaron va ku swa twa hi tlhelela leyi humaka kona tshungulo wa ku tala a wu nga swi vonangi swihotlovila kambe va twe ku vulavula ka lava vo kambela va vhela va chava that's why xaka ra mina swi kahle ku tiva ku yingisela mani loko a vulavula a hi vanhu hinkwavo kumbe a hi hinkwaswo fanele ku swi yingisela swi nghena hi tindleve ta wena swin'wana swi ta ku heta matimba swin'wana swi ta ku tshova mongo swi ta endla u nga lavi ku ya mahlweni swin'wana swi ta ku heta matimba u twa ku tsana u nga se sungula na ku sungula va kona va ku vulavula swo heta matimba ti vonele ku yingisela yini u yingisela mani na ku tala ka vona loko va vulavurile va heta ni twa Caleb a vulavula mahetelelweni a miyeta tiko leswi a ri karhi hela muxe a va kariha hi ku a va twe swo chavisa a va kariha hi ku a va ti vona va dlawa hi mhaka leswi va ka swi nga nghena tindleveni ta vona that's why marito ya dlaya munhu marito ya aka munhu leswi swi vulavulaka swi nga n'wi aka munhu swi nga n'wi onha swi nga n'wi tlakula swi nga n'wi wisela hasi leswi swi vulaka hi nomo wa wena swi nga n'wi pfuna swi nga n'wi onha ti vonele ku i marito waha lama humaka hi nomo wa wena ma ya aka wun'wani munhu ku ma aka kumbe ma faya na ma yimisa kumbe ma wisa na ma ku tlakula kumbe ma ku tlatlalata na marito lama ma vulavulaka xana ma endla yini aka munhu loyi a ma twaka Caleb a ku a hi fambeni hi ya teka tiko hikuva kunene hi ta va hlula marito lawa ntsena makhumba xikwembu loko lavo tala va vulavula leswo biha xikwembu xi ku lava vulavula leswo biha lava switshembiso swa mina va nge swi nantswi hikuva ni endla wo ka nga tshembekangi leswi va nga swi vulavula lava va vuya va khome madiriva mara a va vulavuli nchumu xa kahle hi madiriva lava va vulavula hi swihotlovila madirima lawa va ta ma vona hi mahlo kambe a va nga madyi ku fana na switsotso madirima swi ngo khandziya swi tshama henhla tinjiya ti nga khandziya madirima ti tshama kwalaya henhla kambe a ti nga madyi leswi va ti vonaka va ri tinjiya madiriva lama ya vo ta ma kombetela kunene vo ta ma vona kunene vo ta ma khumba kunene mara loko va ri vona lavo gungula lava na lava nga hundzuka va jikela wena muxe na ndzhawu wa mina a va nga madyi madiriva lama a va nga ngheni etikweni ra xitshembiso hi mhaka ya ku gungula ka vona hi mhaka yo kanakana ka vona hi mhaka yo tsan'wa switshembiso swa mina a va nga ri voni tiko ra xitshembiso tswamba na vulombe vo to twa hi swona a va nga swi na madiriva lama ma nga vuya lama mo kombisa ku tale madiriva leyi ku yiwaka kona a va nga madyi hikuva ti endle tinciya va pfumerile ku hi tinciya va la tshama va ri tinciya ene njiya a yi nga ngheni halaha tikweni ra xitshembiso kambe twanani u ri Yehovha
loko ari nandra wa mina Caleb. Leswi moya unwana ingi uri aka yena. Caleb una moya wa kuhambana. Una moya

leswi anga landa swinene ndlela ya mina na vatwa lavan'wani va vulavurile swo biha hi mina kambe Caleb anga vulanga nchumu xa homboloka hi mina Caleb anga ni kanakanangi Caleb u landa swinene ndlela ya mina hikwalaho ka sweswo ni ta n'wi nghenisa atikweni leri a yeke ka rona ni ta n'wi nghenisa etikweni leri a yeke ka rona hiku a nga hambukanga endleleni ya mina a nga hambukanga a ku vulavuleni ka mina a nga hambukanga a ritweni ra mina va tele va nga nghena va ya kambela kambe loko a ri Caleb una moya wo hambana una moya wo ni tsemba una moya wo ni landzelela una moya wo ni pfumela swi nga ri na mhaka u lavan'wani va endla yini kambe Caleb u tibyerile ku ni ta gandzela Yehovha hi twana Yoshua le makumu loko a vitana tiko ra Israyele u ri aka vona hlawulani namuntlha loyi mi lava ku gandzela yena kambe loko a ri mina na ndyangu wa mina hi ta gandzela Yehovha loko a ri mina na ndyangu wa mina hi ta landzela Yehovha loko a ri mina na ndyangu wa mina hi ta yima hi famba ndleleni ya Yehovha loko a ri mina na ndyangu wa mina hi ta tshemba Yehovha u ri Yehovha hi Caleb loko a ri na ndyangu wa mina Caleb leswi a nga moya wun'wana ingi uri eka yena ni leswi anga landa swinene ndlela ya mina ndzi ta n'wi nghenisa etikweni leri a yeke aka rona uyi a ya vona tiko a tshemba xikwembu xikwembu xiku tiko leri yonga ri vona ni ta ku yisa aka rona a ni ku byeleni namuntlha ku loko u tshemba xikwembu xi ku nyike xivono xi ku nyike norho u vonile leswa le mahlweni loko wo xi tshemba xikwembu xi ta ku fikisa aka norho wa wena xi ta ku fikisa eka xivono xa wena xi ta ku fikisa eka mundzuku loyi u n'wi navelaka i Yehovha loyi a nge tirhi loko a ri mina Yehovha ni tiva tipulana hi vutomi bya wena timbe ta ku nyika mundzuku lebyinene lebyo hetiseka a xi nga vuli un'wana na un'wana xi vu xona na swi tiva hi khota vhese leyi na swi tiva hi yimbelela vhese leyi ya ku Yehovha u tiva tipulani leti a nga na tona hi vutomi bya mina tipulani tinene ti nga tona vavisa ta ku ni nyika vumundzuku lebyi hetisekeke mara loko u nga yimi ka rito ra xikwembu u nga yimi hi rito ra xikwembu u nga landzeleli rito ra xikwembu wa ni ku byela ku Yehovha a nga vuli wena u vula lava yena u vula lava fana na Caleb leswaku loyi u na moya wa mina u na moya wo hambana na lavo tala moya wa yena u n'wi komba ku ni namarhela moya wa yena u n'wi komba ku ni landzela moya wa yena u n'wi komba ku yima na mina moya wa yena wu endla leswaku ni endla xitshembiso xa mina xi hetiseka leswaku loyi ni ta n'wi nghenisa aka tiko leri a yeke ka rona a ni ku byeleni ku xikwembu xi va xi ri na pulani na wena ku na leswi nga swi veka aka wena kambe u ta swi kuma ntsena hikuva na moya wa ku tiyisela loko swidzedze swi ba loko mikarhi yo tika yi fika loko vanhu va alalana na wena va fika loko swo lwisana na wena swi fika loko madimoni ma lwa na wena loko Satana a lwa na wena kambe u yima ritweni u ku ni tiva na nga pfumela ni nga pfumela aka yena ene na swi tiva ku ri wa tshembeka nakona u ta ni hlayisela leswi ni nga n'wi khomisa swona loko hi hlaya ka papila ra vumbirhi ra Vakorinto chapter 1 verse 20 yi ri switshembiso swa xikwembu hinkwaswo aka xona i ina na ame ku vulavula ka ku tshembisa ka xikwembu aka xona ku hetisekile switshembiso swa xona hinkwaswo a swi vuli ku swidzedze swi nge ti a swi nga vuli ku madimoni a mi nge ti a swi nga vuli ku vanhu va nge lwisani na wena a swi nge vuli ku vanhu va nge ku kaneti va endla hinkwaswo.

0: Asu kambe lexi nga kona tiva mhaka yiri yin'we switshembiso swa xikwembu aka xona i ina na amen tiva leswaku ri swi ta hetiseka as long wa ha yima ritweni ra xikwembu as long wa ha landza rito ra xikwembu moya wa xikwembu lowu nga ku hlantswa wu ku ponisa wu tshama aka wena u pfumelela ku ku fambisa wu ku letela a ni nge aka wena xaka ra mina switshembiso swa Yehovha hinkwaswo aka yena i ina na amen hi ndlela yin'wana u hetile leswi a nga swi tshembisa loko a za a heta hi ku ya hi xikwembu xi ri swi endlekile u swi nga se fika swi endleke loko xi tshembisa vana va Israyele tiko leriya ra Kanana loko xi swi vurile aka xona swi herile ku va ya ku ri tekeni swi hotlovila kumbe yini a ku nga ri mhaka mananga a ku nga ri mhaka ku va ku pfumaleka mati a swi nga ri mhaka na le ku va hlangana na mati mo bava amara a swi nga ri na mhaka xitshembiso xa xikwembu a xa ha yimile le makumu leswaku va ta nghena ni ri aka wena loko u ri n'wana wa xikwembu loko u tshemba xikwembu ni ri aka wena u nga hetiwi matimba hi leswi u hlanganaka na swona yima a ritweni u tiva leswaku switshembiso swa xikwembu i ina na amen leswi lwaka na wena swa ta ku ku sivela u nga kumi switshembiso swa xikwembu leswi karhataka swa ta ku sivela u nga kumi switshembiso swa xikwembu mara a makumu tiva mhaka yi ri yin'we leswaku Yehovha na ku tshembisa wa tshembeka nakona u ta swi endla ntsena loko u yima a ri tweni ra yena ku fana na Caleb Yehovha a za a vula a ku loko a ri na ndza wa mina Caleb leswi moya wun'wana i nge wu ri ka yena ni leswi a nga landza swinene ndlela ya mina ni ta n'wi nghenisa etikweni leri a yeke eka rona ri ta va ra vatukulu va yena i ngi na wena Yehovha a nga vula leswi hi wena leswaku na wena na ndza wa xikwembu wena n'wana wa xikwembu u na moya un'wana wo landzelela Yehovha u n'wi landza ndlela hinkwayo kutani u ta ku nghenisa u ta ku fikisa a ku naveleni ka wena u ta ku fikisa a ka leswi a ku tshembisa swona u ta ku kotisa leswi a ngete u ta swi fikelela evuton'wini lebyiwani a wu tanguri xihoxo la nga ku tisa na pulana vutomi bya wena tshama ka yena tshemba yena khongela yena u ta endla ku swi hetiseka xikwembu a xi mi katekiseni
1: vamakwerhu lava rhandzekaka hi rhandza ku khensa rito ra xikwembu rito ra matimba leri hi tshembisaka leswaku switshembiso swa xikwembu i ina na amen hi marito man'wana switshembiso swa xikwembu a ku na xin'we lexi nga humeleriki evuton'wini ko va hi na vanhu lava hi sukaka evukoneni bya xona ko va hi na vanhu hi humaka eka rito ra xona vamakwerhu lava rhandzekaka hi lerito namuntlha leri hi hlohletelaka leswaku hi nga suki evukoneni bya xikwembu hi nga suki laha xikwembu xi nga hi veka kona loko hi lava leswaku switshembiso leswi xikwembu xi nga hi nyika swona loko ha ri lavatsongo loko ha ri vantshwa swa ha koteka leswaku swi nga humelela swo lava ntsena munhu loyi a nga ta tshama eka ripfumelo la nga ta tshama eka rito ra xikwembu la nga ta tshama a pfumela leswaku Yesu i hosi Yesu Kreste i n'wana wa xikwembu lexi hanyaka u file a tlhela a pfuka a hlula rifu makwerhu la rhandzekaka na ku rhamba namuntlha na mixo u nga va u ri kona kwala u nga kona muyingiseri u vula leswaku ina wena i khale u sukile ni le vhangelini i khale se na vanhu va vulavula hi wena van'wana va ku vulavula ku biha kambe u nga vuya namuntlha na mixo u ta tshama eka switshembiso swa xikwembu u tshama eka rito ra xikwembu a swi na mhaka leswaku vanhu va vulavula yini rito ra xikwembu ri ri kutani Caleb a va miyeta ku va va gungulela na ndhawu wa hosi a va miyeta ku va va sola mixo emuxe a va tsundzuxa ku tshama eka switshembiso swa xikwembu xikwembu xa hina a xi tsandziwi hi nchumu xo lava ntsena loyi a nga ta tshama eka rito ra xona loyi a nga ta tshemba rito ra xona loyi a nga ta hanya hi ku pfumela makwerhu la rhandzekaka a wu se tsandzeka loko xikwembu xinge se vula leswaku u tsandeke a u se tsandeka a u nga tsandeki rito ra xikwembu riri hikuva xikwembu xa hina a xi tsandziwi hi nchumu rito ra xikwembu ri ku aka buku ya Jacob chapter 1 verse 20 he who lets wisdom let him ask of God lo alaba ka vuthare a kombele emahlweni ka xikwembu vanwana hina swona a mi ehleketweni hi tsandeka ku swi humesela a rivaleni a hi kombeleni ka xikwembu lexi nyikaka hi ntalo vamakuru lava rhandzekani ya a khongeleni ku va xikwembu xi hi pfuna ku va hi tshama eritweni ra xona hi tshama ka switshembiso swa xona evitweni ra matimba ra Yesu Kreste a hi khongeleni xikwembu xa hina xikwembu xa tintswalo ni le ka mixo lowu rito ra wena ri dyondzisiwe le hi matimba eka hina ku hi tsundzuxa ku tshama eritweni ra wena ku tshama eka switshembiso swa rito ra wena hikuva wena u xikwembu lexi nga tsandziwiki ha nchumu xikwembu ni khongela Papa luya man luya boti luya muntshwa vana va xikolo xa soto va kokwana va khongelela na vona ni ri xikwembu molo ku tsima a va pfune a va vuyise ku tshama eka switshembiso swa xikwembu evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste amen
2: Mokgwe ba rantsa ka ka ka xikwembu swinene xikanwe kanwe ya teka tiqingo aka 0608875942 aka awara ya ntiyiso aka misholo wo saseka 0608875942 ila mi kumaka kona ayo si ayimi ka tekiseni ni bona vanwana va karhi va nghena haleno 0608875942 option
3: ahe mi njani
2: ipfukile ngobona
3: e hlayisiwini
2: I can't
3: na ku khesa ri tira matimba kula a veka ku tshemba ka yena a mahlweni ka xikwembu hi loyi a nga kateka
2: amen
3: i katekini la nga tshemba mahlweni ka xikwembu ku xikwembu xo xi nga ta n'wi endlela swilo hinkwaswo i mhana lucas
2: a khensa mhana lucas la block 3 hosa yemikatekisi swinene
3: ni khese ngopfu
2: inkomo 0608875942 aka awara ya ntiyiso aka misholomi kumaka 0608875942 aka awara ya ntiyiso okay karwa hina karuku 9 minutes before the hour 10 o'clock isina 9 minutes kutani hi mitsutsuma 0608875942
4: option ah ndo nfundisi
2: epukile ngobona man
4: Ekupini.
2: Eh.
4: Randa kutara tara xikwembu leri mi va hi tshamela rona namuntlha.
2: Amen.
4: Na ku khesa tintswalo ta xikwembu leti nga mi kotisa ku mi ta mi ta hi tshamela ku nga ri matimba ya n'wina kumbe vutlhari bya n'wina ku ri matimba ya xona ntsena.
2: Khesa xikwembu man.
4: Ni nga hi khesa xikwembu lexiwani.
2: Amen.
4: Hawa tivhese hi tiphini ni tela kwala ka 25-13 ku ya fika kwalaya ka 17.
2: Amen.
4: Ya masikere ka 33.
2: Ya.
4: Niyo ka ni nga ha khomangi liya ya number 2 mara yona ni 18 ku 14 ku fika ka 24.
2: Ya yeah, yona 14 verse 24.
4: Eh. Hey.
2: Amen.
4: Niyo ka ni nga ha tlangi hlavutelo ya yona ku imani kwalaya.
2: Hi yele hetelelo ka lebe loko xikwembu xo ka lebe u ni landzelerile hi ndlela hinkwayo u ta nghena tikweni ra xitshembiso. Amen.
4: Hayi ni khesa mi phamiri ni tlela swi kahle ku tshemba xikwembu nga tshembele ka un'wana munhu.
2: I can't swinene mananiki.
4: Xikwembu hi xo xi nga ta tirha.
2: Amen.
4: Hambi hi nga endla yini hi endla yini kambe loko u nga tshembi xikwembu a ku na nchumu lexi nga ta lunga.
2: Ku hava.
4: Mina ni nghena xikhesa xikwembu lexiwani hikuva ni xa karhi xa hi hlayisa ka swin'wana na swin'wana mara loko u kha hi tshemba hikuva hina na loko ni vabya ni ku xikwembu lexi na xi tshemba ni ta hola ene hi mpela ni ta hola.
2: Amen.
4: Kambe loko ni nga tshembeli ka xona ni nge holi.
2: A ku hava.
4: Ninge hayi a xikhesa mfundhisi ni hi phamerini lava va nga ri tlangiki a va hikwalaho ka tivheke teti ya va ya tshanela ta swi
2: amen
4: i mani a niki mitlanga kwala ka xiyandani ni khesa ngopfu xikwembu a xi ni hlayisi
2: i khensile mani a nikile ka xiyandani u seemendle tintswalo katekani
4: danke tatana
2: amen 0608875942 aka awara ya ntiyiso nkarhi wa hina u kha ku 7 minutes before the hour 10 o'clock karhi loyi nga sala na wona ntsena 7 minutes before mina na mfundhisi mavasa hi hambana na n'wina ka sonta wa namuntlha 060-887-5942 hi laha mi hi kumaka kona aka mixo wo xonga. Okay, 060-887-5942. Okay. Loko mi fona ivi fika yi ala kun'wana mo tlha mi fona futhi a swi ku mi nghena ivi mi block karhi fa yi ala karhi wun'wana yi tlha yi drop nga heli ta mi fonani 060-887-5942 sila na 6 minutes hi ri karhi hi vula ku mina na mfutsi mota kha hi misiya ku nga ri khale sweswi hi ri aka n'wina yana ni mahlweni mi tshemba Xikwembu swiyimo ku nga ri ku swi ta hi kwihi swi ta yi njhani a swi ti swiyimo mara mi nga humi ku tshembeni ka Xikwembu a swi ti sweswi taku mara mi ku ni ta yima na rito ra Xikwembu ni ta yima aka Xikwembu a ni nga jiki ku yima ni nga tshiki ku yima ritweni ra Xikwembu hosi yo tshembeka yi ta mi fikelerisa laha yi nga mi tshembisa kona hikuva laha nga tshembisa wa tshembeka nakona u ta swi endla switshembiso swa yena hinkwaswo aka yena i ina aka yena i amen hi ndlela yaleyo hi pfumeleleni vamakwerhu mina na mfutisi mavasa hi mi baleka hi ta a ri laha ya u tlha yi va yi baleka swilongile 060-887-5942 loko ti pfa ti hi baleka hi pfumela leswaku ri hayi leswi hi nga swi twa hi swi twile a hi tlheleni hi hlangana nakambe aka sonta lowu taka hosi yi hi katekisa swinene kusuka sweswo hi ri ka n'wina tiphineni wa ka sonta lowu wo saseka sonta lowunene

0: pole dancing?
1: Yep, and not just with your hair. With the help of Xero accounting software, I've sorted my...
2: kota wa timinete kubile awara liya kumi wana mingi sarwa jisara fia mbae karengi na kone kano kono kuhua kere kana hii nalamu katapa mkarefa msana kathle na shiluba shaka mabunda nguwa mtlawe kesu snene ka awara yanti iso lai kari kumi mfundisi lantua iyo na pasta mabasa kesu snene heka mwina kupa mkarefa ipamela ritarashi kwembe katikora na mwontla kambeke wana mingi sarwa mina hikensi na gambe kabashi nguwa mlewa mkarefa na vona eka jambura sikora na mwontla kusikila kwa li kusunguli ni kwa li bakarabati kumile timbila kutafika kwa la inga kona kesu snene ka bona ntlela ni khensa na kambe eka wena mingi se register FM lo tsama ka ri kona nkari na nkari kuba ikare borisana iteka letiana letia e kungata nkateko kambe ke hloko hilanguta mashelo ya hikomba kahle kuri hayi famba ni miyangu dzunisa lo wa matimba akuna jambu xingata mihisa kumbe mpfula ku ta msivela leswa ku mikota ku reta reta kambe ke mashelo yo va kahle nje loko kuri kerekele ya ximbalo lesha xikulu lesi hawa a himbaleni himbalana majesi havela hi ya kona hambi yaka yo jika na nwunhla hi ta badla swa normal hayi famba enti kereke na bazalona ifambeni ya phokotela inwe dzunisa lo wa matimba ikuva haike ha switiva ku ri tsemba mbi swinga tsembesi kuva yena le a itsembiseke wa tsembeka hi mikari hinkwayo kambe ke a hi languta leswaku nongonoko wa mina na wena wa ta va tsamisekise ku yini eka madyambu ya namuntlha kambe ke loko hi languta hina tiawara timbirhi kusuka kwala ka awara ya khume ku ya ba awara ya khume mbirhi wena mingiseri wa mina hi ri ka nongonoko wa kereka na hina lowu nga ta va wu karhi wu famba hi ndlela leyi eka xiyenge xo sungula hi ta va hi karhi hi teka vana va Sunday school va nghena va hi yimbelelela va endla hinkwaswo leswi va swi kotaka endlwini ya hosi va nga tlhela na tivhese va nga ni kuma eka riqingho kumbe eka WhatsApp va rhumela marungulo ya vona kumbe nkandziyiso wa voice note eka 060-887-5942 kambe ke ka xiphemu lexa xa vumbirhi ni ta va ni karhi ni nghena na wena muyingiseri wa mina u ni byela ku ri u kateka u ri kwihi eka sonto wa ku saseka so hambi swi tetana eka awara liya yo hetelela kumbe xiphemu xo hetelela ni ta va ni karhi ni vuya na wena kambe se hi vuyela ku ta katekisa van'wana leswaku va fana na hina va kota ku n'wi dzunisa hi nomu wa vona hi milenge ya vona na hinkwaswo leswi hosi yi nga va katekisa hi swona hi ta va hi karhi hi ya khongerisa lava nge le ku tikeriweni lava nga hlangana swiyimo swa ku hambanahambana kwalava nga kona hi ta va hi karhi hi ya va khongerisa ku ri we hosi va pfune va katekisa va nyike matimba nakambe leswaku va kota ku ku dzunisa hi xiyimo lexi vengele ka xona a xi ve vumbhoni ka rin'wana ra masiku leswaku va ta kota ku tiva matimba ya wena va byelana lavan'wanyana hi wena hi ta va hi karhi hi ya va khongerisa ka xiphemu lexa xo hetelela kambe ka nkarhi wa sweswiwa hi ta va hi karhi hi landza vana va Sunday school wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka va ta va ta nghena moyeni va yimbelela kumbe va hlaya tivhese nyikani vanghana va mina tifoni leswaku ni kota ku bula na vona hi moyeni 060-887-5942 hi nomboro yaleyo olova mi ta va mi karhi mi ni kuma kambe ke mi tsundzukana kambe leswaku u nga ni yingisela kahle hi audio streaming eka www.gcrfm.co.za ku nga ri sweswo ntsena hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM u nga ya ku halo pfa u karhi u tsutsumela kona u ni byela ku ri u kateka na mina u ri kwihi eka nhlekano wa ku saseka so wa sonta wa maxelo ya kahle kambe ke a hi fambeni landza vana va Sunday school risimu ra kahle ra joyous halleluya nkateko hi va hi karhi hi landza vana va Sunday school 060-887-5942 a hi fambeni swin'we muyingiseri wa mina.

0: family mo yena
1: o ke se se tshilo wa sa ka mbambi
0: he pfukile ingo komela ku tswangwe na papa me
1: e pfukile e swilo swa ngala sa ka ngove
0: swilo swa layone
1: he pfukile se se
0: he pfukile ingo komela ku tswangwe
1: ah na na lo ka pike na wena e ka re jika jika kwa
0: ko jika jikiwa kuna la ku iwa kwa
1: Ai, ya kola marani ya sefika, ajika se ewe ya ta efika, marani iti jika ina uwe ina nkwa kula ifa mwako.
0: Ahe.
1: Ei, bari mbe, nga zama ya resi mbari fiyaru ngoveni, ambiti tutilu la misi, kumiti tutilu la misi, sumana sumana mwari kumayani, na ubari fefa ngoma kuhu kwa honore wara. Eme botu wa uwe, na e boti madala ndandi.
0: Okay, bari balari simura kuhi.
1: Ei. Ee ra tulula misa ma tulula misa so tani ara viero ngoveni mola ngari nwana ri nwanya asi ku ngwa vanhu pa tena mhlanda kumele khomweni
0: viero ngoveni
1: ee ya so si ya halona viero ee so viero ngoveni
0: tulula misa okay ntabani karini ri tulula misa na mina ali
1: ya ri tulula misa ha lo kutsa ngeni kwa ma tla ba go pitara ra bona kwa hala ni ku tikwe inko
0: inko mo khensa mi
1: thank you
0: Okay, right, wana mingi seru wajisa refamba ikari kongo makone matlo inika meke nere ukateka na minauru kuye heka sonda lowa kusaseka so 060-8875-942 ila antika kakona tinkingo kumbi unganikuma isa itirara whatsapp nakona eka 060-8875-942 wafumeliri wakusenda voice note kumbe urumela marungula kunene 060-8875-942 ayifambe.

Oh, amen.

Churches. Oh,

0: kari salena khumera dimina zenga se ba awara ya khumembirwe na mingiseri wa Jisara FM kambe ke hita ba ikari ya khongerisa la bahlanganaka na swiyimo swa ku hamba na hambana leswaku hosi va pfuna iva katekisa eka swiyimo leswi va hlanganaka na swona hosi horisa timbanga ta vona swilondza leswiya kunga khale swi vaka swikari swi vava va kambe vanga dzwele munhu hikuva va tidzwela ku xilondza xi vava munwai kambe ke hita ba ikari ya va khongerisa ku hosi va pfune va katekise va hlulele ka swiyimo xexi venengele ka xona a yene ni ya ba chavelela hi ti Bible verse na marito ya ku va hi karhi hi va hlohlotela ku va karhi va mahlweni hambi swiyimo swi karhi swi tika hambi swi karhi swi nga pfumeli a hi va byeleni leswaku Yesu i hosi hi va khongerisa ka swiyimo hinkwaswo leswi va hlanganaka na swona kambe ke hi nga tlhela hi va siya na tinsimu leti nga ta va chaveleleka mimoya ya vona mingiseri wa Jisara FM le moyeni hello
1: aye mumkani njani Mosi mamukombela xikomo xikomo a xipfuni ka swilo hinkwaswo.
0: Mm.
1: Leswi nga ku kavanyeteni ku vanhu va kha va hanya kahle evuton'wini.
0: Amen.
1: Rifu leri humelelaka swi nga fanelangi.
0: Mm.
1: Mavabyi ya lama va kha ma vaviwa mavabyi ya ku man'wani va kha va ku a ma nga tshunguleki.
0: Mm.
1: Xikomo a xilo xi kha xi va pfuna.
0: Amen.
1: Vanhu va lava nga tibyeli van'wani a va dyohangi nchumu.
0: Mm.
1: Xikomo a xi nga rhangeli mahlweni.
0: Amen.
1: Lava nga swibedhlele.
0: Mm.
1: A va ni swibedhlele va kha va khongela na Xikwembu xi va rhangela mahlweni.
0: Amen.
1: Lava nga hava vatswari no ni mi byela n'wina mi nga ha vatswari.
0: Mm.
1: Mi nga twi ku vava ku hundza pfeni.
0: Mm.
1: Na ni tshami ni hlangana na n'wana wun'wana a ri ha mutswari na sweswi nga swi tiveka ku se va ni swi twisisa kahle a ni tshareni ni byakele mi swi vo ni n'wana loyi u karhi a heta mara veri u pfile a ri ha mutswari.
0: Mm.
1: Tendelana amahlweni ka Xikwembu xexi nga ta mi hlayisa.
0: Amen.
1: Xikwembu a nga xi tsambiwi nchumu xexi kotaka swilo hinkwaswo. Swi swa la misaveni ku hanya lexi nga na tisa ni voo va endla leswo karhi karhi swi ku yiniyini hansi. Swi va swihi swa timejika swi nga tisi endzeni ka swona. Se Xikwembu xexi kotaka swilo hinkwaswo.
0: Amen.
1: Ni mana luka kutala bloku ti ri ka mini mi swi mi ta kombela risimu ra Jesus mangu loko a ku u hlule yini.
0: Okay, ntabani karni ani ari tlanga.
1: Eshona.
0: Inkomo. Okay, ubuntu na mingiseri wa GCR FM hi va hi karhi kongoma emahlweni na ku khongerisa lava hlanganaka na swiyimo. Van'wani va ha ku veka varhandziwa va vona tolo kunene kambe ke a yini ni ya va khongerisa. Mingiseri wa GCR FM le moyeni hello. Ahe mana mina. Ahe.
1: Ri se u nga famba mina ni ta rhandza ku khongerisa swiyimo leswi nga kona sweswi vanhu va le ku hlawulaneni ku vuye leswiya swo dlayana swa xihlawuhlawu a ni ku Jehovha wa tintswali Jehovha wa tinyimpi Jehovha la nga henhlahenhla ku nga yena nga hetisa misaveni a nghenelele ka lava timbilu to hleketela van'wani leswaku va na swo biha hikuva sweswi a ka ha ri ku nandziheni ku na mpfilumpfilu mikitikiti leyi nga ku humeleleni ni ri xikomba xi nghenelele a ni nge hi khoti na tisela na 102 hi ku se ni vona nkarhi ni rhandza ku khensa ku xikomba xi va pfuni a xi hlayisi munhu un'wana na un'wani munhu a swi vona ku munhu luya i munhu ku tlhala na mina hayi leswi se ku nga pfuka mpfilumpfilu wu kulukumba a ni ku Jehovha a nghenelele xikombu xa ntiyiso xikombu xa ku tshembeka ni ta kombela risimu ra Rebecca Maloke loko a ku i gazi ni fana i vana na mari ya masanganyi kwala ka masanganyi kwala hansi ka voni bya ka holweni wa masangu wa mpati a hi hlayisekeni n'wamisavi na loko wa huma kwala xitikini xikomba xi ku phutseni ndanko
0: ni khensile mana mina. Okay, right, wena mingiseri wa Jisara FM vani karhi ni ya yisa tinsimu leti nga komberiwa ku va hi karhi hi chavelela varikwerhu lava nge le ku tikeriweni van'wani va ha ku heta ku veka varhandziwa va vona etindlwini ta makumu tolo kunene kambe ke loko hi languta kahle ka situation leswi endlisaka xiswona tikweni ra hina vanhu a va ha hlayisekanga lava nga tikuma va karhi va phanda vutomi byo antswa ematikweni ya le handle na vona hi ta va hi karhi hi ya va khongerisa leswaku hosi a yi va katekisi va vuya makaya va hlayisekile. Mwingiseri wa Jisara FM le moyeni hello. Ahe.
2: Mwingiseri hi ri la kamakosha a tswa vukosi bya ka risimu.
0: Inkomo hi khensa swinene mbana siku ra ku saseka sonto wa msasekeli na viki hinkwaro.
2: Botish tereka.
0: Khensa swinene botish tereka.
2: Ku khongerisa lava va nga swibedhlele hinkwavo va huma.
0: Mm.
2: vitra Yesu Kreste wa Nazareth.
0: Amen.
2: Hi swona xilungu.
0: Inkomu khensa mina.
2: Thank you.
0: Thank you.
3: Isotalo
4: nene, Mhlavi. Hayi hambi swi ri tani hi ku pfuniwa hi hosi. Hi sweswi ni lava ku ha pfuka hi vulavula na sota lowu one. Mina ni le ku katekeni swinene. Ni kateka ni ri kwala ka Maswanganyi kwala. I manana Maria Maswanganyi. Kwala hansi ka vuhosi bya ka Holeni wa Maxangu wa Mpatso. A hi katekeni ku ya mahlweni. Amen.
5: Awuxeni sister. Awuxeni sister. Hayi. E kateka hi kari ya kerekeni kwala ka Zingizingi. A mi vulavula na Mathavele. Inkomo. Eh?
4: Ahe muhaxi wa hino mo hi vaxeweta vanharhu ka na vaxeweta ni xeweta mhani khulu n'wahari so ni ta ni ta xeweta mhani wa jimisi kwala ka siyandani ivi ni ta hetisela hi mhani wa mbazima kwala ka siyandani vaxeweta hi mhani mahuri aka mapuvi kokwani wa diono na ku hlula dango
6: njhani na hi pfukini xilungu mhani huru ka minikisi a black 3 mina ni lava Jonas a ya Ninive vanhu a va pfuki hinkwavo a va pfuki xiluva ku famba hi milenge ya vona inkomu
7: wa Mhlavi minjhani hina hi pfukile hina hi lava ku khongerisa mavabyi hi khongerisa mavabyi ya mixakaxaka lama nga tata tiko hi khongerisa na wona mukhuhlwani lowu nga kona hi ku loko u khome vanhu mukhuhlwani lowu nga kona u tshovelela swirho leswi u pandzisa na tinhloko se na wu khongelela ni ri Xikwembu a xi endli ndlela a hendleni ka wona xi kota ku yimisa voko ra xona ra xinene u kota ku kumeka mukhuhlwani luya na loko u ta hi ku i nkarhi wa wona ku u kumeka hi kumeka hi khome hi mukhuhlwani u nga kumeki u va u ri ku tikeni a ku ve mukhuhlwani luya wa ntolovelo luya wo munhu a khohlola a karhi a famba na wona u nga ri mukhuhlwani luya wa ku loko n'wi khomile ku nga nkarhi wa sweswi wa mukhuhlwani lowu nga kona loko u khome munhu i boheka ku tlela ehansi a wu swi nge endli ku mukhuhlwani luya wo hela i nga tlelangi ehansi boheka ku rhurhumela i khoma i tshoveka swirho i ku boheka ku i nga ha koti nchumu a ndzhaku ka sweswo hi ku u nga ta hola se ni ri a wu kumeki wu va mukhuhlwani lowu Xikwembu xo xi hi tsetselelaku wu nga tiki wu va lowuya wa ku kumeka wu ri wa masiku wu hi khoma wu tlhela wu hindza tikhona ta mune ta misava ni karhi ni tikhomi ni wu khongerisa mukhuhlwani wuya wa vava a ni nge zi ni khongerisa swo tala na lava nga swibedhlela na majele hinkwaswo ni karhi ni ku ni va khongelela hi risimu ra ZCC Johanna 14 mi ta ni bela rona va ta kota ku kateka i va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyani inkomu.

Rodgers. Maman,

praise, push back reach. Let's give God a hand of praise. Ha!

gospel silinda mingsero ya chisera fm besimra kona ritweke vitwa ku randa ka xikwembu ku endlekile eka skeri simra kona mingsero fikeri jikumeta kahle leka makumena rimbiri wa timinete ngene kahle eka awara liya ya kumembiri eka nhlikani wa siku ra namuntlha no cancer swinene ngo pfuna ku bama ndlandzi viyela kahle enhleni ka mingsero bya n'wina tindzawu to kambanambana kona kwala mingsero ya chisera fm vakuma ri karhi mingsela kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha Miriko, unga urwana mingseri unkuma kahle udio streaming ya www.gsrfm.co.za kumbe xa nika unkuma kahle xihondo 106.0 kona kwala ka ritora rishaka mingseri ni bamandla ndzivela kahle feleke enhleni ka wingseri bya n'wana kensile sesi wanisele kahle kusukela kahle ka nongonokolo wa kerekana hina kusukela kahle velekele ka awara liya ya nkaye gimeta kahle ka awara liya 12 leswaku mejara ka mathonsi nisalani va teka kahle veleke ni famba na vona ku fikela kahle le ka awara liya ya naru handle ka sweswo mingiseriwa GSR FM lowu nongonoko i religious talk i va yi langutana kahle veleke na vukhongeri ku hambanahambana ka byona lebyi nga kona ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we kene ri ka matiko lamaya ma le handle ka skemingiseri va yi karhi nga avi vukhongeri kumbe xanike ku hambanyisa vukhongeri i va yi ri karhi hi langutana kahle veleke migingiriko leyi va ku yi ri kona andzeni ka vukhongeri swaku hinkokwalaho ka yini mi va mi ri karhi mi tirha hi ndlela leyiwani ke xana loko mi tirha hi ndlela leyiwani swi nge onilanalanalanalaniki emhaka leyi va kha yi bula kahle hi yona mingiseri wa GSR FM eka nongonoko religious talk ka sike mingiseri ku lava mi ni khoma kahle mi ri kona ni bama ndlandzi vuyela kahle risimu leri landzelaka mi ta ka sweswo ta vona kha ni vuya kahle na nhlokomai kona risimu ra kahle mingiseri wa GSR FM i joya celebration yane okay risimu ra kahle mingiseri wa GSR FM joya celebration ni kumbexani mona ku rising sun choir risimu ra ku ri nga thwayeriwa ku yi cancer hosi andri ka sweswo mingiseri ta kuma rin'wana risimu leri na nhlokomai

10 to 11 by 100.

When they say there is a casting that we

0: risimu ra kona ri kahle fele ke le ka mabongi risimu ra kona ri thweke vilwa ku wena ntsena ka sika mingiseri nge le kahle le ka awuri leya n'we la mina wena mingiseri fanekele ka yi sungula kahle ku va hi hlela kahle nhlokomhaka ya mina na wena leyi ni ku nyikeke yona eka nongonoko lowu wa religious talk eka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri laha hi lava ku tiva laha swaku mfundhisi wa ntiyiso na mfundhisi wa mavunwa hi nga ha kota ku va hambanisisa ku yini kumbe hi nga va hambanisa hi ndlela yini i mhaka leyi lava ku tiva yona mingiseri wa Jesus RFM eka wena tanihi mingiseri kumbexani ke mingiseri va hi kha hi vulavula kumbexani ke kongomanele ka vaprofeta lava va mavunwa na vaprofeta va ntiyiso xana hi nga kota ku va hi va hambanisisa ku yini leswaku loko loyiwa mba mhlangana yena kumbe mnghena kerekeni leyi yena ke ya kumeka ka yona mi swi vona leswaku loyi wa mfundhisi a nge le ndleleni 060-887-5942 ni vona riqingho la munhu kuma kahle mingiseri hi twa leswaku laha va ri yini 106 mile ka radio
1: aye mnjhani
0: hi pfukile mpfukile
1: a va dlula nkoxo na ku koxo va tlakala na hi mavulavulele
0: mavulavulelo
1: na hi madyondzisele
0: Oh, madyondzisele ma hambanini ka vufundhisi bya ntiyiso.
1: Madyondzisele va byela kohle loko se a suka yima eka tsana ku bedha na ku khovonela mara a kha a ri ku dyondziseni ka matsalwa. Eka tsana ku ma vona u muza mi vona munhu mi vona munhu mi vona a ta yi kumbexana move mi n'wi vona ku ha wa chavisa mani wa chavisa i mfundhisi yaloyo a kha a vulavurisa sweswo ene mfundhisi a nga fanelangi ku vona munhu a ku munhu wa chavisa hikuva ni hi khongelela munhu un'wana na un'wana se maprofeta maprofeta ma kahle loko mi holola gandzeni va ta va swivaku mitshami kha mi holova masiku hinkwawo hina hi ta mi endlela hi a hi ta mi endlela ni va kha mi kha mi vulavula na munhu masiku hinkwawo hi nga mi vulela swona hini maprofeta wa xikwembu yaloyo
0: va vula ku va nga endla yini
1: Sula ku hinga ni fambisela yena.
0: Oh.
1: Hinga ni fambisela yena, hinga ni nga vulavula na yena masiku hinkwawo ni vulavula mi nga wisi. Hina hi loko ndzi a va na xidumunyana va ku kuma muprofeta. Mi ta ma duma hungu ku hayi ve ri loko mo zami ya kona manani a nga heti masiku manharhu. Move mi swi hleketa ku laya a ku endliwi swa xikwembu laya.
0: Okay.
1: I mana Lucas kwala block 3.
0: I can see mana Lucas la block 3 la.
1: Sure.
0: I say so gaming zero GSR FM ya mahlweni ka number 060-887-5942. Eba ke fa kahle fele ke enhlikanini wa siku ra namuntlha na mechara ka mathosi mnyenge ntima bocoza mbisi wa mpfula ku matekasa tiri. Mana Lucas vari akuze kuri na nchumu she akuze kuri na nchumu va ti komba hi mavulavulelo, ma preachelo ma vona, mavulavulelo ya rito va tale ngopfu swi gego gego. Van'wani veri vari va kota ku endla sweswiyana sweswiyana. Ka gaming zero GSR FM ku ya mahlweni velike ni kuma n'wana nka rhumela kahle rungula ku risimu lera ku helaka ra ni katekisa khensi ni hlayisekani veleke xandla endleni ka xin'wana xandla mina wana mingiseri bara kahle riqingho nambara 060-887-5942 ni vankhanto ya wena ke leswaku wena khe ka nhlokomhaka mingiseri u ri yini xana khe vatsundzuxa kwini wa makuendruki va ta kota ku vona vafundhisi lava va ntiyiso xikan'we ke na vafuni na vaprofeta lava va mavunwa swi na nkoka ngo mingiseri wa Jesus RFM swa ku pfunana swa ku loko munhu a ya kun'wani a vheta a kota ku fika swivo swa ku hayikho la ni fikaka kona la ni le ka munhu wa rhongo la loyiwa a hi yena loyi a nga ni pfunaka loyi kumbexani ke loyiwa a hi yena loyi a nga ni chumayelelaka loyi xa wena mingiseri ku bakahle riqingho nambara 060-887-5942 a yi ngheneni la yi xavisa ndzaka swiswo mingiseri na wani kha ni vuya kahle ni ta mi teka
2: hari marovela funeral services hi lahla murhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society yi nga ku yingaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapaji na le ka Maphale kasi Services hintlatla mka siku na siku hina ravirincha eka Skopo Mcheketa section eka Gonzora R81 nale Skosese Wholesale entaka magezi Hardware nale Karsaba ekambako Village nale Taxi Rank Street Mpenama ekapani e Joni hikumeka extension 4 e Parliament Street opposite Botley Store kuswana Ravirich e Ivor Park hile extension 3 e Freedom Drive kuswana Police Station nale ka Dr. Nico Medical Center nale Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarobela Funeral Services ayi teki chance eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amukela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
3: Yip yipuri tlangela 30 wa malembe na le dumadwa eGiyani na Malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma ecolier 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 la tuma say and score
4: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la vana individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi ina family plan leyi khavara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand vathlela va vana swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko hakela 200 rand utukumela 10,000 rand loko hakela

Alright, useso ke mingiseri usala kahle veleke na minete engena kahle eka awara liya yambiri. Kaske ukona unwana wa mingiseri angarumela kahle rungula lanwani. Bataka mina ke bakumwashi inhlikani kungena kahle lokomhaka yana munthla abafundisi bantiso bakona na bafundisi bamabunwa bakona hi bavona hi ndlela leyiwa. Va Galatia 5 verse 22 ka 23 ikombisa hi ku hi va hi vona mihandzu ya vo ya vona hi langusa mahanyelo ya masiku hinkwawo va wa ntiyiso hi ta vona rirhandzu ku tiyisela ku tikhoma na vumunhu ka sikema wa mavunwa hi vona hi mahanyelo ya vona ya pfumala evumunhu that's why na tidyondzo ta vona ti rhangisa ku profeta leswi va swi hanyaka a swi fambisani na rito ra Xikwembu ko va timhisi to ta dzovo ra nyimpfu Matthew 7 verse 15 se va ku se aku ka ku dyondzisa rito wa ntiyiso hungu ra yena ri lava ri vulavula Yesu 2 Korinto 4 verse 5 we preach not ourselves but Christ baku na ba mavunwa va dyondzisa mali miracle na swin'wana leswi swi nga ta vuyerisa vona. Alright, Kenzin, enhleni ka voni ra n'wehe mingiseri wa GSFM xa wena ke mika mahlweni velekela ku ni bela kahle riqingho eka nambara 0608 75942. Kenzin mingiseri bya n'wena matheva ku na mini ngisela kahle mi ri kona eka nhlikani wa sukela ra muhla u nga kha ni kuma kahle audio streaming ya www.gsfm.co.za kumbe u ni kuma kahle vhele ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka u rhumela kahle marungula u rhumela kahle nkandziyiso wa rito kumbe u bela kahle riqingho eka nambara 0608 75942. Xana ke mprofeta wa ntiyiso na mprofeta wa mavunwa u va hambanisisa ku yini? Mfundhisi wa mavunwa na mfundhisi wa ntiyiso xana ke wena mingiseri u va hambanisisa ku yini?

0: Alright, seso gaming se rwaji se rfm kume na rungwe wa timina tenge ni kasi ka orale ambiri na kana mbuna kasi la amba dintingo kume na gurumela kasi mkandisi ya mwena marito lana wakutu wala so kuming se rwaji se rfm wana ke eka nsoko maga urhini eka nsika nwasi kura na monta wakaya fama kasi sunga ming se rwaji se rfm kufikira kasi peleke kwale eka orale ya yanzi alright Inga lang taka sa feri ka number 060-087-5942. Gimita ka taka Aurelian Naru. Yoto lo vela Aurelian Zewusi. Inga nbela ka sir nkutin ngayon tila naming sir. 060-087-5942. Ur, mela ka sa feri ka ng country. So, wawena wari. To, lo kuna kulung sila ka sa feri ka. Simula ming sir. GSRFM. Kaske, nguna min kumaka sa udo streaming. Ya, www.gsrfm.co.za. Nerega wana ming sir. Ni pamanta ang sivyan laka. Kaske, ming sir. Tawander ka rin nilung sa ka sa feri. Kumbe, shangir ba nita ka sa nkutin ngayon tila. Anda kalau kuku tamseke kahle feleke kuna sungwan la sifanike la kaswa si tamseka right angirin la
1: Shibasa Financial Services ti kumere funeral cover li ingata kuata kuti endela nkoswa wena unga kumbela mfuna ikavanu la wana individual plane li kavara kumunu wensena yona ya hakela 60 randi ikuma 10,000 randi 8 randi 15,000 randi 100 randi 20,000 randi 140 itukumela 30,000 randi kasi li isukula kamalembia 18 kegina ka 64 kasi kusuga ka 65 kegina ka 84 ya hakela 8 randi itukumela

Hollywood.

0: Siritana Ming Summon by Kakumakan, my corner, and I'm a Tysugler of Kumemuni, Ekanweti, Ya Kotopsika, Lambra Magidimberry, Namakme, Biran, say, Wing Quakum Quak, Lambacum, Camerican, I'm gay, like Kansas Nana being Serzong as a Makoya, Inges, Scott, Tani Rensimasi, Ekambeget, and Nijisara Femikaku, we are the voice of the nation. Siritana Ming Summon by Kakumakunamuta, Isanta Losa Seca Santa Wakasha, Akurin Jan, Kerakan, Ming Serwamida, Nazamba and Peram Tipin, Nalukurkam Gang, Kerakantana, and Alini. Kungela singwe ni Kansas nene eka bing sel zangu na zamu kwenye tata Kansas na kambi kwa baashi glory labanga kutoka farm sana ngona kati ngo feka jam bing kuara mingsa mkuwa kati kwenye ngona kuara lejasa kama faba kati na baka zoe game ema tunsi apu ni Kansas lebo tu kwa mkami sela ngare kambi sutano ila kwa bing kenge na kati eka mwe na ma kusungula kuingse na ngona kura kusungula sungula kwa lake jisara farm stupida shaka one osis kama zera magaza farm jionzo leshi ba kui kai farm baisho na ngare baile shaka neleka audio streaming ya double the jisara farm the CEO the ZA iba kai kumeka kambe sutani ba ke kuma kahle kwai mina na nwana ngene kahle risimu kusahle ngopfu eka rifundo dakade xikangwana lucky la kwa famana ba ku khomelela unga tsiki khomelela unga tsiki khomelela ka lo mathu ba hinkwawo eka na iku ina le iho siyatho si lesi isikombi sa mina lesi ngata ni kotisa isikombi sa mina lesi ngata sirhela mdyangu ya mina lesi ngata sirhela ku navela ka timbelo ta hina kambe stunning same ba ku khomelela unga tsiki khomelela ka ntshembo lo unga na wona khomelela eka xikhongeleni khomelela eka xikombi lesi hanyaka kambe sutane ming same na tsemba impela siku ra kha from bagahle nang tena sokunongolo ku tsamsekwe awara lex singula ming saramina le mina na ngwana bakhe ya kuma kahle ku ingene kahle na banaru etenda na donation khani ku hay khona ngo ngwan tana le ni ta khongela singo wena haleni ka jisara fm hambi ingena kereke yi kumbe yi kambe ma skwembu singo ming saramina e cancel o matimba ngo wi siku na siku kambe sutane ita hay khangena kahle kwala ka nangona ku ngarivali ming saramina ku hay khona le ka facebook ikona fika ku jisara space ku fm kambe ke khangena kahle na banaru etenda na donation kambe sa sutane e ba ke kuma kahle ku awara ya bumbiri le ingata hay na kahle na pastor Matimba Power banga bakanyika kahle ri tira xikwembu eka awara le ya bombere inga ri vani mixa mina ku ri donza hi siku na siku inge iti vinkweni bebele kambe kene ngono ka kufana lo wanu ndleri wa swana ku va hi kha hi tiphina na hi tinsimu hi kha hi gandzela xikwembu lexi hanya ku nga ri vani leswaku va kona van'wana lava nga ku tikeriweni lava na loko va kha va khongela ku khapa mihloti ntsena kambe ke va ku hi xi gandzela na hambi swi kha swi tika hambi u fika eku wo khongela hambi ku wa yimbelela hambi wo phokotela ntsena i kha hi khongela xikwembu lexi hanyaka xa swivona ku loyi wa mina lulis isikwembu xa me kambe sutani ming sameta yi kha yi kuma ku ina awara ya vumbirhi leyi va ku yi kha yi hlangana kahle na pastor Matimba Power awara leyi ya ku hetisela hi leyi nga ta hina top 10 kumbexani tinsimu number 1 yi nga fika kahle ka number 10 lami nga ta mi khamelanga kahle risimu rin'we ntsena kumbe nomboro yin'we ntsena leyi nga ta yi kha yi mi khomele kahle risimu ming same ku hayi khona number 1 hi ku hayi khona risimu reri ku nomboro leyi yi va yi kha yi khomele kahle risimu ri ivi himpela ri chayiwa amoyeni loko langa ra mbirhi kan'we kumbe ra vumbirhi sandza swi la ku mi ta tlhe mi zama nakambe eka vhikile ri taka kambe ke ha fam sesa swimming same na tshemba impela mi ta mi kha mi tiphina ni vo riqingho ri nghenaka laha jisara fm na amke aye
1: hayi mani va nghesa tendeni ni nghena na mhani wa xikhongelo ra jaha leka khunyambei a va ngheni tendeni ivi ti ya nghena mhani wa mina i na risimati va le ka jingala hi lume a va ngheni tendeni na vona ivi lava n'wi swekelaka ku va mhani wa swiketa n'wa xiporo i mhani a tendi lava lava n'wi swekelaka hinkwavo lava va nga ri kaka ro bava ri bava na marhanga emisiwa ka ndhambi ni kwala gwangwangwa na ximlana
0: i khensi swinene papa hlayisekani
1: danko
0: thank you 0608 being samini kataka na n'wina eka ra namuntlha siku haku i sonta lowunene hinkwaku lambaku mi khamiri kona jisara fm ham amke
1: aye
0: n'wana ba mi pfukile
1: i pfukile enkon'wini
0: i pfukile swinene
1: ku na mali mari ya n'wagensi imbirhi ya tshava kusuka laha hlanganele rgt kuribi ya vona ka siku la namun'wana ku na marikhoto kusuka laha ka njhakanjhaka a n'wendela ku na maxudu greatestate kusuka laha river plus a koti byana ku banda vesi Ah. Awana ngoma kuma. Kuthi chokoba ikusuka la sitheke ka mtshwane. Kutambu ole sitheke ku ngwana ni ku hitere. Tshona ba.
0: Kensi le ngwana ba ba hlaiseka.
1: Shima shima ngwana ba.
0: Thank you. 0608 75 914 ngena na vanharhu etende na ku dzinisa mingisa mina ka ri santa lowunene hinkwakunkwaku lamba ku mi khamera kona jisara famba mamke Alright, Stukomba. Vance, just a feminine mamkera. Aye. Aye.
1: Aye,
0: Fuki Lemzan, pap. All right,
1: 060-8875-9 46.
0: Thank you. 060-8875-940. Le ka nongono coming samino wa Xitsonga Gospel Revival ku smela ka hlingena hala ka WhatsApp skanwe na Facebook ya hina eva ke kuma ka hlemeng samino ku vanwana va kha famba na hina ka hle va kha va nghena tendena ku dunisa va ku riperile masebo a mino ni kombela ku nghena na lava landzelaka tendeni xikaxela ndleleni ka mahlathi wisa nje makam ka ndhambi Lusima Lusane ka nwa matatana ava nghenisiwa hi sesi wa ntimanyana sesi leyi wa ku fanela hi ntima ka sikhunyani danko i can see masehla isekani kuma vanwana kambe lava fambaka na hina kahle tendena ku dunisa va ku ntse kun'wan'wana ni kombela ku nghena na lava landzelaka judgment avanyisi chavalala everything of you Brenda Murimi ka rivala Khensani Glory Bilankulu ka mapayeni ava nghena na hashtag Judy mana zavudi ka dzingedzinge ka ku ri ka ndengeza khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle mingisa mina va ku inhlekani lowunene se sintsaki ni kombela ku nghena na mani Lucy Elisi Zita ka ngobe sesi itaveli ya kumbe ka mapapela tsikani fuloma eka nkuri a zamani va nghena leni nwa nomen mabasa kwa lapel kk sinene kuba eka famba na nguna kahle 060-8875-942 ikensana kuba eka ngibitana ku ina bayethe we hosi ya hina sikwembu xa rirandzi jisara fm I'm ke
2: mpuki
0: hey fukile mjani ma
2: mpuki
0: hey kensi sinene
2: Nukambala kungena na mana ria wajen Turu bebe ya wota Aba ngeintende na anu wame Bebe mingena la testa vili nangkumbe Leka mapati ila lu Angeintende na namalumi Ita tu arutrashku Bebe mieti sola Iba nilso nusha wajajani Le gumba nilu Iba wame na wame nala Awa ngeintende abangenziwa hi manjhenjhani la ka muchipisi laha hlayisekanga tesitakun'wan'wana inkomu
0: khensile ma hlayisekanga
2: Hey.
0: Thank you. 0608-75940. Ngena kahle na vanaro etendeni. Ka ri santa lonene mingisara mina. Hinkwako nkwako lamba kumkhamiri kona. Van'wani mi vuya ti kerekeni. A ku ri njhani kerekeni. Santa lonene mamke. Aye. Ni pfukile mnjhani ma.
3: Pfukile ko ba ma.
0: I can see.
3: Ma ni nghena na lavanaro lava atendeni.
0: Mm.
3: Kuna mama Khensi nwa hulela inungu wa tindeva riperini mhani tshamani hilani hi ta kota ku ngetela bibele kwalaya ka mapayeni ku na mhani Kheyila i sese wa mhani Burisa nghenani hilani va n'watshongoo hi kombela ku hetelela hi mhani Sofi vuxaka bya gobo va kwalaya ka homu a 14 a kokwani gaveni kwalaya ka makoxa ntombi ya bava danko ne
0: khensile kokwani gave hlayiseka
3: hi swona n'wana wa mina hlayisekana
0: Vai 0608-75940 Tuming Saramina Dipin I think in the Kungulir one just a femna mamke.
3: I make a family in my head. Matuana
0: Nakana meet.
3: What are you? You don't know. You can call. Everyone at the Tumba Masaka, the Yamukundi. My wife is a lot of trouble in Papa. You're a long time on the Tumba Masaka, the Yawana.
0: Impela is kumbu shararanza. Ayo kumene mkanzi iso yimbiriyana. Inge siza itutumu.
4: Nse ngalo one nese swamina. Nikombela kungensa vana la vala nzela kutendeni. Ningensa kukwani maange kwa leka mkumi. Majaya mani ilam. Papa remote Richard maluleke na wenge na ntendeni boti. Boti masenyani ronati maluleke na wenge na ntendeni boti. Abangeni sa man Flora Makuvela ma wa block 9.
0: Ekensi sinene 0608-75942.
5: Ahe nwanwana. Nikombela ku nghenisa vanhu lava tendeni ra mdyuniso. Ningenisa anu wa ndave sithaka mshane. Ningenisa mhani ana nwa dzita mahlangana ku hleka timbilu tinga hlangani. Ningenisa botuwile ri gidi akaya ka mninginisi. Bangense man rose obzana leka kuzana nwana nga danki
6: ayo so staki ta tikerekeni akuri kahle la ikumeka hi riko ta teke swinene ene so se vile ku ta ta kateka nikombela ku nghena na vo tendeni so staki ningena na mama shinzi kokwane ku hlula la girl section A a ngene ntendeni skimi ningena na manrivombo wa mavona le galasberg etikweni ra ku hundlela laha ka tomi ningena na papa gift joe kubai eka mswane vanhu lava va nghena na mhani makhuvela ka ta boti rich ka ndhambi ikhensile sesi wa mena
7: ni hasimen pfukini mhani huluka mikisi a block 3 Mana Lucas sangen tenden. Masema khelan. Avangen tenden. Sesi. Aberi. Kave. Kumbe ya shantanda mina kusubula. Sesi ya driver taxi. Ya kama papila. Avangen tenden. Pitnya ya rani by so.
8: Ningena na usanje makam kandambi. Niyani angena na Broderick Shivambu kangove Ningena na solo shangala kwale kangove Vanna vangena na manjulara mabarakama gezanda kwa
9: Tom Stone T Quality Life Group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisauli opposite Chilidzini hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla

0: Impela vaku tsikela ku famba uyinga inga tsama ndza uyinwe e khongela xikwembu lexanya coming sala mina ari swinwe kahle ene le kara namuthla siku ha khongela lawo matimba yonga yongu dzinisa ku ina e hosi ya tiho sina mthari kana ngona kwa sanga gospel revival kuma kahle ba ngisirimana vanwana kambe ku inhlekanda unene sisintsaki ni kombela ku ngena na mandizi zi tanga ngova sesithana interview ya kumbe ka mapapila mbulungu ntima mabunda eka mhlobo vilem vangena na nwana men mabasa kwa la pheli ke ke sisinene ku ba ke fa vanong ne kama vanwana kambe la famba kana ina kahle ba ku inhlekanisa ku ngongwani na vanhari etendeni mana kensi nwa makubele kwa la singa wa vumbiri ko kwani eric makapule kwa la ka xikukwani wa ku hetelela masile ndlovu lo wa ka makeke makeniki kwa la ka block 6 ka mabalani dango kensi sinene ku ba ke fa vanong ne kahle ku vanwana mixela mera ba famba kana ina kahle ba romeleka kahle mikansi sorito ka ri santa lonene hin kwa ku kwa kula mga ko
1: Sesi nwa unwani hey mina ni ngena na kokwani mahori kwala ka mapuko kwani wa bion na kuhloli ni ngena na mhani magoda kwala tiritirini aka mapuve ni ya hetelela hi mani na va kona boti masilo ndlovu kwala ka mavalani kwala ta tlhela ni kombela risimu ra Temba nyachi rinwane na rinwane ha kuri Billy Ocean shimbinyani kwala mgangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa ahe
2: nesetsaki ahe nana hina hi dzuri kana ni kombe ku nghenisa vanhari atendeni ta nghenisa birthday girl hanwa vananga mamari ya nwa James a hlangana na township ngena ntende na ni miti phina hi siku ra n'wina ave ni tlhela ni ya nghena kokwa risima kwala ka bode kwala we hetelela ntangisa sesi esinkuna aka nhlanika munyisi a va nghenisa hi mani ngheni mathevula ka maswanganya i nkomo wa xi wa mina wo xonga
3: yele sesi mahon'wanimingani ku pfuku hina hi pfukile mai nghena na vona ka ni nghena na mhani wa James atendeni nghena ntendeni ka mhani wa James ka ni hitisa birthday ya n'wina dyambu se ri mi tipelela mhani wa James manimari ya n'wa James nghena ntendeni mhani wa James lami yo chika hi rhavi ku nghena butimasenyani amawa butimasenyani maleke amawa nghena ntendeni na n'wina ku nghena bo Thomas Chauke aka xikhumba ngena ntendeni na n'wina vanhu lava hinkwavo a va nghenisa hina makhensi na hulela na muti ya mona kusuka la risinga
4: sesitaki n'wahon'wani ha yi twa voice mani mi hlayisekile hi sonta ku hava munhu la nga kwata hi vana va xikwembu hinkwenu a hi tsakeli ni kha ni ku ni suka laha hlangana ni RDP laha taxi ya mina yi tayele mani hi ku layicha swigangwa ku yo sala switulu swinharhu hi teka mhani mari ya n'wa James hi layiche khekhe laha hi famba na rona le tendeni hambi swi ri tano a hi nge fiki tendeni ha kongoma le a jilongo leyi nda hi teka kata ximumundi ya kokwani wa the junior laha ha famba na vona va bankulungwani kusuka kona a hi se fika tendeni hi ya le amugangeni wa nkanu leyi a 14A ku na kata maxele ya i mhanana kanya ni ku lunghekani lunghekani switulu xa n'wina xikhonda laha ku ya dyiwa khekhe ni hinkwavo ka vona a va ri na mataleni i munhu wa swigangu hi kha hi ku hi kateka na vona a yeni sisaka
5: rixile van'wani ni kombela ku nghena vanhu lava atendeni ra ku dzunisa ku na butlinki ngoveni a vuyehli ku na manens nkuna le a ka dzingidzingi a xitomanini ku na kokwana ku hlula a section A isesi a va nghenisa hi tinyiko maleka kwala ka ngove a jamina kokwana ku hlula a section A isesi a va nghenisa hi tinyiko maleka kwala ka ngove a jamela so inkomo
0: ekensi swinene va yingiseriva

teka nkarhi wolowako ku losa mi yingisela rhandzekaka hikwakwalaho ni yingiselaka wu ri kona ni teka na nkama lowu ku khensa ku siyeriwa nkarhi eka muhaxi wa mina la rhandzekaka DJ Tsaku n'wana wun'wana khensa na ku losa na ku xixima vufambi bya xitichi for siku ro saseka nkateko wa pfuna ku tirhela ni siku ra namuntlha losa vuhumelerisi wa program Lady Miss K losa vufambisi bya xitichi ku angarhela xikan'we na vahaxi lavakulu ba GIS area na xirhandzwa ni losa malandza xikomu lama ma tirhelaka kona eka platform leyi lava nga tirhela vhiki hinkwaro na lava nga sungula na siku namuntlha xikan'we na tinhenha ta matsalo leta ha ta tirhelaka ka xitulu xo hisa kama leyi taka va endla ntirho lowu kulukumba swinene ni losa na malandza ya xikwembu lama va nga tirhela etikerekeni ta ku hambanahambana ni tlangela swinene vuyingiseri bya n'wina na swi tiva leswaku mi le ku yi khongeleleni ku xikwembu xi hi pfuna eka nkama lowu wa ku tirhela laha xikan'we na vayingiseri va matimba va GCR hami losa hinkwako lama yingiselaka mi ri kona ko va u hlangana mina ro sungula mina matimba power pfuna hosi ni mudyondzisi wa bibele kona kwala ka GCR for nkama wo ringana 10 years na ku ngetela ni mufundhisi na musunguli wa kereke ya Kingdom Worship Center kona kwala e-14c misaveni ya Ndavista Chavalala kege na ntshava ya Mangombe ni mutsali wa tibuku to ringana 14 ti nga kona ka website ya mina ya www.matimbapower.com ni nqambi ya gospel for almost 30 years hi ku pfuna hi hosi ni mudyondzisi wa rito ra xikwembu na wena namuntlha ka nkama loyi nga nyikiwa wona laha sungule dyondzo hi ku pfuna hi hosi ya ku vulavula hi ku tiva xikwembu ni hlamusele mhaka leyi vhiki ra ku hundza ku ri eka timhaka leti ta ku dyondza hi xikwembu ku na ti-subject ta ku hambanahambana ku na christology ku nga ku dyondza hi kreste ku na pneumatology ku nga ku dyondza hi moya lowu kwetsima ku na theology ku nga ku dyondza hi xikwembu eka hi kongomisa ngopfu ka xikwembu tatana ku na soteriology ku nga ku dyondza hi ku twisisa ku ponisiwa ku na eschatology ku nga ku dyondza hi timhaka ta minkarhi ya makumu ku na angelology ku nga ku dyondza hi tintsumi ku na demonology ku nga ku languta eka mandlelo na mintolovelo ya mimoya ya thyaka ene na mfumo kingdom mara kuna mhaka yin'wana leyi yi vitanaka ku tiva xikwembu ku tiva xikwembu ni hlamusele marito ya ntsevu lama vulavulaka hi ku tiva xikwembu hi na rito yada hi na rito ra xigriek ku nga ginosco yada hi xiheveru then hi na leswi vulaka ku n'wi tiva hi ku n'wi tokota ku n'wi tiva hi ku n'wi tokota then hi na rah endaaf ku nga ku n'wi tiva hi ku n'wi internalize loko ni swi hlamusela hi hlamusele ya xinghezi xa bibele it's the ability to internalize wisdom and understanding and the capacity to gain consciousness over a divine presence leswi vulaka leswaku hi ku n'wi tiva hikuva u hoxetela loyi a nga yena endzeni ka wena hi ku n'wi byeletela ku ri hi yena mani and loko a wu endla sweswo u aka vutshaku bya wena bya ku loko a vonaka risa vukwembu bya yena bya special leswi hi ngo the royal manifested presence vukona bya yena bya special hi ku ku na vukona bya yena bya ku va a ri hi hinkwako hi nkarhi wu ri wun'we mara ku na vukona bya yena lebyi byi vonakalaka special ta kombisa xikombiso Psalm 22:3 hi xiheverile ata kadoshi yoshef tehila israel leswi vulaku hambi swiritano u mukwetsimi u tshama emidzuniseni ya Israel. So vukona lebyiyani munhu a byi tokotaka loko Yehovha a tshama emidzunisweni i bya special bya special nakambe Psalm 100:4 ya hi komba ku nghenani etinyangweni ta yena hi mikhenso nghenani makupakupeni yena hi tinsimu n'wi dzuniseni mi twarisa vito ra yena ku na mitlako ya mune ya ku dzunisa laya mintlakuko hi leswi hi xinghezi ngo the dimensions of praise mintlako ya ku dzunisa loko yi ku nghenani etinyangweni hi mikhenso mikhenso laya i rito ra xiheveri toda leswi vula ku hlayela mikateko khensa leswi a nga ku endlela swona tekela nhlokweni vunene bya yena mintirho ya mavoko ya yena leyi vonakalaka evuton'wini bya wena loko u ri u ve na swidingo khensa
then you nghena ne makopa ku peni yena hetin simu then the thotin simu imu tlakuko lo vitana ka tehila ndlela yinwani yimbelela risimu ra rirhandzu eka yena hikokwalaho ka mitirho ya yena leyi n'wi faneleke ku va amukela midzumu it's a laudation ku ya mahlweni hi vona yi ku be thankful rito thankful laya a ro vula ku khensa njhe i rito ra xiheveru ya daha leswi vulaka ku n'wi dzuniseni mi tlakuse mavoko then ntlako wa vumune it's barak leswi vulaka ku khidzamani hi matsolo mi n'wi dzunisa hi ndlela yaliya so laya u tokota vukona bya yena hayi hikuva yena a chikile emidzuniseni ya wena ntsena mara u tokota vukona bya yena hi loko u endle leswi hi ngo ku xixima manghenelo evuhosini ku xixima manghenelo evuhosini hi ku i hosi wa swi lava ku loko u fane u tokota vuhosi bya yena loko u fane u nyikiwa ku nghena fane u kuma access nyikiwa ku nghena evukonini bya yena u va u ndle leswi faneleke xikombiso lexi hi talaka ku xi tirhisa hi le ka mandlelo ya mavhenda ku fane u vona misanda a wu pfumeleli ku nghena atinyangweni u pfale nomo u fane u dyondza ku pfula nomo and kona u va u kha u vulavulela and xidadamahali khosi ya xango leguluve charwonde and so on and so forth so i mandlelo lama u faneke u dyondzisiwa wona u ma tiva u fane ku ma xixima loko u fane u vonakala emahlweni ka misanda ku na misanda lowunkulu a nga Jehovah Jesus Yesu na yena u ri loko u lava ku tokota vukona lebyiya u fane u ta u nghena tinyangweni hi mikhenso u nghena emakupakupeni hi tinsimu u n'wi dzunisa ya daha u tlakusa mavoko kutani u n'wi khinsamela na phinda u nghena tinyangweni hi mikhenso thoda u fane u hlayela mikateko nghena emakupakupeni laha xiluvelo xi nga kona hi tinsimu ta marhandzu Jehovah wa swi rhandza ku yimbeleriwa Jehovah wa wu rhandza muziki Jehovah wa byi rhandza vunanga u byi rhandza hi ndlela ya ku ri ni le tilweni ku na department ya munanga leyi ntirho wa yona ku nga ku va a tshama xiluvelweni a yimbeleriwa a twa ku nandziha Jehovah ku na department ya ku rhangeriwa hi Gabriele leyi fambisaka mahungu ku na department ya Buthu leyi rhangeriwaka hi Michael a ku ri na department leyi ya music ya ha ri kona murhangeri wa yona mina na wena hi nge seza hi va kona a ku ri Lucifer loyi na mutlhavitaniwaka Satan so ntirho wa yena a ku ri ku rhangela a nge se vitiwa na Satan a ha vitaniwa Lucifer a tlhathiwa vito ra ku dzunisa Lucifer hi xiheveru i rito Hillel rimintsu ra Hillel it's halal leswi vulaka ku dzunisa xikwembu i nga ku lo lahlekela hi dzanu number 2 halal swi vula ku kombeta vanhu eka xikwembu to comment halal swi vula ku n'wi dzunisa u tlangisa na rito loko ni sungule ku yimbelela gospel ni mbeteriwe ngopfu malembe ya vo 26 to 27 ala ndzhaku vana va hamba va ni chingela va ku power loyi ku yimbela ka and mazuku lama because se ku na rixaka lerintshwa vanhu se va swi tolovela ku ri swi kahle swi bihanga ni vula sweswo ni kana ni kombisa ku nyika xikwembu halali ku xiyimbelela u sasekisa u yimbela ka ku ho drowa i art that's why va ku munhu i artist i art yimbelela nga ho drowa so na xikwembu xa swi navela ku hi xiyimbelela hi xi kombeta ku ha xi rhandza hi xi nyika the best and na ha vule sweswo xi kombeta kwalaya ka ku loko u lava ku tokota vukona bya mina lebyiya byo hlawuleka endla tano nghena tinyangweni u nyika mikhenso hlayela mikateko nghena erikupakupeni ra mina u kha u yimbelela ingaku ho tsala kombeta art ya wena because na swi rhandza ku yimbeleriwa ku vula Yehovha then loko swi twisisa u tlakusa na mavoko that's yada then ku ya mahlweni barak khidzama hi matsolo then rimintsu ra barak kumbe barak i baga swi vula ku tumbuluxa hi le i ritlela ri tirhisiwaka eka Geneza 1:1
la bibele yi vula ka ku Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz leswivula ka ekusunguleni xikwembu xi tumbuluxe tilo ni misava so rimintso ra ku dzunisa hi ku khidzama hi matsolo i rito ku tumbuluxa. Now in revelatory language eka ku hlamusela matsalwa rimintso ra rito ra nyika nhlavutelo eka application kumbe ku tirhisa leswi u va ka u swi vonile observation u swi hlamusela interpretation u swi tirhisa application i milawu ya ku hlamusela matsalwa. So ha swi vona la ku ri Jehovha wa swi lava ku yimbeleriwa then hi n'wi khidzamela loko hi n'wi dzunisa hi n'wi khidzamela then ku va na ku tumbuluxeka ka leswi nga ri kona evuton'wini bya hina hi tokota mikateko hi ndlela yo ka yi nga tolovelekanga na havule sweswo a hi ringetela ku kombeta ku loyi wa swi navela ku va u n'wi tiva hi ku n'wi tokota u n'wi tiva u tokota vukona bya yena vukona bya yena bya special lebyi a tshamaka emidzuneni ya byona but number two vukona bya special wa byi tokota hikuva u tiva manghenelo nghena tinyangweni hi mikhenso nghena makupakupeni hi tinsimu xi nyika tinsimu ta marhandzu u n'wi nyika yada u tlakusa na mavoko yubarach u khidzama hi matsolo u n'wi dzunisa loko khidzama hi matsolo then ku tumbuluxeka mikateko ya wena na havule sweswo na ku vula mhaka ya ku ri loko hi ya mahlweni hi langute dyondzo leyi teki nkama hi ku pfuna hi hosi ku kombana leswaku ri laka yadala i ku va u n'wi tokota pfumeleni ku tsundzuxa leswaku ri hi nga tekeli hansi mintokoto leyi hi nyikiwaka yona eriendzweni ra vutomi loko hlangana xiyimo u huwela eka yena kutani a vonakarisa matimba ya yena evuton'wini bya wena u nga swi rivali tshama u kha u swi vulavula swa antswa lava u hanyaka na vona u duma hi ku hi loyi wa ku tshama kha a vulavula hi mintirho ya Xikwembu swi na matimba sweswo swi na vuswikoti bya ku nyika ntamu wa ku ya mahlweni na loko u va u hlangana swiyimo swin'wana endleleni ya vutomi xikombiso lexikulu ni xi rhandzaka i Davhida u hluleriwe mavokweni ya nghala Xikwembu xi n'wi hlela mavokweni ya bere ka First Samuel then loko a fane a hlangana na Goliad and Goliad a ku nga ri yena problem ngopfu problem a ku ri Saul because a totwile ku u ta ha teka xitulu xa Saul but a fane a ndlula hi le ka Goliad then hi vona a hlamusela mahlweni ka Saul ku ri Xikwembu xi ni ponise vokweni ra nghala Xikwembu xi ni ponise vokweni ra bere Xikwembu lexi nga ni ponisa vokweni ra nghala na bere xa ha ta ni hlulela ni le ka mufilista loyi o ka a nga yimbangiki hikwalaho swi nga na nkoka ku twisisa nkoka wa ku va loko a ku nyike mintokoto nga chavi ku tshama u kha u vulavula hi yona evuton'wini bya wena evuton'wini bya mina yin'wana ya mintokoto leyi yi nga kusuhi ngopfu na mbilu ya mina hi loko ni ta va ni kume nkateko wa ku teka nsati then malembe ya mune ya vukati hi nga koti ku va na vana swi tika swinene ku vula ka nkulukumba loyi a nga ku trendeni eka hina matsonga machangani swi feyila swinene swi feyila swinene loko swi feyila leswa vana leswi ni kuma xihundla xa ku kula ku gandzeleni already a ni ri mugandzeri hi ku pfuna hi hosi kula ni kuma katekwa ku dyondzisiwa Exodus 23 verse 25 na 26 swi tika ku ri na mhaka ya swi feyila ku ri na mhaka ya ku va ku huma makhwiri hi lahlekeriwa hi khwiri ro sungula ra vumbirhi hi ku hetelela hi lahlekeriwa hi makhwiri manharhu ene swi feyila so u ri nandza wa hosi swi feyila so u ri murhangeri wa kereke swi feyila so u kha u dyondzisa vanhu ku tikhoma ka u dyondzisa vanhu ntiyiso ka u byela vanhu ku ri Xikwembu xa swi kota Xikwembu xa endlela va languta wena u nga tikombi swi kha xi swi kota ka swa wena ene minkarhi yin'wana tanihi malandza ya Xikwembu hi mbeyiteriwa ngopfu hi hlekuriwa ngopfu hi nyumisiwa ngopfu vanhu va hi kandziyela lava pfumalaka ku twisisa ku u vula njhani ku Jehovha wa katekisa mana bya wena vutomi a byi kombi mikateko u nga vi na pressure na ndhawu wa Xikwembu dyondzisa ntiyiso
na loko ka wena u nga seza huva mboni dondi santiso dondi santiso xikomu xiva na tintswalo kuma nhlavutele ya Exodus 23 verse 25 na 26 gandzela mina hosi xikomu xa wena ta katekisa hi swakudya na mati ku horisa na mavabyi u nge humeriwi hi khwiri kumbe u va mhika ta hetisa malembe ya vutomi bya wena ta ku nyika vutomi byo leha xikwembu xi va na tintswalo ni tsundzuka ni vula hi vumbhoni ka ni bonela ni xava acoustic guitar ni dyondza hi xikhongelo xa xikarhi ka vusiku then na buku leyi vulavulaka The Power of the Midnight Praise laha u dilaka na moya wa nhlaro then xikwembu xi ni pfuna hi tintswalo xi hi endlela tintswalo xi sungula ku hi nyika vana hi ku pona kun'wana ka mhovo wa nayiti because vana va mina hinkwavo va xurhiwe hi ndlela ya va hlayiseke khwirini na mana wa vona hi ndlela ya masingiti u nga rivali a ku lahleke vanharhu mara xikwembu loko xi va na tintswalo xi nghenela xi hlayisa ni nge hlamuseli ti-details because some of the information it's not are good for public consumption swi kahle loko hi xera u xerela munhu loyi a nga na xiyimo n'wi byela vumbhoni ku a kota ku tiya ripfumelweni a kota ku tshemba xikwembu xikwembu xi ti vonakarisa na le ka yena mara ntokoto luwa wu ni siye ni nga ha fani ku sunguleni hi malembe manharhu na n'hweti yin'we Jehovha a ni nyika vana va ntlhanu malembe manharhu na n'hweti yin'we a hi nyika vana va ntlhanu swivula moyeni ni nga tibi xifuva mara ni kha ni ringeta ku dyondzisa ku loko a ku nyike mintokoto evuton'wini u nga yi tekeli hansi u nga yi rivali yi tirhisi tanihi minkama laha u dzunisaka xikwembu swi na vuswikoti bya ku nyika matimba ya ku va u pfumela ku Jehovha a nga ha ku kotisa ku ya mahlweni lembe ro sungula 2010 wanhwana a ta 2011 wa jaha a ta 2012 nga matika nakambe then 2013 xikwembu xi hi nyika vana vanharhu hi nkarhi wu ri wun'we and lava ma triplets lama wun'we a ri a xiveleke a ka rhumbu leswi hi rito ra ximedical va ngo i ectopic pregnancy hikuva n'wana a tswaleriwa a rhumbini vambirhi a va ri xivelekelweni madokodela mambirhi ma mbonile mhaka yaleyo xikwembu xi va na tintswalo ni xi lava hi ku pfuniwa hi xona na hi tintswalo na matimba ya xona hi masiku ya nkombo loko ni tlhelela ka madokodela ya lamaya lawa loyi wo sungula la giyani a ku ri loyi a ri ka rhumbu a na ha n'wi voni ni vona vambirhi ndzeni ka xivelekelo teka masiku mambirhi ya ku 9 days suka ni ya ka doroba rin'wana ri nga kusuhi na kwala na ka hina ka Malamulele then ni fika le va fika va ku dokodela va ku loyi a ri rhumbina na ha n'wi voni ni vona vana vanharhu andzeni ka khwiri xikwembu xi susa n'wana a rhumbini xi n'wi veka andzeni ka xivelekelo ku nga va nga na operation xikwembu lexa matimba lexi xikwembu lexa ku endla masingita lexi makwerhu hi xi vulavulela xi hi endle hi tintswalo ta ku hi komba ka ntsongo ko luya ka ku xa swi kota ku endlela laha vanhu va ngu a swi endleki ko tala loko moya loko tsimazani susumeta ku xera vumbhoni lebyi ku va ku ri na muyingiseri loyi a nga ku xitshembeni xikwembu hi vi na vanhu lava va nga ta van'wani kerekeni hi va khongelela ku xikwembu a xi hi nyikanga hinkwaswo a xi hi nyikanga mitshungulo yo tala mara hi ri vantsongo hi tita xihundla xa ku xi gandzela xi hi nyikile matimba ya ku gandzela hi mavonini switintswalo ta ku lwisiwa tinyimpi tete hi hlula hi ti vonini sweswi hi nga nyikiwa ha mitshunxela vone xikwembu xi katekisa vanhu vo hlaya eriendzeni leri lava a va swi takile hi timhaka ta vana ni vula sweswo ni kani la ku ku tsundzuxa ku loko xikwembu u xi tokotile u nga tlangi hi mintokoto ya xona a xi kombeti matimba ya xona for ku huwa xi kombeta matimba ya xona ku la ku kombeta vukulukumba bya xona ku la ku xi tiviwa ku va ku xi tiviwa a hindzi kwalaho hi ya mahlweni so xikwembu xa tumbuluxa swiyimo nkongomelo wa swiyimo i ku va xi ti vonakarisa hi xinghezi a ni ta swi veka ni ku ri hi create situations for revelation hi create situations for reverence
xitumbuluxa swiyimo leswaku xi ti vonakarisa, xi tumbuluxa swiyimo ku loko xi vonakarisa matimba ya xona u ya matsolweni u xi gandzela. U vula u ku na xi tiva ni xi vonini. Hi ku famba ka nkarhi ni ta tlhelela laya ka ku u xi tiva hi mavito ya xona, mara ni lava ku endla leswi xi nga swi veka moyeni wa mina. Ku na tindhawu ta nkombo na ku ndlurisa laha Jehovha a nga tumbuluxa swiyimo hi xikongomelo xa ku va a ti vonakarisa leswaku hi n'wi tiva na leswaku hi kota ku va hi n'wi gandzela. Ni lava ku maybe hi dila hi xin'we kumbe swimbirhi namuntlha Mark chapter 4. Ku na mhaka leyi nga humelela loko ni ka ni kume nkateko wa ku vonisiwa mhaka leyi. Ni hlekenyana loko ni vona maendlelo ya hina tanihi vanhu minkarhi yin'wani eka ku tirha ka hina na Xikwembu. Mark chapter 4 ya ka verse 35. Yi ri siku rero hi nkarhi wa madyambu Yesu a ku eka vona a hi peleleni entsungeni. Point number 1, hi yena loyi a ngo a hi peleleni entsungeni. Vutomi bya hlamuseriwa tanihi riendzo leri hi ri fambaka hi xikwekwetsu hi xikepe xa vutomi. Mara musunguli wa byona i Yesu, hi yena la nga te a hi peleleni hi ya ntsungeni. Xichangani xin'wana xi ri a hi peleleni hi ya hase, ntsungeni wa hase. Xa kalanyana xichangani xexo masiku lama ku xi va xi vulavuriwa, mara a n'wi twa ku a hi peleleni entsungeni. So u le riendzweni na wena munyingiseri. I will use textual style of teaching today. U le riendzweni na wena, yena loyi a nga sungula vutomi bya wena, yena loyi u nga ku kwekwetseni endzeni ka lwandle ra vutomi na yena. Loko wo va u nga ri na yena exikepeni xa vutomi bya wena, ni kombela ku ku tsundzuxa leswaku n'wi rhambi namuntlha. Yesu a na ha swi lavi ku kwekwetsa, a na ha swi lavi ku famba, a na ha swi lavi ku ya mahlweni eriendzweni ra vutomi ni ri nexe, ni la ku famba na wena. Why makwerhu? Hi ku vutomi bya ku byi famba u nga ri na yena byi na switandzhaku swo tala ngopfu. Vutomi bya ku byi famba a nga ri kona byi na mintlhontlho yo tala ngopfu. Vona loko hi langutaka ndzimana leyi landzelaka yi nga verse 36, Bibele yi ri kute loko va siyile ntshungu va famba na yena hi byatso lebyi a ri eka byona. Point number 2, riendzo lera vutomi u nge ri fambi u ri na ntshungu. Vutomi lebyi byi lava u famba na yena, u famba na vadyondzisiwa. Rito mudyondzisiwa hi xigriki i rito mathetes, leswi vulaka an imitator of the teacher, muncisetelo wa mudyondzisi. Number 2 swi vula elena, leswi vulaka mudyondzi, swi vula escola, leswi vulaka mudyondzi. Vutomi lebyi lava u famba na yena, u famba na lava va n'wincisetelaka. U famba na yena a xikepeni xa vutomi bya wena, siya ntshungu. Famba na vanhu lava va n'wincisetelaka. Chomela vanhu lava va n'wi rhandzaka, va n'wi pfumelaka, va n'wincisetelaka. Famba riendzweni leri u nga ri fambi u ri wexe. Loko Bibele yi vule ka Genesis chapter 2 verse 18 ku ri a swi kahle leswaku munhu a famba ri yexe, it's not good for a man to be alone, ndzimana liya a yi apply-iwi ntsena loko hi vulavula na vanhu lava nga teka na vanhu lava nga tekiwa. Hi a hi ri na marriage seminar hi wa vuntlhanu, oh man, hi vone Xikwembu na tintswalo leti kulukumba swinene. A ho yi vula ntsena ka lava nga teka va tekiwa kumbe loko hi catisa, mara loko Bibele yi ku it's not good, a swi kahle leswaku munhu, rito munhu laya i rito ra xiheveru Adam, a hi rito ra xiheveru Ish or Isha. Ish swi vula munhu wa xinuna, Isha swi vula munhu wa xisati. A man, a woman, a husband, wife, male, female. Loro laya ni ringeta ku kombeta ku ri loko Bibele ku it's not good for a man, a swi kahle ku va munhu, yi katsa munhu whether munhu wa xinuna kumbe wa xisati a riendzweni ra vutomi u nga hanyi u ri wexe. U nga hanyi u ri wexe, u nga fambi u ri wexe. Na loko vo ri na ndza wa Xikwembu ni yingiserile
unga fambi urwesh. Tibeke hansi ka lavakulu ka wena, unga fambi urwesh. Utomle jibie ngofu kujifamba urwesh. Satana, angananchwa la usuwani loko kumanyila koneni urwesh. Uta kukama nkolulu. Utanzeka na munu uu nguwa kuba. Ukuyo na dlawa haleni. Nyanda ye, nipfuneni. Nga fambu urwesh. Zwa hosi, nga fambu urwesh. Mufumeri, nga fambu urwesh. Na kwala kirikini kwala ukongela kona. Bana na bushaka na banu lava. Mibona kakufana. Nga fambu urwesh. Na lau tsamaka kona. Nga hanyu urwesh. Hanya kathina wa makelo nwa we. Na loko mingari na bushaka jwaku tsama minu watia. Mara sheweta munu loyo hanya kana yena. Sheweta makwiru. Sheweta makelo nwa we. Kwala shutara tenu nga hindi vanu. Walo ima unga vulu kwa ahe. Sheweta. Butomile jaye endi ruanga kwa hanya hiri esh. Nala bibele. Yae komba kuloku. La kwata kusikwata kase. Sukela mtsungu. Mintsungu. Ishingezi sha kudonda ka miehleketo. Kuna leswi swivuriwaka mob psychology. Mob intsungu. Psychology kudonda ka miehleketo. The study. The ology of the psych. The suche. Ishigirik. The study of the mind. Ba ikombe tale shakuri. Kutala loko zekubana mtsungu. Tsungu loko wo ujoina. U endla shilu. Unga shtivu na kusu endela yini. Mankuba ngwana wa munhu akabiwa. Ungena uba. Uya vutisakanda kukambe undle yini. Uya kuma ku umbetele ngwana wa vanhu vatlhela ku nikana nsamboko. Uba. Unga shtivu na kuberwa yini. Unga joini ntsungu avutongwini. Famba na vanhu lava chisetelaka Yesu. Nga famba urweshe. I don't hear my friend hinang that zimana lewa. Kutani, madrato mangwani na wana amaru kwa lao. Taitsika makale. Kutani ba, kupuka jidze le shikulu, magandati, amangena idrato ini, jiko jilawa kutala himati. So, shivangela shaku hiku unga fambu urwesh. Iku abutongu nishingeni leku nga tlangana shidze. Abutongu nishingeni leku nga abiti meho. Asina maka ukhongela njani, asina maka unikela njani, asina maka utitswana njani, asina maka ungena kereke kufika kwihi. So longa uri munhu uri kona hansi ka dam uka u hefemula. Mabubutsa ya va kona evutongwini. Nkateko hi loko ma va kona, makuma ku Yesu u kona mbilwini ya wena. Number 2, makuma ku una mashaka ya ximoya. Una mashaka, una vanhu lava u fambaka na vona andlwini ya hosi. Niri mfundisi ntita. Ni mwana eka baba apostolo Joseph Stoll. Ene na ushaka ntlerile na ndlwini ya vona ku ndlaka nthlano la kutusa ku ishakela na kanjani ano va bona pulpitini. Ni na mtswari. Ani fambi ni rinesha loko no pontsha ngami ya mina wona malungelo ya ku vafonela ku ri hey mwana wa nwina la wa nhlupa. Ko tala hi ndla swihoxo hi ku hi hava vanhu lava va nga hi tsundzuxaka. Nwani ndla swihoxo hi ku hi hava na vanhu lava nga hi solaka. A wu soliwi hi munhu wena. A wu byeliwi nchumu hi munhu wena. A wu kombiwi ndlela hi munhu wena. A wu cambuteriwi hi munhu. Wo tihanyela u ri wexe a swi kahle makwerhu. U ta swi twisisa loko se u be khumbi u vuya ndzhaku u swi vona ku ri a wu tivekanga hansi ka lavakulu a ku na munhu wa ku ku tsundzuxa. Xikan'we na mphindhele ni nga yi vula na ku va u hanya na vanhu. Hanya na vanhu, hanyeka, hanyeka, a wu swi tivi hinkwaswo power, a wu swi tivi hinkwaswo, hambi u tiva xiheveri na xigreek a wu swi tivi hinkwaswo, hanya na vanhu lava nga na swona vuton'wini, hanya na vanhu lava va tikombaka va langutaka wena, hanya na vanhu lava va nga va tikombaka mi kha mi famba mi ringana your contemporaries. Hanya na vanhu lava va nga henhla ka wena, hanya na vanhu lava va langutaka ka wena, hanya na vanhu lava va nga kha level ya wena. Hanya na vanhu lava va nga henhla ka wena. Hanya na vanhu lava va nga na mali. Hanya na vanhu lava nga riki na mali. Hanya na vanhu lava hi ngo isiwana. Hanya na vanhu lava mbalaka kahle. Hanya na vanhu lava va nga mbaleki kahle ku va hava mara hanya na vanhu. Hanya na vanhu. Un'wana wa kulukumba un'wana hi famba ka swinkwala vuton'wini a dumisa hashtag ya yena ku hanya kahle na vanhu. Hanya kahle na vanhu.
Why? Because loko mabubutse ya vutomi yaba ta swivona ku va va dinga vanhu. Number two, loko mabubutse ya vutomi maba avukatini bya wena, loko mabubutse ya vutomi yaba abindzwini ra wena, loko mabubutse ya vutomi yaba ka vana va wena, loko mabubutse ya vutomi yaba eka ntirho wa hosi lowu rhangelaka, loko mabubutse ya vutomi yaba entirhweni laha wu tirhaka kona, ta swivona ku vanhu wa va dinga. Vanhu wa va dinga muyingiseri, hiko kun'wana ho vulavuleriwa hi vanhu, wo vulavuleriwa hi vanhu va kha hayi no rhambani power va ku no rhambani mhani swimanimani va ku e-e ku na un'wana n'wi tivaka wa xaka a nga tirha ntirho lowu, wo vulavuleriwa vuton'wini. Mara vanhu generally va gravitator va vuyelela va voyamela ngopfu eka vanhu lava va hanyisanaka swin'we na vona. Titsongahati evuton'wini, hanya kahle na vanhu. Loko va hlangana mabubutsa twana va ri yini le ka verse 37 yiri, kutani va pfuka ku pfuka xidzedze magandlati a ma nghena ebyatseni byi ko byi lava ku tala hi mati. Yena Yesu a ri exihondzweni xa le ndzhaku a etlele exiseketelweni, va ya n'wi pfuxa va ku ka yena, mudyondzisi xana a hi nchumu eka wena loko hi lova ke? Now ku na mhaka yin'wana laha ni lavaka ku hi tlhelela ka yona hi yi vona. I mhaka ya ku loko riendzo leri sungula i Yesu eka verse 35 loyi a nge te a hi peleleni entsungeni. So ku va Yesu a vulavule na vona hi leswi hi ngo i communication, i ku vulavurisana. Mhaka leyi hi yi vonaka yi ri xihoxo eka vona i ku a ka riendzo ra vona a va makanga vuxaka bya ku va va tshama va kha va vulavula na Yesu. Hi Xinghezi a hi ta ku they did not, a va n'wi tshikanga a nga tleli. Ta tlhela ni swi veka hi ndlela leyi, a va n'wi tshikanga a nga tleli. Ku ringeta ku hlamusela ndlela hosi, a va fanele va tshama va kha va vulavula na yena na nkama wa ku tlela a nga wu kumi. Ku vulavula na Yesu hi leswi hlamuseriwaka tanihi ku khongela. Hi ndlela yin'wani u lo vulavula na vona, va fana na vanhu lava fika va tshama kerekeni, mfundhisi a chumayela ku Xikwembu xi te a hi pfuleni ka matsalwa, then mfundhisi a hlamusela a languta tsalwa a ri interpreter a ri applyer a ri hlamusela then a dyondzisa hi ndlela leyi Xikwembu xi n'wi pfunisaka xona. Va amukele ku vulavula ka Xikwembu mara vona a va vulavulanga na yena. Ene minkarhi yin'wana a xi endla xihoxo xexo, hi yimela ku va yena a vulavula na hina mara hina a hi endli ntolovelo wa ku vulavula na yena hi phikelela. Hi vulavula na yena ene swi ni la ku apply before ni apply yimani ku hlamusela ku vandleni, va n'wi khumbule ntsena loko se va hlangana na bubutsa, va n'wi khumbula ntsena loko se ku ri na magandlati ma nghena ebyatseni, va n'wi khumbula ntsena loko xidzedze xi ka ximbetela exikepe xa vona. U nga khumbuli Yesu loko swilo swi tika ntsena, vulavula na yena eriendzweni ra vutomi bya wena. U nga khumbuli Yesu loko swilo swi nga fambi andyangwini avukatini, vulavula na yena na loko swi kha swi famba kahle va kha va posa va kha va hlayisa ku kha ku hlekiwa ku ri na ntsako kaya. U nga khumbuli Yesu hi loko vana va nga yingisa va. U nga khumbuli Yesu hi loko swilo swi tika ntirhweni va ku monya va ku endla hi vubihi. Khumbula Yesu ni loko swi kha swi famba kahle entirhweni. U nga khumbuli Yesu hi loko kereke vazalwani va suka va famba va ya khongela kun'wana hi ku va na malunghelo loko va pfumala ku twisisa ya ku ya laha va lavaka ku ya kona, va rivala ku Xikwembu eka Jeremiah 3 verse 50 xa vula marti ya ku ri xi va langele varisi lava xi twananaka na vona, va suka lava nga byariwa kona va pfumeri hi ku pfumela ku twisisa va ya byaleka ku va ya ti byala kun'wana. Na ku hlayela ndzimana yeleyo ya verse 15 ya Jeremiah, ndzi ta mi nyika varisi lava ndzi twananaka na vona kutani va ta mirisa hi vutivi ni hi vutlhari.
emfumeri kwa la ungena kwa na kereke ya wena murisi ya loye unikuwe ishkwembu. Number two, jirwaya na muriso, murisi ikukurjisa, ikukurisa. Akurisa njani hibutivi knowledge. Atla kunika butari understanding. Shingezir knowledge and understanding. Akuni akutwisisa. Intirwaya na muriso. So long amurisa akara kudisa janyi. So long amurisa kati relanga anyi utomu jwa kwa angalaka. Tela tela na vana vayena. So long amurisa ndashona. Tama. Isela. Tirela. Jaleka. Vana nsosotelo. Na famba famba jiga jiga na tekerekile. Aonge ti hiti makwira. Kwala shikombu tu wakuse nifike kaya. Tama kwala kaya ujaleka. Uendla la ha Jehova kubeka kakona. Wena la Jehova kulava ka kona no indanya na kwa lawo mara na ku kometa maka ya kuri va huwelela ka Yesu loko se va ri na xiyimo ene ntolovelo wa hina tani hi va pfumeri ko tala loko hi hlangana swiyimo hiko hi lavaka ku teka xikhongelo swa ku

na hambana ni nge swivulavuli swikhongelo leswi because a hi swi voni ku fana tanihi malandza ya Xikwembu. Mara hikwalaho hi tekaka swikhongelo kun'wana hi titsona masiku manharhu, kun'wana hi dya na mpundzu, dya na nhlikani, dya na madyambu, teka 3 days dry, 7 days dry, 21 days, 40 days hi ku hambana ka yona. U nga yimeli swiyimo hi laha ni ringeta ku hi hlohlotelela kona muyingiseri la rhandzekaka. U nga yimeli swiyimo, aka vuxaka na Yesu mi tshama mi ka mbula. Na loko swiyimo swi ta, swi ta mi ka mbula. A swi nge fani, a swi nge fani. Yes, u ta hlangana swona swiyimo hi ku u le ku hanyeni, mara loko swi ta mi ka mbula vukona bya yena byi va shock absorber ya xiyimo xa wena. Swi vula leswi nandzu wa Xikwembu. Loko u va u khandziye movha siku rin'wana, khandziye hambi khandziye baki yi ri na ti-shocks, loko yi fika laha ku nga na swigidligidli wa yi twa yo mpfeketampfeketa. Mara minkarhi yin'wana ha pfa hi va ka swiyimo swa ku u ri na movha u nga vi na nkateko wa kota ku xava, ku fikelela ku xava ti-shocks. Then vamakwerhu va khandziya loko yi fika yi ba swigidligidli ya makwerhu yi ba le ndzeni le ke u swi twa ku yini kwari hi ku hava ti-shocks. Vukona bya Xikwembu i shock absorber ya xiyimo xa wena. Yes u munhu, yes u hanya kwala vutonwini, yes wa hlangana swiyimo, mara loko u hlangana swona mi kha mi tshama mi kha mi bula na Yesu xiyimo lexi a wu xi tokoti ku fana. Twana mhaka leyi yi nga humelela loko hi round up xitori lexi. Matsalo ya hi kombeta leswaku ri vadyondzisiwa va ya ka yena vo ni hlamarisa na ku ni hlekisa la hi ku number one hi yena nga va byela ku a hi peleleni, 2 va famba riendzo a hi swi tiva va fambe mpfhuka wo leha ku fika kwini mara va nga vuli nchumu, 3 loko va hlangana xiyimo va n'wi yela hi ti-frog jump, va n'wi yela hi swicele. Twana xicele xa kona xirini, verse 38. Yena a ri exihundzweni xa le ndzhaku a hetlele exiseketelweni va ya n'wi pfuxa va ku mudyondzisi xana a hi nchumu ka wena loko hi lova na na ku yi hlaya hi xichanga lexiya xa 1929, xichanga xa 1929 just that verse 39 kutani up verse 38 Yesu a ri exihundzeni a etlele xiseketele kutani va n'wi pfuxa va ka yena mfundhisi don't you care that we perish, as a hi nchumu ka wena loko hi kha hi lova na. Wa ni tsakisa Yesu. Number one i swicele sweswo, u nga landzi Xikwembu hi swicele. Na loko swilo swo va swi ku tikela u nga xi landzi hi swicele, xi i hosi xi na mandlelo. Hi sungule hi wona mandlelo lama, Psalm 100 verse 4 nghena tinyangweni hi mikhenso, nghena makupakupeni hi tinsimu, n'wiyimbele tinsimu ta rhandzu, n'wi dzunisi ya daha tlakusa mavoko and Barak u khidzama u nganze. Then loko a ku nyiki access malungelo ya ku nghena hiku se u nga vulaka ku u lava yini. Hambi va Filipi 4 verse 6 ya hi nyika manghenelo mi nga vileli ha nchumu, kambe timhakeni hinkwato khongelani. Rito ra xigriki ri nga tirhisiwa for khongela i rito prosyuchei, leswi vulaka to pray unto God in worship, leswi vulaka ku khongela kumbe ku vulavula na yena hi ku n'wi gandzela. Migandzelo ya rhanga swikombelo swi sala ndzhaku, midzuno ya rhanga swikombelo swi sala ndzhaku, mikhenso yi fane yi rhanga swikombelo swi sala ndzhaku. Ni nga kombisa model yin'wana yi nga ka Luka chapter 11. Na loko Yesu a hi dyondzisa languta mintlako ya nhungu ya tindzimana leti landzelaka. U ri loko mukhongela mo tata wa yena la nga matilweni, number one. Number two vito ra wena ri hlawulekile. Number three a ku te ku fuma ka wena. Number four ku rhandza ka wena ku endleke emisaveni tanihileswi nga hi swona ematilweni. Number five u hi hana mihlavuswa bya hina. So vuswa byi number five, a wu rhangisi swidingo u swi veka number one. Ku rhanga ku gandzela, ku rhanga ku dzunisa, ku rhanga ku khensa. Loko u tirhisa model ya Psalm 100 verse 4 ku

nina wena hi masiku na masiku aka ha ripisela ma 8 liya kuri munhu incini leswaku u ngutsunzuka uncini leswaku u ngu vhaka chela anga ha ku vhaka chela u hanya ndzeni ka wena hi office ya moya uri unge sendzela ti problems ta wena khumbula ku himina mani himina mphamiri wa wena khumbula ku himina mani himina mtlakuri wa wena khumbula ku himina mani himina makombandlela wa wena khumbula ku himina mani himina musirhelelo wa wena khumbula ku himina mani himina xihlovo xa wena himina loyi u pfelelaka ka mina ni ku pfelerisaka so loko u twe sweswo a ku wa tsundzuka ku vitala mina ri njhani wa swi ta ku ni wa njhani ya vito lero hlawulekile hallowed be your name vito lero hlawulekile hosi your name is Hagiazo vito lero hlawulekile ri hambanile vito ra wena a ri fana na mavito man'wana pisele ma 8 verse 1 yi hi tsundzuxa ku vito ra yena ri dume ngopfu how excellent is your name in all the earth vito ra wena ri dume ngopfu rito leri tirhisiwaka for ku duma laha hi xiheveru i rito hadir he ka mahasaya leswin'wani no babula moyeni wa mina hadir swa chavisa hadir swi vula ku you are famous vito ra wena ri dume ngopfu hadir swi vula great vito ra wena ri kulukumba ngopfu hadir means majestic vito ra wena ri na vuhosi ngopfu hadir means powerful vito ra wena ri na matimba ngopfu hadir means gallant vito ra wena a ri hlamuseleki hadir means lordly vito ra wena ntsena ri na vun'wini hadir means noble vito ra wena ri na vuhosi hadir means principal vito ra wena ri le henhla hi makwerhu leswi u byeriwa ku swi endla u nge se rhangisa swidingo rhanga le mikhensweni rhanga le midzuniseni rhanga le ku gandzeleni rhanga le ku n'wi xiximeni a tlhaku number 3 u nga rivali ni hosi your kingdom come loko a ku ni hosi hi nge se zaku awuti ku fuma ka wena just ku va u tsundzuka ku i hosi u fane u tiva ku i hosi ya njhani number 1 so ni ta ku xerela hi ku pfuna hi hosi number 1 i hosi ya majuda the king of the jews number 2 i hosi ya Israel, the king of Israel. Number 3, i hosi ya Sion, the king of Zion. Number 4, i hosi ya Matilo, the king of the heavens. Number 5, i hosi yolulama, the king of righteousness. Number 6, i hosi ya Malembe, the king of the ages. Number 7, i hosi ya Kwetsima, the king of glory. Number 8, i hosi ya Jacopo, the king of Jacob. Number 9, Ihosi yava kwetsimi the king of the saints number 10 Ihosi ya tihosi the king of kings number 11 Hilanga henhla ka tihosi inkwa tamsa he is the prince of the kings of the earth uri ni tive hinkwaswe leswi makweri iringeta ku hakasela eka poto leri ku ngutive so much that loko u pfula nomo wena u fane u vulavula na yena hinga tsutsumeli swidingweni a hi teki nkama I taking come. That is why nalaka ti bibele ti buku leta 66 ngana tona buku leyi yinga leha ku tla ti buku hinkwa I buku ya ti pisalema ri to pesalema hi xiheveru na xigriek ito salmoi na tehilims rivula risimu ra ku dzunisa leri tlangiwaka hi nkatara risimu ra ku dzunisa leri tlangiwaka on a stringed instrument so stringed instrument a hi nkatara ntsena na harpa yina string na swi yimbele na na swi tumbuluxiwa swa ku chaya swa ku hambanahambana swi nga na string so uri n'wananga loko ta ka mina sungula u ni nyika leswi ni faneleke lakho raha sadia ni nyike midzuno ya mina chaya loko fanele u chaya ni twa ku nandziha ene loko wo observe protocol loko wo endla leswi faneleke u ta vona matimba ya mina vona buku leyi nga leha thank you Holy Spirit buku leyi nga leha I buku ya ku dzunisa yi na 150 wa tichaptara and then ka yona yi tlhela yi va na chaptara yo leha ku tlula tichaptara hinkwato chapter 119
And chapter 119, yi vela ti verse to leha ku tla ti verse enkwa 176 wa maverse. 176 wa maverse. Ku ku komba leswaku loko swi ta ti makenta ku dzunisa, xikombu xi lava leswaku ti maka ta ku xidzunisa ti tala anonweni wa mina na wena. Ku tla swilo hinkwaswo ka swona. Loko hi vulavula na xona hi fane hi tata mkhenso. Hi fane hi tata mkhenso. Hi tata midzuno. Hi tata ku gandzela. Loko mina na wena makwerhu ho kula ka mhaka leyi, I've been teaching this thing for the longest time of my life. For 30 years I've been teaching praise and worship. Ni dyondze swintsinini nyana ka mhaka leyi ya ku loko wo kula ku xikhenseni na ku xidzunisa na ku xigandzela, wa fika ka levele ya vutomi laha ku kombela swi nga ha riki na nkoka. Swi nga ha ri na nkoka. U vona ku Xikwembu ni kombela swakudya swi nga ha ri na nkoka because ntumbuluko wa xona i ku loko wo tata ku xikhensa na ku xidzunisa na ku xigandzela, xi ku endlela swilo leswi u swi dingaka u nga kombelanga. Ku nandzu wa Xikwembu swi le kwihi swilo leswi? And loko ni ku ni na 30 years ni ka ni donisa mhaka leyi, a no tibuma muyingiseri, no lava ku twisisa riendzo leri ni nga kumanga tekiwa ku ri famba na Jehovha eka timhaka leti hi nga ku ti dyondzeni hi ku pfuna hi yena. Now ni lava ku hi twisisa ku ri laha ka Exodus chapter 23 ni tsale buku hi ndzimana leyi yi vitaniwa the six benefits of kingdom worship. Xi ri gandzela mina hosi Xikwembu xa wena. I xileriso xexo gandzela. Number 2 eka xileriso xexo xi ku tsundzuxa ku hi xona mina hi mina hosi Yehovah hi mina Xikwembu Elohim. Nga rivali muyingiseri wa la rhandzekaka, loko hi dyondzise hi tiofisi hi kombetanini ku ri hosi Yehovah swi vula ku hi yena moya lowu hi wu hefemulaka. Number 2 hi yena loyi a nga yena I am who I am. 3 hi yena self existent hi laha hanyaka hi nga ri kona mara hina hi swi koti ku hanya a nga ri kona. 3 or 4 hi yena eternal hi loyi a nga ri ki na masungulo a nga na mahetelele a nga na mhana a nga na bava a nga na sula ku velekiwa a nga na ku hela ka masiku hi yena la nga ri ki na rixaka. Loko hi languta rito ra xigriki curios swi vula ku hi yena supreme in authority hi yena la nga henhla ka matimba hinkwayo u le henhla ka ti-exousia u le henhla ka ti-energia laha hi kumaka rito ra xinghezi energy u le henhla ka ti-kratos u le henhla ka ti-iscos u le henhla ka ti-dunamis laha hi kumaka rito ra xinghezi dynamite exousia laha hi kumaka rito ra xinghezi authority u le henhla ka mixaka hinkwawo ya matimba ku ya kwalaho hi is controller mulawuri master n'wini sir loyi a faneleke ku xiximiwa. Ni tlhela ni teka nkarhi ni hlamusela ku rito Elohim God rivulaka number 1 is the supreme divinity la nga henhla ka swilo hinkwaswo leswi nga eximoyeni magistrate figurative leswi vulaka loyi a nga majistarata ya timhaka leti u na rito ro hetelela ka case ya vutomi bya wena. 3 swi vula creator loyi a vulaka leswi a swi nga ri kona ingaku a swi ri kona and Elohim yi le ka ntalo it is in its plurality. Lero ta ofisi ya tatana, ofisi ya n'wana na ofisi ya moya lokwetsima a tirhisana na yena n'wini ku nga ri na swihoxo. So hinkwaswo sweswo wa vula ku loko gandzela mina Jehovah Yehovah mina moya lowu u hefemulaka mina I am who I am mina loyi a hanyaka u nga ri kona mara wa u nge swi koti ku hanya mina ni nga ri kona mina loyi a nga ri ki na masungulo na mahetelelo mina loyi a nga henhla ka matimbangi na vulawuri mina loyi a nga mulawuri wa hinkwaswo mina loyi a nga n'wini wa hinkwaswo mina loyi a nga muxiximiwa wa hinkwaswo loko gandzela mina loyi ni nga henhla ka hinkwaswo leswi swi nga ximoyeni mina loyi a nga majistarata mina Jehovah loyi a nga mutumbuluxi mina loyi ni nga tatana n'wana na moya loko gandzela mina ta ku katekisa ta ku nyika swakudya ta ku nyika na mati swi ta ku sasekela swi ta ku olovela ta ku horisana mavabyi a swi na mhaka va ma vitana yini ta ku horisana ni ta ndla ku u nga havi mhika. Not only that loko xurha swilo u nge pholoji. Not only that ta ku nyika na vutomi byo leha hinkwaswo sweswo u ku endlela u nga kombelanga. Loko u kula makwerhu yin'wana ya tibuku ta mina yi vitaniwa praise Yehovah God through his word Xikwembu xi ni pfune ni hlanganisa 300 wa maverse lama mina na wena hi nga fambaka eka wona hi vona ku n'wi tiva hi vito hi ta ya mahlweni hi ku pfumeleriwa hi yena na hi ku pfumeleriwa hi vufambisi hi kombetana ku i mani because ku na ku n'wi tiva hikuva u tiva ku yena i mani mara twana loko a heta xitori lexi
loko va ta va beriwe hi xidzedze va n'wi landa va ya n'wi vitana. Khombo ra vona i ku a va n'wi vitani kahle, va fika va ku mfundhisi. Vo vona mudyondzisi njhe, mara a va twela na loko va vona mudyondzisi. Hi ku a va nga ri na mudyondzisi ntsena, andzeni ka mirhi lowu a wu mbarile a ku ri Jehovah Elohim, andzeni ka mirhi lowu a va mbarile a ku ri Jehovah Jaira lowu a ku vuriwa hi Abraham. That's why a ve na xivindzi xa ku vula ku before Abraham was I am. Va ku u ri yini wena, tempele leyi nga teka 46 years ku yi maka na 30 years house at clock kumbe na malembenyana ya wena yo khomeka u sungule ministry ka 30 years na wena u se za wu ndlulela malembe. Okay guys, before Abraham was I am. Abraham a nge se va kona ni kona, hayi I was ni kona I am. A tlhava byela ku Abraham u vone na siku ra mina a tsaka. Yena Jesu loyi a nga vonakala milorhweni ya Abraham a tsema ntwanano na yena loyi, yena makwerhu u nga n'wi tekeli hansi, u nga n'wi vitani mfundhisi ntsena, n'wi vitani right. And a wu nge n'wi vitani right u nga n'wi tivi, u nge n'wi vitani right u nga n'wi tivi. Mara hi 2 minutes leyi nga ni salela, yena a ri emakorhweni a etlele exiseketeleni kutani va n'wi pfuxa va ku eka yena, mfundhisi xana a hi nchumu eka wena leswaku hi lova xana? Kutani a pfuka a tshinya mheho a ku eka lwandle, miyela u ku ntse eta mahasi ya khata, kutani mheho yi miyela ni kurhula lokukulu ku va kona. Kutani a ku eka vona, mi ni vutoya ha yini swonghasi ke, mi pfumala ha yini ku pfumela? Kutani va chava hi ku chava lokukulu va byelana va ku xana loyi i munhu lowo yini leswi mheho na rona lwandle swi n'wi yingisaka ke? Swi n'wi yingisa hi ku i mutumbuluxi wa swona. Nkarhi wa mina fika makumi loko wela ku hlanganisa na mina nakambe qingo ra enyongeni i 072 468 5659, 072 468 5659. Loko u pfumela kereke ya khongela ka yena, u nga ri na kereke, loko u ri na kereke ya na kerekeni ya ka n'wina. Hlangana na mina like Kingdom Worship Center International Church, recorded a place where worship birth miracles. Kona kwala e 14 CM7 endhawu ta chavala ke nghena ntshama ya mangombe nghena awara ya nkaye huma hi ma-11. Loko la ku xava music, tibook ta mina to yingisela e-books and audiobooks, va xala website ya mina www.matimbapower.com. Hi hlangana kona kwala kumbe u ni whatsappele ka nomboro ya le ya 072 468 5659. Hi tlangerile ku va na wena namuntlha na khonge leswaku Xikwembu a ku pfuna swo ku fambela a Jesu. Matimba Power signing out. Bitu! Mahashala randzekaka DJ Tsakungwa Hun'wana.

0: himpela va ta tsutsuma va nga karhali va ta kuma matimba lamantshwa hi makuma kwiniki mengisi ra mina 0608875940 hi famba na n'wina kahle ni le kara namuntlha siku a hi tisena ka tinsimu leti va ku ti khatisele gisara fm na amukele aye ndzikile minjhani papa hi famba na yini
1: Nine.
0: Yes. Nine.

0: Ripumelo intsembo ntsembo iripumelo loko mi tshisa seso aka GCRFM hi fikile aka awara ya ntshuxeko namuntlha hi kona kwala station hi karhi hi kuvulavula hi ku ntshembo iripumelo I vafana lava mbokota Pew Holy Boys va ku ntshembo iripumelo na le ka namuntlha kwala ka GCRFM iri ntshembo iripumelo hi le ka awara ya ntshuxeko awara leyi hi fane hi famba hi yona xikwembu a xi hi pfuneni eka awara leyi ya ntshuxeko namuntlha ni famba na mfundhisi Jeff kusuka kwala aka Central Daniel Apostolic Faith Mission hi vona namuntlha va nga ta hi phamela rito ra xikwembu i nge ni teka nkarhi lowuwani ni va xeweta mfundhisi a hi xeweteni vayingiseri va hina mi pfukini mfundhisi
1: ahee mfundhisi wa mina Pastor Dingan na me ni ngo ve ni mi tivisa mfundhisi Pastor Dingan ni mfundhisi kusuka eka The Apostolic Faith Mission akerekeni yale aka n'wamankena so hi swin'we aka GCRFM namuntlha aka awara ya ntshuxeko ku na ti-logistics leti hi fanekelaka hi rhanga hi ti lunghisa hi nga si nghena hi dzika enkarhini wa hina wa rito ra xikwembu na ku tlhela hi interacta na n'wina vayingiseri xikwembu a xi mi pfuneni xi mi katekisa swi tiva leswaku mi yingiserile kusuka etindhawini hinkwato laha mi hi kumaka mi ri kona hi audio streaming mi hi kumaka kona laha ti-radio ta n'wina ti khomaka ti ri kona hi karhi hi hlanganisa tindzimi hinkwato mi tshame mi swi twa Pastor Dingani ku hi minkarhi hinkwayo hi kuma vayingiseri lavantshwa hi kuma vayingiseri va ku vulavula Xizulu va ku vulavula Xisotho xilovelo xa ka hina va ku vulavula Xivenda ti-language hinkwato leswi vulaka ku GCR yi fika hinkwakonkwako na laha mi nga hleketeki ku ya fika GCR ya fika
0: xitichi lexiwani xi kula hi ndlela yo hlamarisa namuntlha bi va mfundhisi hi vulavula hi lava ku hi vulavula na vayingiseri hi lava ku ya ka vayingiseri hi moya wa ku titsongahata moya wa rirhandzu eka vona xitichi lexiwani nkarhi lowu a ku ri na timpfula a xi tsandzeka ku haxa
1: ina mfundhisi
0: hi mhaka ya ndhawu lexi nga tshama ka yona mati lama ma tele swinene lero hi tsandzeka ku na nkama lowu hi nga tsandzeka ku nghena hi mhaka ya mati a ma ri lawana na kwala tindlwini ta vuhaxi mati na wona a ma nghenini so tanihi vurhangeri bya xitichi kumbe leadership ya xitichi management ya xitichi yi endle xikungu xa ku yi lava ku rhurhisa xitichi lexi laha xi nga kona hi mhaka a xi tshami kahle hikuva a xi fikeleli vanhu loko ku ri na ti-weather to ka ti nga ri kahle to ka ti nga ri ta mpfula so namuntlha hi lava ku vulavula na n'wina vayingiseri hi lava ku yingisela hi vulavula na n'wina malandza ya xikwembu hi lava ku vulavula na n'wina vamabindzu hi lava ku vulavula na n'wina mi nga lo tshama kwalani mi yingiselaka xitichi lexi masiku hinkwawo mi yingisela ku rito vapfumeri hinkwavo hi lava ku vulavula na vanhu hinkwavo lava thyaka xitichi lexiwani xi hi kurisa mfundhisi xitichi lexi xa vanhu
1: i xa vanhu mfundhisi a hi xa hina hi nga lani i xa vanhu hinkwavo ene ha swi tiva na loko hi karhi hi fambafamba ku GCRFM i xitichi lexi rhandziwaka hi vanhu ene loko ku ri na timpfula ku dlaya ku fika nkarhi wa ku nga haxiwi va va va karhi va twa ku vava hi ku van'wanyana a va na vanhu lava nga tshama kona va tikuma va tshame na GCRFM
0: himpela himpela
1: so
0: leswi hi lava ku swi endlaka ku la ku akiweni ka xitexini lexi hi lava ku xi kombelaka ka vayingiseri i ku hi kombela vayingiseri a hi ngheneleleni aka ku aka ka xitexini lexiwani a hi ngheneleleni ku hi relocate xitexini lexi xi ya laha xi nga ta tshama kona vanhu va nga ta kota ku xi accessa hambi mpfula yi ri kona yi karhi yina so hi le ku kombeleni hi kombela ti-donation leswaku a hi pfuneni n'wina vamabindzu n'wina mi nga kona kwala kerekeni mi yingisela ku rito ra xikwembu eka xitexini lexiwani xikombu ingaku xi nga mi khumba mi vulavula na hina loko se nkarhi wa ku fona loko rito ra xikwembu hi ta sungula hi twa rito ra xikwembu van'wani va ta va kha va nghena tikholo va karhi va ku hina ha khumbeka ku xitexini lexi a xi yi mahlweni hi loko tweni ka rito leri sukaka malandzu yo hambanahambana ya xikwembu ma hi phamelaka rito loko mi twa mi nga ku mi nga kota ku nyiketa semende yin'we loko ri mi nga ka mi kota ku nyikela semende timbirhi mfundhisi a hi lavi mali leyi kulukumba a small token of money leyi nga kotaka ku contributa ku xitichi lexi xi kotaka ku ya hloko hi vulavula sweswiwani ku busy construction mina na n'wina ha swi tiva ku construction hi busy ku hi kota ku endla xitichini lexi xi hela Lesa kutimpulele kutibuya ti ikuma sema njeni imuvi ni mfundisi.
1: Mfundisi, nola wakulungisa kuunga kwa I love my lekul. Mfundisi, love my lekul.
0: Yeah.
1: Mara mshirutano loko munu arna leitongo.
0: Leitongo, yeah.
1: He fumela, na yele anga na yo. Mara lekul.
0: Ya lava
1: mfundisi. Nga tilimit na yona lekul, I love
0: mfundisi. Ya lava mfundisi, ya lava eka.
1: Kuhela ka, ilesa kwa ilava station le shiva shirini. By yesterday, kubula kama ngezi.
0: Ya, yeah, shifani shela inkarlo, unga iteki mbilo.
1: Mm.
0: So, ila kumbela ku, kukuti donation. Eka nguna wangi seri wa GCRFM. Shikwembu ashi mikumbi kwa la minga kona. Mikota ku donate la station shahina. Hii mali ingwana ingwanyani. Kumbe loku meo mana 10 wa tisamende mkutulo tama. Oh, mapumiliru wa kumingati teka. Tisamende letuani. Miti tisa kwa la station ini. Tintawati katia nda sokari. Magai kulukumba eku ila kusuka la mpule la matini. Yeah. Iyaka station shungwana. So, mwana ngao kwa mkutu sami ngisera ku. Loku nina ku donate and donate ku ini.
1: Mm.
0: Una account number ya FNB. Mfundisi ningayihlele ona account number yale ya FNB ila vanga kota ku kuchela kona timali
1: account number ya FNB le mfundisi bavulavula ka yona le munhu anga hoxa ku mali inwana inwanyana le pfumelaka account ya yena anga yohosha 1 million 3 million 10 rand hinkwayo yale inga na yona xikwembu a xikupfune nchimkatekisa swi tiva leswaku aka va kreste loko se hi vulavula so eba ipfule opportunity yo byala
0: ya
1: vanwanyana vo to swi vitana ku donation mara ka lava nga pfumela e opportunity kumeshane e chance ya leswaku hina hi ya hi ya kateka account number ya FNB yi hlayeka hi ndlela leyi 62481967176
0: mina
1: tlhe mi pinda kambe 62481967176 Mwingiseri wa GCR inambara ya FNB
0: account holder e GCR FM.
1: Aha. Loko mitwa swiri kahle swimkhoma kahle loko kumikari mahi ku heta ku transfera nga ku mi nga senda proof of transfer ya transaction ya n'wina mi nga yi senda kahle aka nambara leyi landzelaka ya riqingho 0744433030
0: Ishayini kambe mfundisi bota kota kuyikhoma
1: 0744433030
0: Ni lava ithe iphinda account kusuka eku sunguleni vanwana va hateka switsalo lava ri kona va ri kule na switsalo a ithe ina account leyi inge GCR FM I account holder kumbe vitira account number ya account yiri ni mfundisi
1: number ya account yi hlayekisa swilo leswi mi yingiseriwa GCR FM aka awara ya ntshunxeko 62481967176 ni phinda ra ku hetelela 62481967176
0: I can see lavang seri ya leyo number ya kona vanga hi hlaya mfundisi loko ikari ya ku heteni kari ta teka tinqingo kusuka kwa laya ka 6:30 tinqingo teto vanwayana vanwina loko moyo ka ba vulela nwina a yene ni mikami jela ku hi mingisela meri kwini incini lexi mi lava ku contribute ku xona eka GCR FM swi ta tsakisa swinene loko yo kuma vayingiseri lava xikwembu xi vulavulaka na vona ku hey rito ra xikwembu marito ka GCR mfundisi ka chumayeriwa ka dyondzisiwa ku na mahungu hinkwaswo leswi hi lava ku swi tiva emugangeni ya ka hina hi swi kuma kwala radio leyiwani so a hi endleni sweswo hi ku pfuniwa hi moya lowokwetsima xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa mfundisi hi va lava vayingiseri
1: Hi khensa swinene mfundisi se hi nghena aka awara ya hina awara ya ntshunxeko eka GCR FM mihlanganile na mfundisi Pastor Jeff Ngobeni kusuka AAFM Central Daniel Assembly xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa ni ta tsakela leswaku un'wana na un'wanyana a lunghisi swo tsala swa yena hi lunghisana swo tsalela henhleni ka swona Xikwembu xi hi pfuna hi lava ku ya yingisela rito ra xikwembu namuntlha na madyambu endzhaku ka loko ha ha ku nyika chance ka leswaku vanhu a va kateki hi ku nyikela kunene xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa ni kombela ku ku reminder kumbexana ku tsundzuxa nambara leyi nga ta va hi karhi hi yi tirhisa ya masiku hinkwawo leyi nga 060 060-887-5942. Xikwembu a xi ku pfuni kwala u nga kona muyingiseri. Namuntlha hi kateka hi matlhelo hinkwawo hi nyika chance ya ku kateka ya ku u kateka hi ku yingisela rito ra Xikwembu, hi tlhela hi ku nyika chance ya ku u kateka hi ku byala mbewu, hi ku byala leswi u nga na swona eka xitichi xa wena xa xirhandzwa ku nga GCR FM. Xikwembu a xi ku endle hi tintswalo kwalaho u nga kona mixer. Hi lava leswaku hi ya hi ya nghena swin'we eritweni ra Xikwembu eka madyambu ya siku ra namuntlha kusuka ebibeleni ebukwini ya Matthew chapter number 8. Hi lava ku hlaya kusukela eka verse ya 5 hi ehla na yona loko hosi yi swi rhandza hi ta fika kwalaho ka verse 9 ivi hala ku hetiseleni hi ta yi hlamusela kunene. Hosi a yi vi na n'wina muyingiseri wa GCR FM. Ni kombela ku yi hlaya hi ririmi leri hi nga ri tolovela, ri nga ririmi ra Xichangana. Yona yi hlayeka hi ndlela leyi. Verse 5. Ka ku loko a nghena eKapernaume, duna ya dzana ra masocha yi ta ka yena yi n'wi khongela yi ku, hosi nandza wa mina u lola kahla endlwini u ome swirho wa vaviseka ngopfu. Yesu a ku ka yena, ndzi ta ya ndzi ya n'wi hanyisa. Duna ya dzana yi hlamula yi ku, hosi a swi ndzi fanelanga leswaku wena u ta nghena endlwini ya mina, kambe vula rito ntsena kutani nandza wa mina u ta hanya. Hikuva mina ndzi nga munhu la fumiwaka hi van'wana, ndzi ni masocha ehansi ka mina. Loko ndzi ku eka rin'wana ra wona famba, ra famba. Ni ka rin'wana tana, rata. Ni le ka nandza wa mina endla leswo karhi wa swi endla. Verse 10. Loko Yesu a swi twile a hlamala kutani a byela lava n'wi landzaka a ku, ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina exikarhi ka vaIsrayele a ndzi kumanga munhu un'we la nga ni ku pfumela loko tano. Ndza mi byela ndzi ri lavo tala va ta huma evuxeni ni le vupela dyambu kutani va ta tshama swakudyeni emfun'weni wa matilo kun'we na va Abraham, na Isaka, na Yakobo. Xikwembu a xi katekise eku hlayiwa ka rito ra xona. Vamakwerhu namuntlha na madyambu etindlwini ta vuhaxi ta GCR FM ni lava ku ya vulavula hi yini xana loko ku nga ri hi nhlokomhaka leyi nge vulavula rito. Just say a word hi ku vulavula hi ririmi ra vadyi va hlampfi. Vulavula rito. N'wanuna loyi aka xitori lexi hi nga xi hlaya ri ri rito ra Xikwembu. Yesu loko a nghena eKapernaum, duna ya masocha ya dzana yi n'wi hlanganisa kumbexani yi rhumela marito hi ku ya hi leyi nga le ka Luka. Yi rhumela marito yi ku, na mina ni na malandza. Exikarhi ka malandza ya mina ku na rin'we, ku na nandza wun'we wa mina loyi ni n'wi rhandzaka ku tlula hinkwavo. Sweswi ni nga le ku vulavuleni i lo la kahla i lo tlela, a nga ha ri ka xiyimo xa kahle emirhini, hileswaku wa vabya wa xaniseka emirhini. Ririti ra Xikwembu, n'wanuna loyi a khongela a ku, na kombela Yesu tana u ta hanyisa munhu loyi. Rito ra Xikwembu riri, hosi ya hina Yesu Kreste a pfumela ku, sweswi se ni nga kuma mahungu ni ta teka riendo ni ta famba na n'wina ku ya hanyisa nandza lowu wa ndhuna leyi. Rito ra Xikwembu riri, ndhuna loko yi swi twisa sweswe yi ku ka hosi Yesu yi ku, no a swi fanelangi kumbexani mina a ni si va ready, a ni le ka xiyimo xa kahle xa ku wena hosi ingata emutini wa mina uta uta kanzia mara kuna lexi ni xitivaka na mina ninga kwani ni na malanza ehansi ka mina loko ni ku famba va famba loko ni ku tlakuka va tlakuka loko ni ku tsama hansi va tsama hansi sena wena hi authority kumbe xani hi matimba lama unga na wona ya vulawuri loko wena wo vulavula iku nwana wa nanza loyi a horisiwi uta horisiwa yeso asunguna ku hlamala aku atikweni hinkwaro ani sibona munhu loyi anga na ripfumelo ra kufana na ra wanuna loyi bamakweru na munthani lava ku vulavula hi marito marito they are so powerful marito ya swikota ku hanyisa marito ya swikota ku tshikilela aka experience itsanani leyi ninga va kona ka ministry ni dyondzini leswaku amkosini loko hi ya kona kuna swilo swimbirhi swi humelelaku hinkwerhu hi yisa marito hi va hi longoloxiwe eka program ku va hi ya hi ya vulavula ku na lava loko va vulavula hambi vo ka va nga vulavuli marito yo tala mara hikwalaho ka leswi marito ya nga vekisiwa xona ya swi kota ku chavelela ya swi kota ku hlohlotela mara van'wanyani va swi kota ku onhetela va karhi va tirhisa marito i ri n'wanuna loyi wena Kreste just say a word vulavula rito ntsena ra ku hanyisa n'wanuna loyi a vabyaka kumbexani nandza lowa mina u ta pfuka a famba vamakwerhu ni lava ku dyondzisa mahayingisele hinkwakonkwako laha mi nga kona ku na mhaka ku na xihundla exikarhi ka marito mindyangu leyo tala yi akiwile hi marito loko munhu na munhu vo fika va hlangana va nga vulavuli nchumu yi mani ni mi byela ku ri rhandzu a ri nge tuviki va nge fiki va aka ndyangu mara ku va ku ta sunguneka swo karhi wun'we i fanekele a sunguna a humesa marito a ku na ku rhandza wa ni tsakisa a vula sweswi a nga ta vula swona hi rito ra ku angarhela hi swi vitana ku gangisa mara ku tirhisiwa marito marito ya na vuswikoti bya ku aka marito ya na swikoti bya ku mundzumuxa swo ya hi ku marito lama vuriwaka ya khoma njhani ya na ku perfume ya njhani kumbe ya na ku nuhela ka njhani ku va ya nga aka kumbe ya nga lunghisa xana vamakwerhu yima ni vulani ku atimithinini hinkwato loko vanhu va zava ku mithini wu fanekele wu va kona a vo fika va tshama va langutana va fika va vulavula ene loko va karhi va vulavula hinkwavo va humesa marito trying to build hala ka hina ni humaku kona eka Daniele mavhiki mangari mangani lama nga hundza a ku karhi ku hlanganiwini ku nga nguva ya tivhoti ku nga nguva ya ku campaigna ka ti-political party va fika va yimisa wun'we a fika a hlamusela ku mina loko se ni ri mukhanselara ni nga swi ndlisa leswi na leswi loko wo fika i vambheveve i miyela yi ku hwi hambilo tlhariha kanjhani vanhu va nge ku vhoteli swi lava munhu wa ku vulavula na loko vanhu va karhi va famba va ku ha campaigna ku laveka vanhu va ku vulavula va humesa marito yimani ni vula makwerhu ni ku hambilo saseka kanjhani loko i nga koti ku vulavula i nga ka swilo swi nga ku fambeli rito leri ni ri tisaka i mhaka ya ku vulavula marito makwerhu na kwala u nga tshama kona xiyimo lexi u nga ka xona xi lava wena u vulavula emarito hikuva marito ya na chance ya na vuswikoti bya ku tlakula ya nga ku tlakula na wena n'wini wa wona rito ra xikwembu ri ri ku na n'wana wun'wanyana wa vusofa loyi a nga teka xuma hinkwaxo lexi a nyikiwe hi tata wa yena a ya xidya no hleketa ku loko a karhi a dya life a yi ri nice loko swi hela n'wanuna loyi kumbexana mijahana loyi i sunguna ku ti vulavurisa yena n'wini no pfumela ku loko o loko a nga vulavuli a nga ta titwa na yena mara marito ya swi kota ku ku lunghisa ya swi kota ku ku tlakula ku laveka munhu
2: kula veka mukreste na munhu unwana na unwanyani loyi anga tati byela aku kusukela namuntha ni amukela Yesu tani hi muponisi kusukela namuntha ni lava ku ya endla lesho kare ha ku heta kunika xikombelo eka jimingiseri wa GCR hi kombeta concern le inga kona ya ku GCR yi tshamile endzeni ka mati bamakweru swa laveka leswaku loko ha vulavula hi ndlela leyi na wena tibyeli ambilwini ya wena ku I want to contribute ni lava ku ya nikelela swo karhi hi laha marito ya wena ya nga ta ku tlakula a ri wena vanhu va ku tala ni tshameni va twa va vulavula swilo swa ku hambanahambana mara xa ku biha i ku va byela vanhu van'wanyana there is no time kumbexana a ku na nkarhi lowu vanhu va tibyelaka va ri vona ku sweswi ni lava ku ndla yini loko a ri mina vuton'wini ni dyondzile leswaku xilo xin'wana na xin'wanyana a swi nge pfuki xi humelerile loko munhu a nga tibyelangi a ri yena n'wini swi sungula aka ku tibyeleni se swi ya aku endleni na namuntlha na ha ri ka xitici lexa GCR FM aka awara ya ntshunxeko ni lava ku ta ku rhamba makwerhu ku ka swilo xin'wana na xin'wanyana lexi u lavaka ku xi fikelela ku laveka ku vulavula marito yi ri hina bibele yi ri hina hi vuriwa lava ponisiweke hi ku va hi vula hi milomo ya hina leswaku Yesu i hosi ha ponisiwe ku va hi vula ntsena hi tlhela hi pfumela na le timbilwini ta hina leswaku Yesu i hosi swi hi endla lava ponisiwaka timhaka makwerhu ti le ku vulavuleni loko ni vhakachela nyana bibele aka Old Testament a swo vula ku Old Testament a ya hi hlayi mara no la ta yi vhakachela nyana swi tsanani ku kombeta mhaka leyi ni yi hlamuselaka ya ku vulavula marito bibele yi hi kombeta ku siku rin'wanyani loko Davhida a ye a ya joyina laha a ku ri na nyimpi hikuva a heleketela vamakwerhu kumbexana va boti wakwe swakudya leswi a rhumiwile hi papa wa yena bibele yeri i kuma ku ri na xihontlovila lexi a xi vitaniwa Goliat hi masiku hinkwawo bibele a yi swi tumbeti yi ri a xi humesa marito xirhukana vana va xikwembu vana va xikwembu va chuha va nga ha chuhisi hi ku n'wanuna loyi i le ku hi dlayeteleni mara every day a va hoxiwa eku chuheni hi ku byeriwa marito vanhu vo tala va makwerhu va chuha swilo hi ku va va byeriwini loko no vutisa ni ku xinghunghumani i xilo xa njhani evuton'wini wun'wani na wun'wani i na definition ya yena leyi a nga yi hlamuselaka ya xinghunghumani ni tlhela ni vutisa ni ku xipuku yini wun'wani na wun'wanyani i na definition ya yena ya xipuku loko o fanekele ku hlamusela i ta hlamusela swi za swi hundzula picture andzeni ka miehleketo ya loyi a n'wi hlamuselaka mara mhaka yi kulukumba yi le ka marito lama kotaka ku xavisa marito lama kotaka ku destroy yimani ni vutisa ni ku avuton'wini bya wena have you checked u tshama u ma languta ku marito lama u ma humesaka i marito ya njhani xana i marito ya ku aka i marito ya ku dlaya i marito ya ku chavelela kumbe i marito ya ku destroy vamakwerhu ha ha ri kona ha ha yingiserile ka siku ra namuntlha ni rhandza ku rhamba vamakwerhu hinkwenu ku leswaku aka xiyimo xin'wana na xin'wanyana ku laveka munhu a vulavula marito aka xiyimo lexi hi hlanganaka na xona u nga miyeli van'wanyani va za va yimbelela risimu va ku u nga miyeli loko xi ku endlela leswa kahle u nga miyeli u nga miyeli vamakwerhu ni lava ku tisa hungu ra ku loko munhu a miyela na le a vukresteni hi swi yisa aka disability hi mhaka ya ku loko munhu a nga vulavuli swa hi hlamarisa hina hi vulavula vito ra Jesu hina hi na marito ya ku aka hi na marito ya ku tsuvula ku na wena makwerhu ku hanya ka wena ku le ka marito lama u ma humesaka loko u vula hi nomo wa wena u ku Yesu i hosi u ta va hosi ya vutomi bya wena na le ka mavabyi hinkwawo lama hi hlanganaka na wona evuton'wini ya lava rito ntsena a ya lavi swimuma swa ku miyela ya lava rito ku va munhu a vulavula na swona swi tlula na hi timbyana tinene loko wa miyela a yi nge swi twi ku i lava ku yi suka mara loko i lava ku yi suka wo vulavula rito ntsena ni kombela ku ri vhakachela wa vula i ku pfutseki pfutseki yi kota ku suka i mhaka ya ku yi la ta twa the sound of a word n'wana un'wanyana i na ndzwalo wa ku vulavula ku humelela ka wena ku le ku vulavuleni ka wena ku horisiwa ka wena ku le ku vulavuleni ka wena hambi yo ku tlhandzeka mavoko kanjhani mara wena vulavula swi suka mbilu ya wena i ku ni horisiwile hi vito ra Yesu i ku ntirho na wu kuma hi vito ra Yesu i ri mujahana loyi ni ta pfuka ni ya ka tatana and this statement a nga byeli vanhu van'wanyana leswi vulaka ku munhu a ri yexe wa swi kota ku va na communication a ri na yena n'wini na mina ni fane va na yona communication loko ni suka kaya ni tibyerini ku n'wana wa xikwembu se yi nghena movheni i ye ka GCR FM i ya dyondzisa vayingiseri hence namuntlha mi tshamile kwalano mi karhi mi yingisela mi twa leswi hi nga le ku swi vulavuleni i mhaka ya ku I have spoken to myself. Na wena makweru, bulavula rito a henhleni ka vutomi bya wena. Bulavula rito. That is why at times ni bona swiri na nkoka vanhu va fanekele va dyondzisiwa ku a hi nkarhi hinkwayo un a fanekelaka ku tlhandlekiwa mavoko a hi nkarhi hinkwayo munhu a bohekaka ku famba-famba a ya rhwalela leswiya na leswiya va ngo tana hi ta tekala swi ta ku pfuna lexi nga ta ku pfuna i na xona wena say a word to yourself vulavula vito ra Yesu ehenhleni ka vutomi bya wena vulavula hi ku hi timbanga ta Yesu na horisiwa eka ntungu wa mukhuhlwana ha swi vona sweswi visa hi tolovela ku i nkarhi wa ku mani na mani a nghenela hi mukhuhlwani hi dya hi ku ho sawuta a swi bohi hi ku sawuta vulavula rito a ya vutomi bya wena rito ri ta kota ku ku tlakula i famba henhle ka rona siku rin'wanyana na mina vuton'wini ni tibyele rito ni ku ku hlupheka ku dlina kwala ka mina a ka ha yi mahlweni siku rin'wanyana ni tibyela loko ni languta ndyangu wa ka hina ni swi vona ku swi le ku tsandzeni swinene ku pasiwa ka matric ni ku swi dlina ka mina ni lava ku ya pasa matric and I'm going to varsity in the name of Jesus ni tibyerile a ri mina ene swilo leswi hinkwaswo ni boheke ku swi landzela because I have said a word to myself ni tibyele rito mina hi mina n'wini vamakwerhu just say a word vulavula xin'wanyana ehenhleni ka vutomi bya wena ku nga si za ku ta munhu a kerekeni laha ni humaka kona ni tshama ni kani va dyondzisa ni ku before vana va wena va ya byeriwa hi munhu un'wanyana vulavula rito ehenhleni ka vana ba wena va nga si za va ya twa mfundhisi wun'wanyana a va byela va nga si za va ya twa prophet yin'wanyana yi va byela va nga si za va ya twa apostle yin'wanyana yi va byela ku ni vona dokodela laha a ri sunguni va twa hi mutswari wa vona a vulavula rito ehenhleni ka vana va yena ivi na vona va ta dyondza ku xin'wana na xin'wanyana xi lava mina ni vulavula rito vamakwerhu van'wanyani va chava va na tingana a ku vulavuleni ka rito sweswi ni nga le ku vulavuleni i kona un'wanyana a fanekele a ri na ndyangu a fanekele a catini malembe ya pfumela swa le timalini swa pfumela mara hi ku va na spring xa ku vulavula na ntombi ku na ku rhandza n'wana ka hina a ka ha ri nguva ya khale ya ku hi ta ku lavela ti vulavuleli hi wexe vulavula rito ehenhleni ka vutomi bya wena vito leri nga vulavulaka hi rona ku nga va rito ra mani loko hi nga ri kumiki ka one source leyi hi nga sala na yona the only source document hi nga sala na yona hinkwenu hi fambaka henhleni ka mitila yoleyo yona is the Bible vulavula marito hinkwawo ya ku hanyisa lama nga le ndzeni ka Bibele ni kwate ngopfu loko ni twa ku n'wanuna loyi a chuhisa va Israyele a va rhuketela se Davhida a kwata a ku nix ku nga ka ku nga rhuketeriwi vuthu ra xikwembu lexi ni xi tivaka mina I'm saying a word a vulavula rito a ku xikwembu lexi nga ni pfuna le hlathini leyi xikwembu lexi nga ni lwela le tipherene leyi xikwembu lexi nga ni lwela exihundleni xa ha ta ni lwela na le ka xiyimo lexi ni hlanganaka na xona muyingiseri wa GCR FM na wena ka xiyimo lexi u nga hlangana na xona ku xota ntsena ku u vulavula rito my advice na ku rhamba ku vulavula rito eka hinkwaswo leswi u hlanganaka na swona marito ya swi kota ku tlakula marito ya swi kota ku destroy choose your words wisely xikwembu a xi hi pfuneni hi mi nyika chance ya ku ya nghena mi vulavula na hina eka nongonoko ya awara ya ntshunxeko nambara ka ha ri yona ya 060-887-5942 muyingiseri wa GCR u le moyeni muyingiseri hi pfukile hi pfuxela vona muyingiseri wa hina wa GCR
0: I can't say it, man. Muyingiseri wa GCR FM ha ku pfumelela leswaku u nga nghena u vulavula na hina hi commenta hi rito ra xikwembu hi tlhela nakambe hi nga rivaleni lava nghenelaka ku ta pledge kumbexana ku lava ku ta nikelela eka project leyi hi vulavulaka hi yona ya ku relocate GCR FM xikwembu a xi hi pfuneni you are more than welcome hi kombela ku hi nga rivaleni na ku senda ti-voice note eka nomboro ya leyi hi vulavulaka hi masiku hinkwawo hi yimbelelaka hi 060-887-5942 namuntlha hi teka matlhelo hinkwawo hi karhi hi ku hi teka lava lavaku va na comment eka rito ra xikwembu hi tlhela hi teka na lavan'wanyana a hi tweneni voice note
3: riperini mfundhisi wa hina
0: ya
3: ntwani khensa rito ra xikwembu leri mi nga ri vula namuntlha na madyambu rito ra kahle rito ra ku hi dyondzisa rito ra ku hi byela leswaku hi fanele hi tshama tintswaleni ta xikwembu hi masiku hinkwawo rito ra ku hi fanele hi hlawula leswi hi swi vulavulaka hi minomo ya hina na khensa mfundhisi wa mina kumbe xikwembu xi nga n'wi pfuna ku ya mahlweni mi hi dyondzisa hala ku ta dyondza swo tala i mama albi wa la ka xikukwani inkomu
0: khensa swinene mama albi la ka xikukwani xikwembu a xi mi endle hi tintswalo yingiseriwa GCR FM wa amkeriwa aka nomboro ya hina ya 060-887-5942 hi tlhela hi karhi hi amukela comment ta le ka rito ra xikwembu na le ka ti-pledge
4: minjhani muhaxi
0: hi pfukile
4: na mfundhisi kwala xiticini
0: a swi vitana
4: heyi va dyondzisini swinene a hi nge tatisi a hi nge hunguti hi nga ku onge munhu un'wana na un'wana a nga cinca mahanyele loko ku angele ku hanyeni kahle mfundhisi hei hi mbela mavoko xikwembu a xi mi ngeteleli mikateko mi ya mahlweni mi va na matimba swinene ha ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi sihendani mapuke block 18
0: khatsa ikensa Billy Ocean xikwembu a xi vi na n'wina a xi mi katekisa
1: Ay, kansa Xikwembu mfundisi. Moya teka inwayani voice note.
3: Perle mfundisana. Ana kansa retro sukrana muntha. Ora ndaka kansa. Ee Xikwembu ashimi. Funa kuya emahlweni. Tihlavutele teleka timweni a ti dixitalo eka n'wina. Ora ndaka kansa. Kansa na xitichi xa hina xa kahle ku va xi hitisela vanhu vo fana na n'wina. Ku va mi tshama mi kha mi hi dyondzisa ha khensa swinene Xikwembu a xi mi pfuna xi mi hlayisa sesi wa ntimanyana kwala ka sikhunyana danke
1: sesi wa ntimanyana ka sikhunyana hi khensa swinene mindzuno hinkwayo a yi tlheleli ka Xikwembu hina a hi tsongoli nchumu swa ka Xikwembu hi swi yisa ka Xikwembu hi ma hi tlhela hi teka yin'wana voice note
5: minjhani muhaxi na mpfundhisi wa hina no rhandza ku tata ku khensa eka mpfundhisi wa hina eka rito ra papa hina Xikwembu xa hina lexi mi nga hini ka rona ra ku hitisa na ku va hi fanele hi swi tiva ku hi fanele hi hanyisa ku yini hi karhi hi khensa ku tsundzuxiwa mfundhisi hi khensa ku kombiwa ndlela hi khensa ku horisiwa laha a ku ri na timbanga rito ra n'wina ri fike ri bandicha eka mina laha a ku ri na ku tsana ri fike ri ni endla hi tintswalo se na n'wina wa mfundhisi Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo a mi hlangane na mfundhisi sikumani nhlongwane laha ka Nkuzana
1: Fundisi Sukumani aka Nkuzani Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo mindzuno hinkwayo yi yisa ka Kreste hina a hi tsongoli nchumu hi ma hi teka yin'wanyana voice note
6: ri perini muhaxi wa hina na vafundhisi kwalano a xitejini hi le ku vatweni mfundhisi va le ku hi dyondziseni ka rito va le ku hi dyondziseni na ku loko hi hleketa ku endla swilo loko hi vona swilo a hi swi langutiseni hi tlhela hi swi endla hi nga langutisi swilo hi matiso ivi hi nga swi endli swa kahle ku hi langutisa hi tlhela hi swi endla se nitweni dyondzenyana swin'wana kwalaya ka ritinyana reriya va nga ri vulavula kwalaya na swin'wana na swin'wana se ni ri mfundhisi Xikwembu a xi va endle hi tintswalo xi va ka tikisa va ta hi dyondzisa hi masiku na minkarhi va hi lombisa timbuva i timbuva ta na madyambu ku loko ha ha tlela Xikwembu xi ta kota ku hi katekisa na hina hi kota ku na mindzuku hi kota ku sisimuka hi pfuka hi vona siku ra mindzuku hankesa mfundhisi khomisa mitani khomisa sweswo ni hi bhani va rito ra Xikwembu mi nga heli matimba
1: va mhana xikhongelo lowa jaha kwala ka sikhunyani Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo mindzuno hinkwayo hi hi dayirektela ka Xikwembu hi xona xi hi kotisaka mingiseri wa GCR FM a ku nyika chance once again ku va hi karhi hi fowunela eka nomboro ya leyi u yi tivaka muyingiseri
0: a hi tekele muyingiseri mfundhisi
1: okay mfundhisi
0: ayee
7: u khongele njhani ina ndzawa Xikwembu
0: hi hlayisekini bava
7: a hi khenseni khensa rito mani na swa ku tala ntanantana ku twa va dyondziseni kumbexani Xikwembu xi nga va twela visiwana va hundzuka ta khensa halleluya
1: khensa swinene khensa swinene Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo yingiseri wa GCR FM eka awara ya ntshunxeko hi karhi hi ya mahlweni
8: ta mina ya ri ndhawu khensa Xikwembu rito leri mi nga ri hlawutela namuntlha ku vulavula ntiyiso ni vula mina ri vulavule na vutomi bya mina ku rito rin'wana na rin'wana leri ni ri vulavulaka is either i ra kahle swi vula ku ri ta va ra kahle endzeni ka vutomi bya mina is either i ra kahle leri ni ri vulavulaka henhla ka vana va mina ri ta va kahle henhla ka vutomi bya vona loko i vulavula swo ka swi nga ri kahle ni dyondzini ku i swilo leswi nga ta ku tshikelela swi tisa huma rito ya lama emavulavulaka henhle ka vutomi lebyi i byi hanyaka ni dyondze swo tala kusukela namuntlha hi rito ku pfula nomo i vulavula marito yo ka a nga ri kahle ka munhu un'wana na un'wana i swilo leswo ka swi nga ri ku kahle na khensa vanani na madyambu lamanene yana ni mahlweni mi dyondzisa yana ni mahlweni mi vulavula na vutomi bya hina vumunhu byi tlhelela vanhwini hikwalaho ka ku va mi kha mi hi dyondzisa na khensa i mhani ngeri vula ka maswanganyi mi yingiserini vafundhisi va mina inkomu
0: amen u nga hi teka mingiseri mingiseri ka GCR FM
9: hallo Ahe mwingi seri ka GCR FM awara ntshuxeko.
10: Hallo.
9: Ahe.
10: Ah, nami na onkensa ukuthi aziwa rito la Xikwembu. Lelele singava swa vulaka hina swa moya. Nokombela ukongeleliwa nayo mhlupho hi mavabyi.
9: Mhlupho hi mavabyi.
10: Mhlupho hi masayidi ya mina lawa na matihlo ya mina ma huma misava. So na 5 years hi le Venda.
9: Hi rito ntsena mo hi khongela. Xikwembu hi vito ra matimba ra Yesu. Loko u swi kotile ku rhumela rito ri ya ri ya horisa nandza wa ndhuna leyi, Xikwembu na le ka siku ra namuntlha wena Yehovha lowa khale a nga yena na namuntlha wa ha ta swi kota hi vito ra Yesu ku horisa. Hi rhumela rito, hi rhumela marito ya ku horisa evitweni ra Yesu. Mani a va horisiwi lava nga kona Avenda hi vito ra Yesu a hi khenseni. Amen.
10: Amen.
9: Pumelani kan mamba.
0: Hi rito ntsena mfundhisi. Swa endleka.
9: Swa endleka swilo mfundhisi.
0: A vula loko swo tsala rito ntsena ra Xikwembu miri swa endleka.
9: Vanhu vo ti tikisela hi ku landza leswiya na leswiya timhaka ti le ritweni.
0: 060-8875-942. A hi veneni hi karhi hi siya ti-voice note, hi karhi hi fona. A ka GCR FM loko hi karhi hi sungula nongonoko mfundhisi hi vulavule hi station xa hina lexi nga matini. Hi karhi hi vula ku se hi lava rhurha hi ya ka ndhawu leyi loko ko tshika ku ne timpfula hi nga kaka hi nga tsandzeki ku va hi haxa. So a hi fanele hi nga se hi vulavula swo tala vayingiseri va GCR FM a va ngheni aka akhawunti leyi nga va nyika va kota ku vula ku hi lava ku va part ya ku va ku akiwa xitexini xa hina lexi nga ta va xi tshame kahle xi nga tshamangi ematini. Akhawunti ya ri yaleya mfundhisi leyi akhawunti ya kona ku nga GCR FM akhawunti number i FNB and then yi ri 62481 967176 62481 967176. Akhawunti yaleyo ya FNB ma pfumeleriwa ku va mi transfera leswi mi nga kotaka ku contribute hi xona loko ri xi ringana na semende. Semende va ma 115 118 120. Semende yin'we yi nga endla different. Xikwembu a xi mi khumbi kwalaho mi nga kona mi endla leswi mi endlaka swona. Loko mi sendini mali yaleyo mi nga kota ku rhumela proof ya n'wina aka nomboro 074 443 3030. Hi kona mi nga ta kota ku rhumela proof ya n'wina. Mfundhisi station lexiwani a xi nge hekahekahi ku ri na vayingiseri lava xi rhandzaka.
9: Mfundhisi ene hi lava u tlhela hi tsundzuxa ku munhu a nga hakela a nga hoxa individually so na lava lavaka ku pledge hi tikereke ta vona. From church account to account ya GCR naswona ha swi amukela. Munhu wa vula ku hayi na mina ni byalela kereke ya mina ku yi ta hanya. N'wana wa vula ku ni byalela business ya mina ku yi ta hanya. So hulela kereke ya mina ku yi ta hanya. N'wana wa vula ku ni byalela business ya mina ku yi ta hanya. So whichever way munhu a lavaka ku swi endla a hi swi endleni.

0: GSR ba mi lava mfundisi a ibeleni hi kari hi phone na vangisele wa GSR mfundisi va ri kona nkarhi wa ri kona hi siya ti voice note aka riqingho ra hina ra WhatsApp leri nge 060 8875 942. Mfundisi mi valavula ku marito ntsena munhu a nga zangi a tandlwini ya munhu
1: mfundisi na swivona sweswi mi nga kona kwala mi dloke ring mfundisi a mi lo vulavuriseriwa mfundhisi mi lo vulavula hi
0: marito
1: ya kota ku mi akela ndyangu
0: hi sweswo
1: timhaka ti le maritweni
0: timhaka leta marito mfundhisi ta karhata loko wo pfumiyela ku a ku na nchumu xi nga ta cinca yeso loko a heta ku tlongwana na loyiwani a ku vulavula marito yeso a muvhekaku since ni nga ri chumela gospel a ni tshama ni twa kumbe ni vona n'wanuna wo fana na wena hi ku pfumela ka wena
1: hi mhaka ya
0: marito ntsena a ni ku lavi nghena ndlwini yambe hambi u nga ni nikangi nchumu hambi u nga ni khomisangi nchumu kambe loko wo vulavula marito swilo swa mina swi nga cinci hi vazalwana rito ra xikwembu ri na matimba mfundhisi
1: na tivutisa mfundhisi ku lava byeriwaku ku ho pfa i yimini nyana i yimela wa vunharhu loko taku ni ta vuya tatanta ku khumba hi vo
0: va loko heteka nkarhi
1: rito
0: ku na yeso leyi a rhumela ku rito ntsena swiyimo swa yena swi ni kari nghena ka GCRF kari siya ti-voice note ta hina 060 8875 942 mi nga yi foyinela mfundhisi va kona mfundhisi Jeff namuntlha ku ta vulavula na vutomi bya n'wina ku ta vulavula rito leri va nga rhumiwa na rona leswaku swiyimo swa n'wina swi ta cinca va yingiseri xitixi lexiwa xa GCR xaka xa kula ende xi kula hi ku n'wina ma yingisela xitixi lexi ende xi kula hi ku n'wina ma xi rhandza xitixi lexiwani mfundhisi rito
1: timhaka ti le ritweni hayi leswo ta hileswaku hi fike hi mixa timhaka ti le ritweni
0: vulavula ritsito ntsena
1: rona ntsena ri nga ta ku ndla hinkwaswo
0: ri kota ku cinca rito ku na miyingiseri wa GCR ma yi n'wi teka miyingiseri
2: a hela mfundhisi vaxumi mi njhani hi hlayisekile eyi mati ya vafundhisaka ya ha mi yingisela eyi na tikanyana timahungu ha karhi ha mi yingisela vafundhisi mativa leswi mi dyonisa ku tonona ka wa ndzesi tshama ndzeni ka timbiri ta hina ku aka a hi ta dyondzi a hi ta dyondzeka hikuva xisikulukumba i rito huku loko i nga tlangi rito i nge ti koti ku pfumela i ta pfumela hi minyana i nga ri tlangi rito serito hi rona ri nga na ntiyiso swinene rendzaku munhu a cinca rendzaku munhu a hundzuka rendzaku munhu a hundzuka a va mukreste wa ntiyiso rito tena rito handle ka vafundhisa nga dlinisaka homi xewaka na ku homi yingiserina karhi ya yingiseri nga ngheni rito hi vona ri nga rito leri ri nghenaka ndzeni ka timbilu ta vanhu ku va dyondzisa va kota ku hanya leti rito ri laka ku swona i nkomu i ntukulu wa hosi
1: amkela kuva u vana hina eka nomboro ya 060 8875 942 hi amukela na ti-voice notes hi amukela ti-calls hi amukela hinkwaswo xikwembu a xi hi endleni hi tintswalo muyingiseri wa GCR FM u le moyeni ahee
3: ya khensa rito swinene rito ri na matimba
1: rito ri na matimba
3: hi khensa va pasa bingani
1: hi khensa hi va kona hi lava mi yingiserile vulavulani
3: hampela va khensa leswi va kota ku hi tisela yina mama yi hinyita ka hidya swa moya hayi hi ta tithini
1: amen
3: rito ri na matimba swinene mfundhisi ku ya hi bomu ya tinhlayo 22:6 kuri sweswi tana ndza ku kongela u ndzi rhukamela tiko leri hikuva ri ndzi tlula hi matimba sweswi yaku a ku rhukameli mfundhisi loko munhu u rhukala i va u kota a ku tlula hi matimba se ndzi tsala vhela ku ta ku na vanhu kumbe

0: Marito ya skota ku tlakula, marito ya skota ku destroya. Minseve hinkwayo leyi nga copiwa hamakansayi khansela hi rito.
1: Xikomba ximikhumbi wihi na wihi loyi xi nga ta mi byela hi wona kumbe mi nyikelela u amukelekile na xitichini lexa hina.
2: Hayi khensa Pastor Bulana, khensa swinene. I ngi xikwembu xi nga khumba munhu un'wana un'wana a twa munhu koti na yi khumba a yikile hi ku ya hi leswi moya yi byela swona.
1: Amen, can see.
2: Vana na madambu lamanene mfundhisi xikwembu xi n'wi phutela laha xi nga ta nyisa
1: kona. Amen.
2: Thank you.
1: Hilelo mingiseri uri xikwembu ximphutsela mfundhisi marito n'wana n'wana nghena kula u pfumelana na hina hi ku rito ri na matimba loko munhu a kota ku ku khesa hi marito na hina hi nga kota ku tirhisa marito hi rivhesa mindhukano leyi nga khesiwa hi yona. Marito ma na nkoka ehenhle ka vutomi. Marito mfundhisi
0: bibele mfundhisi hi kombeta ku loko Yesu a ya horisa a ya pfuxa Lazaro anga nghenangi wa huwelela ntsena hi rito
1: impela
0: aku Lazaro pfuka hi rito ntsena
1: rito ri na
0: rito ri kota ku pfusha rito ri na matimba. It doesn't have to be hi fanekele hi vana contact mara rito
1: ri na matimba
0: ri na matimba mfundhiso
1: impela naso swani hi loko vavuleka marito hiri ha swi tivaku ku na vayingiseri va GCR va lava ku yi vona xitichi lexa vona va xi twa masiku hinkwawo hambi ku ri na timpfula hambi ku ri na yini sweswi hi loko vavuleka rito hi ri xikwembu a ximikhumbi kwala mi nga kona akhawunti ya GCR leyi mi nga kotaka ku donata ka yona i ya FNB yi ri 62481 967176 62481 967176. Va nga kota ku va va siya proof ya payment le kumbe xana loko va ya depositini va nga yi siya kwini mfundhisi?
0: Mfundhisi va nga yi siya aka nomboro ya riqingho ra le nyongeni leri nge 074 44 33 030 074 44 33 030. Hi laha mi nga sendaku kona proof of transfer or proof of payment aka nambara yaleyo xikwembu xi ta va xikarhi xi mi endla hi tintswalo aka donation leyi mi nga yi khoma hi ndlela yihi na yihi hambi i mali hambi mina xo famba mi la ta hi driver mi xi tisa hi n'wexe you are more than welcome. Xikwembu a xi mi pfuneni mhaka yi le ka rito mfundhisi
1: ku na muyingiseri u ri riperini na vaxumi vafundhisi ni kombela ku vutisa ku hina hi tirhisa Capitec hi endla njhani i mashudi gracious mphephu kwala River Plus. Mashudu gracious hi ta vuya aka n'wina ku nga si hela nkarhi hi ta va hi karhi hi verifya nomboro liya ya Capitec mara vayingiseri a swi koteki ku hi nga tsandzeka ku va hi endla transfer kumbexana a swi aleki nchumu un'wana na un'wanyana wa pfumeleriwa kumbe nga kota ku endla laha ka GCR mi kota ku endla ti-donation teto leti ti nga ta hi pfuna ku ya amahlweni mfundisi
0: hambi ku ri yona akhawunti yona yaleyo ya FNB lava swi va olovelaka a va yi transferela eka yona ya pfumela kusuka eka Capitec ku ya nghena eka FNB kusuka eka Standard Bank ku nghena eka bank yin'wana na yin'wanyana leyi tirhisaka ya swi kota ku transfera yi nghena eka nomboro leyi ya akhawunti ya FNB hambi swi ri tano hi ta va hi karhi hi mi confirmela ku swi nga va ku nga ri na nambara yin'wanyana leyi swi nga mi oloviselaka ku va mi transfera ka yona hikuva van'wanyana va kota ku transfera ku ya hi nambara se yaleyo hi ta va hi karhi hi yisala ndzhaku hikwalaho ka ku va n'wina mi karhi mi lava leswaku yi va kona xikwembu a xi mi katekisi vamakwerhu ha ri ka yona mhaka leyi hi nga vulavula hi yona ya ku just say a word vulavula rito ntsena aka swiyimo hinkwaswo leswi u hlanganaka na swona swo lava rito ntsena a swi swi lava swo tala u nga zi u ti vavisa u ti pfatlanyapfatlanya hi ku hoxahoxa swilo leswo tala vulavula rito bibele yi tlhela loko yi ya mahlweni yi hi kombeta leswaku Yesu ize a vulavula marito aka n'wanuna loyi a va byela hi xintombhani kumbexana hi nhonyani a ku a xipfuki hi ku vulavula marito ntsena swa koteka vamakwerhu a swi bohi ntsena ku va na contact loko ku ri na chance ya ku munhu a vi na contact na munhu yaloye a swi vitana mara munhu a nga zi a ti tlimbeletela ku xikolokolo no fanekele ndzhani ya lomba mali ni khandziya ni ya atikweni ra le kule kumbexana munhu loyi i kumeka kule a fowuneriwi a vulavula rito a hi ali ku horisiwa kumbexana ku nga ta hi le ka munhu yaloye mi n'wi tshembaka ngopfu mara loko o vulavula marito swi ta yisa mahlweni xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisi na ku kuma confirmation mayingiseri va GCR n'wina hi mi tekela nhlokweni swinene nomboro leyi nga mi nyika yona ya 074 44 33 030 074 44 33 030 hi yona yaleyo mi nga hoxaka any kind of donation aka Capitec loko mi tsakela nambara yaleyo tirhisani yona xikwembu xi mi pfuna tlhela mi
1: ni lava yi tlhe yi repeat-a kambe mfundhisi a hi repeat-eni kambe hi sungula hi akhawunti hi karhi hi ya kusuhi no pfala hi sungula hi akhawunti ya GCRFM FNB leyi nge 624819671 76 mi nga tlhe mi pfunda mfundhisi kumbe voice ya mina va yi twi kahle
0: hayi ya n'wina mfundhisi na swi twa loko vulavula va ri hayi leyi ya tikisela hi mani mina ni tala ya mina ya soft 624819671 76
1: yaleyo i FNB account loko mi lava ku transfera mali yin'wana na yin'wanyana leyi xikwembu xi nga ta vavula na n'wina mi nga kotaka ku transfera aka Capitec hi nomboro leyi ya 074 44 33 030 hi ngwe hi tlhe mfundhisi va yi repeat-a kambe
0: yima na mina ni yi repeat-a hi voice ya le ka Daniel mfundhisi 074 44 33 030
1: yaleyo nomboro yaleyo mfundhisi marito ya n'wina yo hetelela mi karhi mi lelana na vayingiseri ni nga va hlohlotela ku yini eka vona hi timhaka hinkwato leta rito leriwani
0: mfundhisi wa mina rito hi ri vulavurini swi sale ka wena muyingiseri ku u ta endla yini hi rona loko wo va muyingiseri ntsena wa rito i nga vi muendli wa rona a swi nge ku nghenisi atilweni ene achievement ya hina i ku va siku rin'wanyani loko hi ya tibuku ti pfuriwa na ra wena vito ri va ri ri kona ri tsariwile eka buku ya vutomi makwerhu ku navela ka hina i ku na hina hinkwerhu hina hi nga yingisela sweswi a hi nyikeleleni xo karhi aka xitichi xa hina xa xirhandza xa GCR leswaku xi ta kota ku relocate xi ya andhawini ya convenient laha mani na mani a nga ta xi kuma xi va accessible nakambe hi kota ku na loko weather yo va njhani na njhani hi kota ku fikelela mfundhisi xikwembu a xi pfuni muyingiseri ni kombela ku extend this call ni vula ni ku lava ba
3: swi when a sore throat just won't stop bona bini fast relief
0: ba lava ku nikelela va swi twa ku va lava ku nikelela ikuma ku inati semende leti nga sala a uri na project una yini yini xexi nga sala a uri na project wa fowuna kwala ka GCR FM i vula
4: hi
0: lavi ku siya nchumu handle a hi lavi ku siya munhu a nga katekangi
1: mfundhisi na lava va nga aka tisemende ti sala mi vulavula ku ntiyiso ma fowuna kwala nomboro ya GCR mu ku mina na tisemende leti nga sala talani mi ta teka mi ta vona vhele yi fika
0: hi taya
1: kwaleni mi ta vona xibakani xi fika xitexi ta teka tisemende teto ta kota ku contributa ku endla ku muako wa hina wa GCR wu fika makumu wu hela
0: leswaku project leyi a yi nge vi ndendende a yi heta sweswi hi vito ra Yesu hi vulavurini marito
1: hina na vayingiseri hi hetini project leyi mfundhisi xikwembu xa hina a xi hi pfuneni xi hi katekisa mfundhisi ni kombela mi endla xikhongelo xo koma mi endlela vayingiseri hinkwavo lava va nga teka kungu ra ku va va contributa kumbe ku donata leswaku xitexini xa hina xi kota ku akhiwa
0: xikwembu xa hina lexi nga le matilweni muyingiseri hi luya ambilwini ya yena wa karhi wa vula sweswi kumbe na ni la ta hanikela leswongere na leswongere a n'wi khongelela xikwembu hi kombela tintsumi ta tilo ti n'wi axara ku va a fikelerisa leswi a nga le ku xikunguhateni na lava va nga xikunguhataka xikwembu ha va vitana va pfune na tintsumi ta tilo ti va axara ku va fikelela ku fikelela xiboho lexi hi vito ra Yesu a khensa xikwembu amen mfundhisi wa mina
1: hi khensile vayingiseri a hi tshamiseni sweswo hi teka tikofi ku nghena nongonoko wa reasoning from the scripture lava vafundhisi va nga ta va va ri kona ku ta va va kha va reasona hi matsalwa mfundhisi ngoveni pastor Jeff hi khensile laha xikwembu xi nga mi tirhisa ku fika kona ka ha ri na van'wani malandza ya xikwembu va nga ta teka va karhi va yisa emahlweni hi ri ka hina hi salani na GCR mi ya mahlweni mi yingisela i xitichi xa xirhandzo the voice of the nation hi khensile hi huma hi risimu ra keke leri nge xikwembu xa hina xa vulavula xa ha vulavula rilo
0: xi vulavula rito
1: amen.

0: wild things happen in our world.
1: Alright, okay. Come here, it's 9 minutes. We're going to talk about our young combo, your bill. Because we're going to very simple such a show. Reasoning from the scripture. In the layona, yale yoka. Bako na ba fundisi? Eka madamba skora mutan. Kesi shunda na fundisi na tsaki. Kusukale aga awara ya naruka. Kaka kwa fika kase awara yansevu. Kasi mina bito inomen jigijela. Langa tawa na nguna kase eka madamba skora na mutan. Sema kuri tawa na karua kase shunda. Kusukala ka awara liwani ya combo kwa fika kase awara yanka ya style vile shufanya kesho la bula eka madamba skora na mutan. Loko tloko makaliya ya vikile ri ya ringa hunza switikomba inga ku ita vaikari hi hisa kahle amahlweni na le ka siku ra namuntlha vaikari hi tlhuvutisa sweswiya ri hi xiswona ka hi ndlela yona ya leno na ku tsaka na ku tshemba leswaku ri vo ku tala van'wina vhele mbi na hina kahle eka vikile ri nga hundza mi nga va mi yi twini vhele sweswiwani loko se yi tlhe yi vuya futefute ko va ku pfuxelela ntsena eka n'wina leyi nga ta va yi karhi yi langutisa ku ri hi ta va yi karhi hi fambafambisa ku yini ken kona ka Facebook ni khomisani sweswo ku nomen jikijela kumbexana mi ku GCR mi ku Space FM kumbexana mi ku 0607 5942 ibe kari hi fambisa xisweso aka low nongonoko ni na ku tshemba leswaku ri hinkwakwaku ka a mi ri tikerekeni kahle mi tsakini ma swi tiva ku hina la ka GCR la hi nghena kereke kusuka na mixo ri ze ri ya ri ya pela hi ndlela yona yaleyo ka ka nhlokomhaka ya kona vhele yimi hi ndlela leyi landzelaka loko langutisa va ku xana Christianity hi byona ntsena vukhongeri lebyi khesekaka byi ri byoxe emahlweni ka Xikwembu ke kumbe vukhongeri hinkwabyo bya khenseka emahlweni ka Xikwembu ka hi nhlokomhaka yaliya ya vhikeririya hi nga yi sungurisa swona sweswiya kahle hi nga ta yisa kahle emahlweni na le ka leri 1 week vhele na ku tshemba leswaku ri mi ta mi tsaki swinene hikwaku lamuka kona my sendela voice note 060 77 5942 hi ta va yi karhi hi ti langutisa ku ri xana ki n'wina va mi karhi mi yisa ku yini emahlweni na hina na nhlokomhaka yona yaleyo nkarhi wa kona 10 minutes na timinutes so kahle awara ya nkombo ibile hi ta hambana kahle le ka awara ya kaya loko DJ Happy a ta va ri na n'wina kahle a mi nyika kahle gospel top 20 kusuka le ka awara leyi ya kaya ku fika kahle awara ya 12 hi loko se vhuti va yi sukile hi ndlela yaleyo tivi lani ka kona ku ri hambi ni sungula vokweni ra mina ra ximatsi hambi ni sungula vokweni ra mina ra xinene mara namuntlha mo ni sungula vokweni ra mina ra xinene mi to tshinelelana nomulo wani wa karhi wu fika la kusuhani na vona laha riperile mfundhisi
2: ahempfukile hi mpfuke swinene mpfukile na vaxumi
1: na hina hi mpfuke swinene ma
2: akesa
1: hi leyi nhlokomhaka swi tikombaka ku ri a yi nga fikangi kahle makumu ka vhikile ri nga hundza mi sungula njhani n'wina kahlekahle
2: ya ni to sungula ku ri mo ni pfuxela vayingiseri a ni vangi kona mavhiki mambirhi a va ni khomeli swin'wana na swin'wana swi kumeke swi tsandzekisa mara ni khensa Xikwembu swinene ku va namuntlha ni koti ku va kona hi vito ra hosi Yesu Kreste xikongomelo xa mina a xi cincangi i ku yimela ripfumelo ra Xikreste loko ni ku Xikreste a ni vuli Swikreste leswi nga tata tiku ni eku swi tati tiko Xikreste swa ka Nghwana na le ka Zulu mara ni vulavula hi Xikreste lexi kombetiwaku a ritweni ra Xikwembu loko ku ri ku a hi lexa rito ma ni kumeki ni yima na xona hambi xo mbala baji ya ku ve ri i Xikreste a ni kumeki ni yima na xona
1: Xikreste na vukreste swi hambana njhani
2: Xikreste i vukhongeri vukreste i practice ya byona Xikreste vukhongeri bya Xikreste ivi vukreste hi leswi hi kumekaku hi ri karhi hi endla swona tanihi vanhu lava nga ka vukhongeri byelo bya Xikreste loko ni swi veki kahle hi ndlela yaleyo se ni khensaku nikiwa nkarhi na mina ni nga tivi ni ngo vhe ni nghena kumbe mi ta nikela van'wani va kombeta ku va kona hi xewo ta vayingiseri mina ni tlhabyani ni suka tikweni ra ka xitlhelani ni mulweri wa ripfumelo ra Xikreste na rhandzeka ka van'wani a va ni rhandzi ngopfungopfu varhangeri va vukhongeri
3: Bishop i match and match ya le bibeleni yo match and match ya bibele loko kumbe loko machiwa ku macheriwa vanhu lava ka va nga handliki swona a ku tava ku ri vona va rhangele mahlweni va mbale tinjhovo loko ku ri ku mariwa tinjhovo ha hi rhandza ku khensa miyingise muhaxi mina hi mina Pastor Dingane kusuka AFM aka Nomankena hi khale hi ri kwalawa ni munghana lowukulukumba wa xipanere hi ndle vuxaka na xipanere kwalawana hi mhaka ya ku hi busy ku risiniwa kusuka matsalweni loko vanhu vo yingisela va nga ta ngo hey vakulukumba lava va zondana ngopfu ene hi vulavula hi ndlela yi kulukumba ngopfu a xikarhi ka vhiki hi sendela ti-video hinkwato mara at the end ku fanele ku humelela ntiyiso lowu sukaka ku ri matsalweni so a ku na swin'wanyana swo tlula sweswo hi telawani ku ta yimela mfumo lowu wa xikwembu hi matsalwa lama xi nga hi nyika wona ku hi fanele hi famba hi wona
1: kahle kahle
3: ya
1: Alright, okay. Kuya mahlweni kahle ka ayitweni ku ri hina mani.
4: Riperile jigijela.
1: Ahe.
4: Maluleke kusukala ka Malamulele.
1: Oh, Maluleke wa ka hina.
4: Ehe.
1: Eh, na mhe kusuka ka Malamulele.
4: Ivi na vitini wa Norman, tumu ku inwe Norman jigijela.
1: Hi vana. Ku meleni kwa.
4: Se ita ima swinwe na muthi.
1: Ni. Alright, Norman jigijela. Yeah.
4: Ni sheweta ba yingseri. Na ku ba amukela ka nongonoko lowa nkoka wa reasoning from scriptures lo nga famba na mani nga ri kona tani laba nga vula hi kona mpfunisi tlhabyani mara ni yingisile nongonoko lowu so na la ku khensa va makweri lava ri kona ka nongonoko ka mavhiki lawa impela va ri ku hi vulavuleni yi va kahle na mi yingiseri pastor Dingani lwa ngeteri van'wani mi ta mi kwatile le kani n'wi twini se a va humi ka sweswo vayingiseri ku ha munhu a ta ku a biki wun'wana ata kwa kwatela unwana
1: eh a re loko hirila akule ku lwini
4: akulwiwe eh ko va leswi munhu a swi hlayaku i va ku ri tirivula leswi ene kunwana swa boha ku kanetana mara swi vuli nyipi na kanwe se no khensa na mina ku va ni ri xikarhi ka tinhena letiku mara a va swi tivi ku akuna nyipi luwa ku ni
1: kusile
4: tatanjiji
1: kahle kahle alright okay mohleni kahle a xi jikiso xiala ya oh bana sho oh bana no mokuswa ni nga va vona alright okay riperile
5: aye
1: mpukile
5: Ifukile ngonwele.
1: Ifukile mani.
5: Eh.
1: Yeah. Zwela no bangisere kungina nguna mani.
5: Eh, a cancer. Leshi bani ri leshikolo xa South Africa.
1: Yeah.
5: Eh, ile B9 ka makosha la xikwembu xi tshama ku kona. Xi hlamba kona xi dia kona. Eh, ba ministry wa crossover PhD ministries.
1: Yeah.
5: Se a cancer swinene namuntlha. Ey. U va ni tala swile ku hipfuneni kereke hina se ina vanhu vo tala vanhu va yingisela.
1: Ehe.
5: Ya so motivated.
1: Xa tamina mo.
5: Vanhu vele ku teni swikanda swintshwa ku
1: teni
5: ngopfu so a cancer swinene va yingisela va GSRFM na vatirhikuloni laha ku ta ku reasoning so na bonga swinene
1: alright okay a yena mahlweni kahle ka hi lamuka ta swi twa kahle ku panel namuntlha hi helerile yiko a hi twe hi riperile
6: a yi se helela loko yo ta kahleni ya xitsongo xi rimana lexiwani
1: ya
6: na namuntlha mi xewetiwa evukeya MK ni kumeka kwala giyani lava lava ku ni vona ni kumeka laha kerekeni ya Apostolic Faith Mission kambe leswi swa mavito mfundhisi tlhabyani va kha va vulavula hi swona masiku hinkwawo na ku rhumiwa hi rhumiwangi hi vona
1: ya
6: un'wana kwala amoyeni u titwela ku ri wena ingaku u nga ya laya u nga endla an input ku fana na van'wana na van'wana va ta mi vona ku ri ya mi nga tisa an input se ni tele ku ta nyika an input na namuntlha eka nhlokomhaka yo ya yaleyiwa hayi ni nga chavi ku ni vula professor mara a ni professor ya bibele ni nga chavi hayi a hi yeni mahlweni mara ni kombela ku amukela va yingiseri timhewu ta mune ta misava ngopfungopfu lava twaka ririmi ra hina hambiloko va ri mazulu va nga vileli a va tshamiseki hi lawani hi vulavula rito ra xikwembu e focusa aka swona ntsena se aba amukela aba amukeleki aba titwe va amukelekile swinene
1: alright okay se sungulisa sweswo vhele talela nga hlamusela hi kona ku ri hlokomaka kona vhele hi va yimise ku yini ke lavulaka leswaku ri xana christianity hi byona ntsena vukhongeri lebyi khesekaka kahle byi ri byoxe emahlweni ka xikwembu ke kumbe vukhongeri hinkwabyo bya khesekha emahlweni ka xikwembu hlokomaka kona vhele ka madyambu siku ra namuntlha 060-87-5942 ela mi bela kona kahle riqingho laha loko karhi wa kona so ta va karhi wu fika kumbexana mi sendela kahle kandziyiso kwalaya ka nambara yona yaliyaka ni nga tivi pastor Dingani kumbexana mi nga vheta mi ku swi hava laya a mi lava ku hundzisa kona
3: okay
1: ya
3: vayingiseri ya kumbe nkarhi lowani aka GCRFM xitixi lexa hina xa tikiseriwa loko ku na timpfula mi haxi ku na nkama lowu hi tsandzekaka ku nghena laha xitixini hi mhaka ya mpfula leyi yi nga ta va yi damini laha hinkwako ndlela leyi hinkwayo so ku na nkama lowu xitixi a xi nga ri ku haxeni hi mhaka ya mpfula leyi ri kona so xitixi kumbe vurhangeri bya xitixi teke xiboho xa ku hi relocate xitixi lexiwani xi ya ka ndhawu leyi nga ta ka yi nga affectiwi na hambi mpfula yi karhi yi na hi matimba kumbe tiwele ti ka ti tika laha xi nga kusuhani swinene le dropeni na la kunga na mapatu la mafambeka kumbe la mamanga xikontiri so so swani hi lo kombeleni ka vanhu tikereke vafundisi hinkwavo lava yingiselaka na laka reasoning from the scriptures kuva ava a hi veneni part ya kuva hi contributor kumbe ku donator eka xitichi lexiwani eka kuva hi la ku constructa kumbe xana ku aka xitichi xintshwa lexi xi nga ta suka lawani hi aka ndhawu leyi nga ta kota ku favora vanhu hinkwavo va kota ku fikelela kona so kuna nomboro ya FNB leya nge GCR account holder nomboro ya kona iri 62481967176 inteni pinda kambe muhashi nomboro ya FNB lenge GCR yena account holder iri 62481967176 62481967176 kumbe shani vanga endla payment aka Capitec aka nomboro leya riqingho le vanga kota ku kwenda ku transfer aka yona e Capitec 074 443 3030 074 443 3030 hi nga tsaka swinene loko vafundhisi na va yingiseri hinkwavo va xitixi xa GCR FM va nga contributa ni ri semende yin'we yi nga endla difference loko xikwembu xo kota ku mukhumba mi ta mi ta donata semende yin'we na ku ri tisemende ku na van'wani va akaka tisemende ti sala ta ha ri kahle mo tlhava riqingho mi ri tlhava loko la xitixini hitatita hita ti rhwala tisemende teto ti ya pfuneta aku ku akaka xitixi xa hina
1: ya hi ba kare kheza swinene i marungulanyana mangwana makahle swinene loko mbedele wa kha mkota ku ba kare mi menyekela ka vere ku kate ku le ri nyikaka ku tlula le ri amukela ka anti ni sungula ku ni sungula hala kumbe ni sungula hala
6: ya
1: loko mbeta mi sungulela yona
6: ku na last week ku sungule mina
1: ya mi tikomba mi write ku sungula
6: mahashi na vayingiseri mi ta tsundzuka leswaku ri vhiki leri nga hundza ni kote ku sungula le vukreste nga sungula kona a Antioka ku ri a ri ri vito ra ku duvulela ni tlhelela ndhaku ni ya ka munhu loyi a nga byi sungula ku nga yena kreste ku ri a swi sukela kwini na vito leri ra kreste ro sungula ri vuliwa hi nomo wa munhu ri vuliwe kwini ni tlhelela ndhaku ni prova leswaku ri munhu loyiwani hi vulavulaka hi yena Yesu Kreste hi yena a ri kona a ku sunguleni aka Genesis chapter 1 a kha a hunga ehenhla a ri moya a ri rito leri ri faneleke ku va ri tumbuluxa se namuntlha hi ya emahlweni hi kombisa leswaku ri vukreste lebyi i bya nkulukumba yaloye hi pfula aka John chapter 1 Johana ya Evangeli chapter 1 verse 1 2 and 3 itapa ihlayanyana teto ti tinzimana namuhla hi ringetini a ringeta ku kuta na bibele sentena bibele siya swibuko I think yaba here yona labanga ihlayela ka yona hi xitsonga xo hlantsweka kambe laya e bibele ya xinghezi batsale leswako in the beginning was the word and the word was with God and the word was God.
5: Rito akuri xikwembu.
6: The same was in the beginning with God.
5: Rito rero akusunguleni ari rina xikwembu.
6: Ibi se iya mahlweni la yenzakisa ka kona mashi. Xilungunyana xesha xa kona xesha. Yiri all things were made
5: Yirishilo hinkwaso swi endliwile hi yena
6: and without him was not any thing
5: handle ka yena akuna nchumu longa endliwa
6: that was made
5: leswi swi nga endliwa
6: moni pani isibeke kwalana nere se yena munhu amsaveni ari one kreste loyi anga endla vukreste anga yimisa ritiwo akuri le akusunguleni akuri mina ni ririto ni tumbuluxa swilo hinkwaso leswi mi swi vonaka hi mahlo mi swi twaka hi tindleve leswi mi ngo byeriwa na swin'wana mi nga swi vonangi se i munhu a ri wun'we a ri yexe hi yelo a nga tumbuluxa evukreste lebyi kwele ku sunguleni kwaleyo se hi yena hi landzelelaka yena se loko hi n'wi landzelela kumbe hi n'wi encenyeta maendlelo ya yena na mahanyelo ya yena hi vhela hi vuliwa vakreste moni fane yiveke kwalawo.
1: Alright, okay. Karwa kona ema kumembere kombo tsena minutes be kare so kahle awara ya nkombo ibili awara kahle awara kusungula loko ri kwa ku joina vele be kare ku amkela kahle hi mandla mambiri Pastor Dingane ngwinwina miri yinwi
3: muhashi vikile ringaela hinkweni hi twana nini hi pumelana nini
1: kahle kahle
3: ni believe ku namuntla aya avalavuli hi ku vukhongeri bya vukreste zwifananisa na zwin'wanyana hi zona ntsena a ni hi vulavurini vhiki leri nga hela hi twanana ku Yesu hi yena ndlela ntiyiso na vutomi so namuntlha hi nghena andeni ka
1: vutomi
3: leswi hi vulavulaka hi
1: swona
3: sweswiwani hi ta kota ku hambanisa ku ku na vanhu lava va ti vitanaka vakreste mara va nga ri ku endleni leswi kreste a hindzisa xiswona kumbe a hindzisa xiswona namuntlha hi fanele hi kuma amakumu xitshunxo xa kona i ku hi kuma hi fanele hi nyika muyingiseri la nga tshama kahlekahle vanhu lava va nge hi vona vakreste i vanhu va njhani va hanyisa ku yini maendlelo ya vona ya njhani hi va vona njhani mitirho ya vona yi njhani at the end loko hi humelawani ku pfumelelana hinkwenu hi pfumelelanini ku vukreste byin'we lei kumbe vukhongeri byin'we lebyi amukelaka mahlweni ka Xikwembu i vukhongeri bya ku Yesu i hosi yena nga hi fela xihambanweni hi ya ka yena ntsena i Christianity so namuntlha hi ta va hi karhi hi nghena vundzeni bya ku kahlekahle hi zwini vukreste leswi hi vulavulaka hi zona I think loko hi suka lawani enkwenu ribyi lero ta va ri pfuriwini ri tshame ku vonaka ku ku na swipamu hansi ka ribyi kumbexani ku na makhongoloto hansi ka ribyi at the end swi ta va swi kumekele
1: right okay ma tsumela kahle ka Pastor Hlabyani u twa ku ri xana haki vona va nga va karhi va yi teka kusuka kwihi njhani na
2: na khensa swinene mahaxi va kombe timhaka yikulu Pastor Dingane hi yingiserile hi kombetile ku va na ku kombeta hi ku pfumelelana ka vafundhisi hinkwavo lava a va ri kona la xitichini ku ri vukhongeri bya Xikreste hi byona byi ri byoxe emisaveni hinkwayo lebyi ku nga vukhongeri lebyi munhu a kotaka ku hlangana na Xikwembu loko a ri ka byona lebyin'wana hinkwabyo a byi koti ku endla munhu a vula a ri na ntiyiso a ku ni na vuxaka na Xikwembu lexi nga tumbuluxa matilo misava malwandle na ntumbuluko hinkwawo lowo saseka i vukhongeri a hi ali mara a hi vukhongeri bya ntiyiso loko ku pimiwa hi ntiyiso lowu Xikwembu xi kumekaka xi kombeta wona va kombetile ku ri swi kombetiwile ku Yesu a ri yexe hi yena ndlela ntiyiso na vutomi a ku na munhu na un'we a kotaka ku ya aka tatana loko ku nga ri hi yena se Kreste yaloye hi vulavula hi vukhongeri lebyi yena a nga nhloko a nga hosi ya byona a nga murhangeri wa byona a nga foundation ya byona loko byi ri kona byin'wana mara byi kanetana na vukhongeri bya Xikreste swi kombetiwa kahle ku ri vukhongeri byebyo a byi humi aka Xikwembu swi nga ri na mhaka ku byi na vanhu vo tala kumbe vantsongo loko ku ri ku vukhongeri byebyo vito ra byona a hi vukreste a byi endli leswi Kreste a kombetaka swona vukhongeri byebyo bya ka Satani swi nga ri na mhaka ku tala ka vanhu swi nga ri na mhaka ku ri vanhu ve ri yini rito ra Xikwembu ri kombeta mhaka yaleyo ni nga tsakela ku hlaya ka vagalatiya vagalatiya chapter 1 ku ri ku tshikelela mhaka leyi ivi hi ta nghena hi vuenti aka vukhongeri lebya Xikreste lebyi hi kombetaku hi xihi Xikreste hi ku matelo maganju na kwala vukhongerini bya Xikreste va ku i vukreste mara u nga ri byona la ka va Galatiya chapter 1 wun'wani wa varhangeri lava a tleyimaka ende swi ri ntiyiso a ku dyondzo leyi a ni kumekanga ni yi twa hi munhu wun'wani ni yo hlavuteriwa yona hi hosi Yesu Kreste hi xiviri a lava yi nyikiwa aka kereke se a hi n'wi tweni u ri yini ni teka tivhese ta ku ringana tinharhu aka chapter 1 ya vagalatiya ni sungula aka vhesi leyi ya 8 u ri hambi loko hina kumbe ntsumi yo huma etilweni hi nga tsuka hi midyondzisa evhangeli yin'wana ehandle ka le hi tshamaka hi midyondzisa yona mudyondzisi wo tano a rhukaniwi tanihileswi hi tshamaka hi mi byela ni sweswi ndzi engeta kambe ndzi ku loko un'wana a mi dyondzisa evhangeli yin'wana ehandle ka leyi mi yi amukeleke a rhukaniwi xana sweswo swi komba leswaku ndzi navela ku khensiwa hi vanhu kumbe hi xikwembu ke xana ndzi vonaka ndzi ri la ringetaka ku tsakisa vanhu ke loko onge ndza ha ringeta ko endla sweswo a ndzi nga ta va nandza wa kreste se ni hlaya passage leyi ku lava ku kombeta ku ri loko hi ku xikreste hi xona xi ri xoxe hi swi teka aka marito ya vanhu lava yesu a ti kombisekaka vona va twi yesu ku nga ri ku twa vanhu van'wani a va nyika mhaka leyi namuntlha hi vulavulaka hi yona hi ngo i vukhongeri bya xikreste ku nga byona byi ri byoxe lebyi nga bya ntiyiso loko ku ri na vun'wana byikhongeri lebyi kumekaka byi lava ku kanetana na vukhongeri bya xikreste vukhongeri byebyo i bya ka satani swi nga ri na mhaka ku ri byi tisiwi hi ntsumi yi ku ni huma matilweni kumbe un'wana wa vavanuna kumbe vavasati a ngo ni founder ya vukhongeri lebyi loko hi byi kamba ivi byi kanetana na leswi vukreste byi vulaka swona ha kota ku tiva ku vukhongeri byebyo byi huma aka satani se ni lava ku kombeta hi kha hi ta nghena hi vuenti ku ri xikreste a xo mbamberiwa a xi mbambiwi xikreste a xo hleketeleriwa a ku ri ntiwu munhu wa vumbirhi a ku ni na nhlavutelo a lava ku tivisa xikreste xikreste hi tsaleriwi xona aka mapapila lama tsariweke hi vaapostola va hosi yesu kreste hi laha xikreste mi nga ta xi kuma kona swi vula ku ha kota ku tiva loko munhu a hi tekela machansi a ta na swilo hi ku leswi a hi byona vukhongeri lebya ntiyiso byi ri byoxe lebyi kotaka ku endla munhu a va na vuxaka na xikwembu ha kota ku swi tiva sweswo hi ku hi tivisiwile ni khensi swinene
1: Right, okay. Fambisa xisweswo vhele 1935 swo vula tsena swa ku ri makumembirhi ntlhanu tsena timinetse hi va ri karhi hi kukuma kahle awara ya nhongo yi nga se ba awara kahle awara ya vumbirhi Pastor Norman i nkarhi wa n'wina ni lava ku twa ku ri kusuka eka n'wina n'wina mi nga yi angula hi ndlela yihi hloko mhaka leyi nge le ka yona eka madyambu siku ra namuntlha
4: ni khensile jikijela swa Pastor Norman se xilungu ngopfu
1: se li ku yini
4: hayi swi a hi buleni ta mi hlamusela
1: okay alright
4: mina no tsaka hi ku xiboho xi tekiwile and a hi xiboho xo tekiwa hi vanhu leswi nga hi swona ku i xikreste ntsena lexi kotisaka munhu ku
1: kumbexana a mi ri na swin'wanyana nyana mi nga swi ngetelaka ku swi endleka mi kuma ku hamimi naswona phela antiv
4: Hey, ntava ni hoxa ni ima na swona.
1: Oh, alright, okay. Alright.
4: Eku loko mo kamba aka book ya John 16.
1: Yeah.
4: Kwele ku bo verse 28. Yeso Kreste uri nisuka ni buya nisuka ka tatana.
1: Mhm.
4: And naswe swi nthlela ka tatana. U vula xikwembu.
1: Yeah.
4: Ivi ka John 14 akubula leswi vanga swivula hi mina ndlela na ntiyiso na vutomi.
1: Mhm.
4: Se akuna munhu langa ta ka tatana a handleni ka mina. Swi vula ku vukhongeri byin'wana na byin'wana ku nga tsaliwa makhumbini ku xikreste hi nga tsala swikipeni hi nga swi vula ku ni mikreste mani. Loko kuri ku amakumu a swi ku yisu ya amukeliwa hi tatana a hi byona vukreste bya ntiyiso vukreste bya ntiyiso hi lebyi munhu a endlaka leswi kreste hi yexe loyi a nga hosi a lerisaka swi endliwa swi nga katsiwi na nchumu swi nga hungutiwi swi nga ngeteliwi ti kona tikereke mi nga vula ku hayi i valuleke Christian Church ti thyiwa swo tala swa xikreste kreste mara ti nga ri na vukreste andzeni hi ku hosi a hi kreste milawu leyi landzeliwaka na swiletelo a hi swa kreste leswi nga ri ku swa kreste a hi xikreste kumbe a swi yisi le venge xikwembu xi laha hi fanele hi amukeliwa kona amakumu ko va ndlela yi ngo thyiwa xikreste mara yisa ku vanhu a ku loveni Swona ninga vula kusweso Pastor Jigije.
1: All right, okay. Maye ga spanner. Loko to ku spanner bona ba ibeksa. Repair le spanner.
5: I
1: yera le mahlweni.
5: Mina ni yimana le Bishop Clubzan aba ri ku hlamuseleni. But leswi nga ngetela ku so iku uKriste zi Yesu loko a endla miri wa ye ku nga kereke. Kereke leyi ku nga miri wa Kriste. Last week ni hlamuserile ku ri the body of Christ yin'wana ya ti-professor loko ni kandla theological studies i kombisa ku i miri wun'wana wukulu wu kule ngopfu a byi kiremeki hi leswi lagiyani vukreste byi fambisaka swona a byi kiremeki hi leswi akerekeni ya Pastor Maluleke swi fambisaka swona loro ku na ti-dimension that is why ku va na mhaka leya ku mi twa van'wani va ku vaprofeta va a va amukerisi vanhu Yesu or vaprofeta va dyondzisi rito a hi ntiyiso mprofeta i dilana ngopfu na ku endla leswi Xikwembu xi n'wi byelaka mara mvhangeli yena hi yona office specifically yi ngo lo vitaneriwa lori loko u vitaniwa ka this fivefold a wo vitaneriwa ku chuma loko ya amukela Yesu amukela Yesu Xikwembu a xi ni byala ende Xikwembu a Xipengu. Our God is a God of order. So a ni lataka ngopfu ni kombisa dimension ya ku u na ti-dimension. Mara a swi laveki mi kuma ku Pastor Maluleke i muvhangeli va vekeli ka field yaleyo. Ku na siku leri a hi ri ku vulavule na professor lava kombisa ku leyi yo famba matende loko wo yi phuphurukela nga vitaneliwangi swona.
1: Yeah.
5: Swi nga endleka u nga survive. So lata komba ku ri the fivefold ministries leti hi tona leti endlaka ku ri vukreste byi helela Bishop Clubzan va yi vurile before 2 weeks va nga ri kona ku ri mirhi lowu hetiseka ku laveka ti fivefold se amprofeta ku na lexi a vitaneliwaku xona muapostol ku na lexi a vitaneliwaku xona pastor ku na lexi a vitaneliwaku xona Xikwembu a xinwi Shiminov xexi a swi tiva ku n'wina Papa Jikijela mi vitaniwile ku mi operata ka this assignment Xikwembu a xi vitani munhu xi n'wi vitanaka ku
1: chuma. All right, okay. Se ni swi tiva njhani ku mina ni vitaniwi laha ni nga vulavula ngopfu hi laha mi nga kombisa timhaka ta ku loko u nga vitaneliwangi swona ku swa le matendeni u ngo ho no ya vhiki the second week u hetelela swilo swa ku swi nga ha fambi kahle se ni swi vona njhani ku laha hi laha ni nga vitaneliwa kona laha
5: the burning sensation then ka wena Xikwembu xi powerful swi fana na mina ku va I'm not a prophet I'm an apostle mara swileswi hinkwaswo for 7 years back loko mo va mi ni kuma ka bongeni ri ka pastoral loko mi fika mi ni kuma sweswi mi ta nkulukumba lowu a operator so se a nga ha fambi swona ku muapostole u operator ka fivefold loso ti gifts leta pastor teacher evangelist prophet wa operator hinkwako a wu nkrimi se ku na loyi a nga vitaneliwa vuvhangeli andli ku vanhu a wu ngheni matendeni vanhu va amukela hosi i na grace ka ku ndla ku vanhu va ponisiwa ive ku va na epastor a horisi vanhu se a ni lava ngopfu ku hi nghena kwalani ku a hi fambi hi one way sweswi pastor Maluleke hinkwenu hi nga ku a hi kahle se ho jikajika matende professor vhukena u va na tende hi kombela n'wana wun'wani i vitaneliwe assignment yo karhi a ku na loyi a nga vitaneliwa ku chumayela na ti-politician ta chumayela na madimon va chumayela na valoko va populi va chumayela mara there is an assignment that you need to fulfill
1: leswi vulaka ku munhu a ngo pfuka ri xini ni hleketa ku exi ni lava ku ta va mfundhisi swi na calling yo karhi sweswo
5: swi na gift ku fana na Bishop Clubzan va na specific gift ne
1: ya
5: yi very unique loko va kopela Xikwembu xi vona u nge se hlamula leswi u fanele u swi endla
1: Oh.
5: Lord, I operate hi gere ku veri ku fambisiwa so. No. N'wana n'wani u na assignment ya yena. Loyi a nga muvhangeli kerekeni yena, vanhu va yena va tale evangelism. A swi vuli ku n'wina mi nga ku operateni ka dimension ya n'wina hambi swona. A swi kiremeki ku famba so. Swi endla ku miri wa Kriste. Na ha repeat loko na heta ku ri miri wa Kriste wu bumburile. Vanhu van'wani va operatela mi nga tlhela mi ya doubt-a. Ku fana na loyi a Nixanani. Ni vulavula hi Smiggle with me. Loko a horisa vana va ba hi swibakele. Mara loko u kirema i ku hayi munhu loyi wa ba vanhu hi swibakele for healing i byeriwile hi ndlela yaleyo. Se van'wana u nga va dota mara va ri ka the same body of Christ.
1: All right, okay, Pastor Dingani ka ku mi ready.
3: Yeah. Mina ni differanyana sintsongo na a xipanere.
1: Okay.
3: Ni differa. Leso swinwana kuna swinwana swi kahle leso swi valavula ku swona.
1: Yeah.
3: Mara mhaka iku operation ya mfundisi, operation ya evangeli, operation ya maapostola, message unwe.
1: Yeah, hallelujah.
3: Message unwe because loko hi hlaya aka Matthew, Matthew 28 verse 19 and 20. Yeri Yanani ikona hakona miya dyondzisa va matiko hinkwavo mi va khuvula hi vito ra tatana ni ra n'wana ni ra molo kwetsima mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona kutani vonani ndzi na n'wina hi masiku hinkwawo kuko loko misava yi hela meseji a wu cinci meseji a ku fanele ngutisha message hambi u karhi operator as an apostle message iku hi fane hi ya dyondzisa va misava hi va khuvula hi vito ra Yesu ra n'wana ra moloko tsima va hunduka va taka Kristo muapostoli anga nikwangi message wa hambana na mfundhisi loko swi va wrongo hi loko hi la ku teka ti-office letiwani hi la ku ti nyika ntirho lowu ko hi nga ti nga rhumeriwangi wona ntirho lowu nga rhumeriwa wona i ntirho wun'we hinkwenu imu apostol imu vangeli imu yini message i wunwe kume xa mfundisi tlhazwane vanga va ri na swinwana swo tatisa
2: ya ni lava ku swi tatisa swo endla wonge ni yo twa ku na mina kume ka ni tisa ku yini ni lava ku kombeta ni teka ti office letiwani la ti kombeta ku kona ivi mi kota ku twa ku a yiri mintirho ya vona yiri ntirho wa vona kutwa ku a yiri mintirho ya vona yiri ntirho wa vona.

0: Van'wana ku va apostola, van'wana va profeta, van'wana ku va vavuri va evangeli, van'wana ku va vafundhisi pastors, ni vadyondzisi teachers. Nyika vanhu tinyiko leti, a hi 20 a yi ri mitirho ya vona. Verse ya 12, ntirho wa vona i ku pfuna vahlawuriwa va Xikwembu leswaku va ta kota ku tirhela van'wana va aka miri wa Kreste. Ntirho wa vona hi vutlhanu ka vona i ku kumeka va pfuna va Kreste kulori, va pfuna lava va va rhangelaka ku va endla yini, va ta kota na vona hayi ku ba mavoko va bela munhu wun'we a kerekeni hinkwayo ko duma wun'we laha kerekeni. Va pfuna lava va nga hansi ka vurhangeri bya vona, va va pfuna ku na vona nghenani ntirhweni. Ku na ntirho wu lavaka hi Xikwembu ku va wu endliwa, se hina so to speak hi ti-trainara ta lavan'wani va nghena na vona entirhweni. A hi 20 yi ri 13, kutani eku heteleleni hi ta hlangana swin'we hinkwerhu evun'weni lebyi tisiwaka hi ku pfumela eka n'wana wa Xikwembu, ni ku n'wi tiva, kutani hi hundzuka vanhu lava vupfeke hi ku kula ni ku fika exiyin'weni lexi hetisekeke xa Kreste. Va na ntirho wa ku kumeka va ri karhi va pfuna vahlawuriwa va Xikwembu ku kota ku nghena ntirhweni na vona. Xiphiqo lexi nga kona namuntlha i ku ri tiofisi leti ematshan'wini yo endla ntirho wa ku empowera vapfumeri kulori hi kumeka hi ri karhi hi endla ntirho wa ku ti akela mavito, ivi ku kula vito ra mina lavan'wana va hundzuka swimbyana laka tsandze swo taniya ematshan'wini ya hi tsakisiwa hi ku khisameriwa, hi tsakiseriwa hi ku thyiwa mavito lamo tala va lakatsana tintangu hi ku va ta hola. I vusathani swisweswo swi kumekaku swi ri aku endliweni, ivi ni nga chavi ku kombeta, swi endliwa ngopfu hi vaprofeta kumbe ti-so-called prophet. Hi tona ti rhandzaku ngopfu mhaka leyi ni nga ku hi kombeteni ya ku lava ku kula nkarhi wun'wani ku tlula na nhloko ya kereke. A hi wona ntirho wa fivefold ministry gifts leti nikeke hi Kreste. Ntirho wa tona i ku kumeka va pfuna vahlawuriwa va Xikwembu ku kota ku endla ntirho lowu Xikwembu xi lavaka wu endliwa. Loko va nga swi tiva a va swi tiva makwerhu a hosini, hi ku ya hi rito ra Xikwembu ku hava na wun'we a ka lava ponisiweke a nga hava nyiko a nga nyikiwa yona. Un'wana na un'wana loyi a ponisiweke u na nyiko leyi a nyikiweke yona, u nge vi xirho aka miri wa Kreste u ri hava ntirho ho ku sivela hikuva hi lava ku ku twala hina ntsena, ivi wena u twa wonge a wu na nkoka tanihi xirho. Mara ntirho wa hina loko a wu endla wona a hi ta kumeka hi ri karhi hi endla ku ri vapfumeri lava hi va rhangelaka na vona va kota ku yima hi milenge ivi ku endliwa ntirho kun'we.
1: Nghozi ya ku va munhu a teka glory leyi a yi fanele ya ka Xikwembu ya ka yena u hundzuka Xikwembu nyana. Aka buku ya Isaiah 42 verse 8 yi ri, I am the Lord, this is my name, I will not let anyone share my glory. Ya shangani loko ayo kuma shangani yiri a ni nge pfumeleli munhu na wun'we a teka ku kwetsima ka mina. So immediately ni komela ku fika makomeni ta loko ni heta ni teka ni minika sweswo. Immediately loko munhu a kerekeni a kumbe xana ku khongeleriwa munhu a hola, vanhu va sungula ku huwelela vito ra loyi a khongelelaku, u le ku tekeni ka glory leyi a yi fanele yaka Xikwembu ya aka yena u hundzuka nala wa Xikwembu. Ku na vanhu vo tala la bangala ku chumayilene ba hundike vana lava xikwembu because kuna kuna vanhu lava vanga ku beriweni ka maboko ba believe ku gift le xikwembu xinga nwunika le mina le ku share sima na munhu unwanya opfu sina khombo loko vanhu vambe mfundisi kuma munwe hlaya yona ba hitwa.

0: shangan wiri.
1: Ya meter e.
0: Isaiah 42 verse 8.
1: Isaiah 42 verse
0: 8.
1: Yona ya hlayeka Isaiah 42 verse leya 8. Ihlayeka hi mukhuva lowu landzelaka hi Xitsonga mi nga ta ku vumakelela Pastor Dingane. Yiri mina ndi hosi xikwembu hi rona vito ra mina ku hava xikwembu xin'wana lexi xi nga ndzi nyikaka ku dyuneka ka mina swifaniso leswi vatliweke swa swikwembu ndzi nge swi nyiki ku twela ka mina ya 8 na leswi yi nga kumeka yi nga veki hi ndlela yona a yi 20 leya 29 hi la ku twa hi leya Xitsonga lexiya xa 1929 xi pfuxetiwa hi 2012 yi rivhesi ya hi ti 8 ehe mina Yehovha hi rona vito ra mina ndzi nga ka ndzi nga nyiki un'wana ku vonakala ka mina ni swifaniso ku vongiwa ka mina a xi xeri ku kwetsima ku tiyisisa mhaka leyi Pastor Dingane vafundhisi kulori ivi na vamakwerhu a kaya loko mo cheka aka chapter 12 ya mitirho ya vaapostola hi kombetiwa Herodha a ri hosi a kumeka matiko mambirhi lawa a ma dependa ka tiko ra yena ku va va kuma swakudya tanihi tiko va kuma mpfuno a ku ri na ku kokelana va nga twisisanangi ivi va lulamisa ku ri va lava ku ya vona hosi va ta kota ku xavelela ivi a mbala mpahla liya ya vuhosi a tshama a xitshan'wini xa vuhosi loko a sungula ku vulavula hosi leyi vanhu lava va sungula ku huwelela va ku leri a hi ya munhu leyi i voice ya xikwembu a nga va aleli misa loyi a amukela ku kwetsa ku vitaniwa xikwembu ho twa hi nomo walowo tsumi ya xikwembu hi banga hambi yi bi tindleve kumbe yi bile hi banga yi kumeka yi ba hi banga a vheta a wela hansi a sungula ku bola afa a xi pfumeli ku ri ku kwetsima ka xona ku tekiwa hi wun'wana swi lava vukheta swinene nga ku xipandela xi na swin'wana
2: a ni lava ngopfu ku vulavula loko ni na bishop wa mina it's my elder bishop Tlhabyana amen mara hi boheka I think Pastor Dingane mina swa ku kanetana hi leswi khala byin'wana va yimelerini last ku ri a swi ri kahle a swi kahle ku ni hlamula lava ku kaneta leswi ni mi byelaka swona ofisi ya muapostolo i muapostolo ku lowu ni nga yi twisisaka ofisi ya mprofeta i mprofeta ku lowu ni nga swi twisisaka so laya a ringeta ku lava komba ku ri leyi va nga yi hlaya ku ri yi ri ka verse 12 ka lava nga hlaya yi ri for the equipping of the saints ka the fivefold lit ani va yi hlayile na ku edify miri wa kreste so Pastor Dingane nkingha ya vona i ku va lava ku hlamula munhu a va lava ku ta na swin'wana so a hi le vukreste a byaka maswanganyi a byele kwinikwini ani na ta ringeta ku vula ku vhiki leri ya ku tirhiwe kahle ngopfu se loko ni kha ni kombisa ti fivefold lit a ni la ta ringeta ku kombisa ku ri ku equip the saints and edify the body mhaka nkulu a ku tirhiwi swo fana Pastor Dingane veri meseji i wun'we a fane va nikisanana a ni vuli ku na va kaneta ku meseji va nyikiwe wun'we ane mara for the equipment for the equipping of the saints na ku edify the body of Christ a ni ta na issue lawani mfambiso wa nongonoko swa ku ri aku operate uswinwe ani vulanga message la aku operate uswinwe loko mo bona layani uyi avitana va apostola ani ri vana ntirho wa bona va apostola ka miri wa kriste yimani hetisani mukomba leswani loko sentatana matswalo loko ne tikula loko ri uri miri lo u va rich muvangeli una assignment le avana ai end mara beside that thing ya go message hung aneri bishop vuke xikwembu xitirana hi the dispensation loko mo cheka seswani bishop Tlhabyana vanhu tikorokoleta hi tiva ti famba matendo vo AFM full gospel assemblies every week a swi nga xoti ku hunduka dispensation ya loko mo yi vona ya matendo yi yimile dispensation ku na nkarhi wo karhi ku ri se i season yihi leyi hi nga ka

0: Mara loko ya khoma tende eri base ku vitana lo hole ku yinini swi nga endleka e webbo hi mademon cause a una grace na office ya sweswo anla ta vula to edify the body ku endla ku miri wa Yeso hunyanya vanhu lavanga vitana a va vitana mushumo wu maswa leswi nga dlayisa John the Baptist yini a vitanelwe ku ta uta prepare endlela ya Christ before Christ ata yena a huma ku khuvula vanhu vulavula hiku ta ka Christ a ngena ta ti marriage counseling ibe horedo sho teka banga xitsema nhloko loko operate hi kopela nwana itsemwa nhloko operate on your field operate ka office ya wena na assignment ya wena to edify the body xikwembu xinge vitani vanhu vambala gheri yinwe xi operatisa kanisa hiri ka miruhu le anga ta ringeta ku emphasize se hero da vatsemu nhloko hi ku huma amatini vala ta nghena ta ti marriage
1: ya ni kombela ku kumeka ni ya amahlweni ka ntsongo va ta nghena vese vulavula mfundisi Maluleke va ta kota ku vulavula la ka Petros nga chapter 4 ni khoti nyana va kumeka ni nghena hi 86 se yi ti hlamusela la ka Petros nga chapter 4 la ku kombeta point liya ya kuri hina lava hi claimaka kuri hi le ka fivefold ministry gifts a hi tivi ntirho wa hina a hi te i mintirho hi te i ntirho wa hina i ntirho wun'we va wu kombetina hi xinghezi ku to edify the church leriya rin'wana ra xinghezi mi te is to build the body and to equip and to edify se ka equipiwa la ku equipa i ku kumeka u ri karhi u nga i haverisa munhu a lungheka ku va a ta kota ku kumeka a ri karhi a endlela swi lavekaka to edify i ku n'wi akisa a va aka xiyimo xona lexi lavekaka se a hi 20 Petros nga chapter 4 laha ni kombetaka ku ri a hi swi tekele na nhlokweni ku lava hi kumekaka hi ku hi varhangeri va vona ka yixu na vona va lava first Peter 4 hi sunga vhesi ya 10 na yi hlaya yi ri leswi un'wana ni un'wana a nyikiweke nyiko ya yena tirhisani tinyiko leti mi pfunana ha tona ri lavanene va tinyiko ta xikwembu ta tixakaxaka yi ri un'wana na un'wana yi vula munhu un'wana na un'wana loyi a ponisiweke a endliwa lowo lulama hi ku pfumela aka hosi Yesu u na nyiko na yena se xiphiqo xa varhangeri namuntlha lava hi claimaka swiyimo swa vaapostola vaprofeta vavhangeli vafundhisi vadyondzisi i ku ri a hi le ku endleni ka ntirho mara hi busy na tin'wani ta hina ematshan'wini yo endla ntirho wa ku edifya na ku equipa miri wa hosi ku nga swirho leswin'wana va nga na a kota ku tiva ku ni na nyiko ni fane ni yi tirhisa u ta kota sweswo ku hina hi endla ntirho wa hina tanihi inani se a hi 20 yi ri loko un'wana a nyikiwile ku vulavula a vulavule hi ku landza marito ya xikwembu loko un'wana a nyikiwile ku tirhela van'wana to serve others a swi endle tanihi loyi a swi tirhaka hi matimba ya xikwembu xi n'wi nyikaka leswaku xikwembu xi dyonisiwa ha Yesu Kreste ko dyoneka ni matimba swi le ka xona hi laha ku nga heriki amen se loko mo cheka yi kombeta ku ri ku tirhisiwa ka tinyiko a swi teki ku kwetsima swi ya aka lava nga na tinyiko
2: haleluya
1: amakumu loko ku ri ku ri varhangeri va kha va equipa na ku edifya lava nga hansi ka vona un'wana na un'wana u ta tirhisa nyiko loko nyiko leyi yi tirha swi nyika mpfuno aka miri hinkwawo hoto a va nga dyonisi munhu mara va ta teka ku kwetsima va ku yisa ka xikwembu se challenge i ku ri ematshan'wini ya ku endla ntirho walowo vanhu va va ka xiyimo xa ku tirhisa tinyiko ti yisa ku dyuneka aka xikwembu hi le ku endleni hi matimba hinkwawo tanihi varhangeri ku ri ku dyuneka ku nga gonyi ku ya henhla ni lava ku jikajika la ka mina i challenge leyi nga na yona
3: ya mash
2: ya loko se nkarhi wa kona
3: vhelekusalanyana
2: tisekeninyana hi kokoma kahle ka awara ya nhungu kumbexana ni ku rhanganyana hi hala ka ya munhu rhanga hala ka my name
4: a ni kume favor lam
2: ya na ta ka n'wina etweni my name ku vona va
4: no lava ku susumeta leswi muhaxi

0: Bishop mfundisi Dingana va vule marito man'wana ma nkoka ngopfu ku dyondzo leyi nyikiwaka i yin'we. Paulo wa vula mo ni hlaya kwala ka buku ya Varoma aka chapter 1 hlaya verse 16 u ri mhaka hileswaku a ni na tingana hi evhangeli hikuva i matimba ya Xikwembu yo ponisa hinkwavo lava pfumelaka.
1: Amen.
0: Evhangeli ri yoxe ku hava matimba man'wana hi evhangeli. Loko munhu o va na nyiko yi nga susumeti leswa evhangeli ku hava ku ponisiwa ka lava vabyelaka. Always whether u nyikiwe nyiko yihi na yihi nkoka kumbe ntirho wa tinyiko i ku vuyisa vanhu aka Xikwembu hi mahungu ya mahungu lamanene ku nga evhangeli. Se ku hava ku sola ka timhaka ta leswi va nga swi vula swa ku ri dyondzo i yin'we ku kongomisiwa ka xilo xin'we swi nga khathale ku ni na nyiko yihi. Ni nga va nyiko yo dyondzisa va nga va ri na yo profeta hinkwato mara hi vuya ka mhaka ya ku hi hundzisa evhangeli leyi kotaka ku ponisa vanhu hi ri yoxe.
1: Haleluya.
0: Inkomu.
1: Haleluya. Alright, okay. I'm going to tell you that our young Bill Vell had voice noted that we carried the long Tisa Vell, local of Fabs, and I think of the Bella Gano Boros, 060-775-942. Montezumela, Loanca Calecom Ville, send Figin Gangui.
2: Figin?
1: Yeah.
2: Yeah. Xipanelo xo ti dlayisa hi xoxe xo ti dlayisa xi suka aka nhlokomhaka hi ku nhlokomhaka hi kona leyi a yi vulavuli hi mintirho ya le ya tinyiko. Hambiswiritano mina ni rhandza ku tlherisela vanhu endzhaku laha hi faneleke hi twisisa kona
1: ya
2: na ha ri kwele ka vukhongeri a swi sungulanga namuntlha ku va na ti-differences ta timhaka letiwani ta vukhongeri. A swi sungulanga namuntlha, swi sungule na nkarhi wo waluya. Of course hi fanele hi amukela leswaku ri swi huma aka rixaka ro karhi ra vahebeli. Ti tele tindzimana leti Yesu Kreste a nga ti vulavula, whether you can call it metaphor or example or indication. Ma swi vona sweswo taniya xilungu swi nga na swigaririmi, ma swi vona. Ni ngo teka Matewu laya 18 loko hi langumana leyitsongo ya 8 mita watwa marito lama Yesu Kreste a vulavula ku wona swi tika ngopfu swoleswo hi mhaka ku i Yesu Kreste a vulavulaka ne
1: ya
2: ivi nkarhi wun'wana loko se swi hi tsandza ku swi endla swilo swo sweleswo ne se hi ku ri kumbexana leswi a swo va ri swigari ririmi i number one yeleyo ne lava nga yi khoma hi Xitsonga mina ni nga yi hlaya hi Xinghezi hi ku ri wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life halt or maimed rather than having two hands and two feet to be cast into everlasting fire. Yesu Kreste a vulavula kwalano niri.
1: Alright, okay.
2: Mara.
1: Kumbexana mi nga yi tlhela mi yi khomanyana hi Xitsonga. Ya, ku endlela ku hi famba hi kwini ndhawu yin'we.
3: Loko voko ra wena kumbe nenge wa wena swi ku khunguvanyisa swi tseme u swi cukumeta kule na wena hikuva swi nga antswa loko u nghena evuton'wini u ri xilema kumbe u khwita ku ri ni ku hoxiwa endlilweni lowu nga timekiki u ri na milenge mimbirhi kumbe mavoko mambirhi.
2: Vhisi leyi landzelaka yi ri yini yona?
3: Ni loko tihlo ra wena ri ku khunguvanyisa ri xokole u ri cukumeta kule na wena hikuva swi nga antswa ku nghena evuton'wini u ri ni tihlo rin'we hoxiwe endlilweni wa tihele u ri ni mahlo mambirhi.
2: Mati vona tindzimana leto tani ni la ku fiki leyi yi na matimba swinene hi mhaka yi fanele ku humesela swilo swin'wana leswi na hina vakreste swi hi tsandzaka kumbe xana hi nga hi hambanaka loko se swi ta ka ku tihlo swi vula yini nenge swi vula yini.
1: Oho, kambe kuna issue leyi yo mi kuma ku a va vuli tihlo straight
2: ma swi vona tihlo swi vula yini nenge swi vula yini ivi wun'wana u n'wi kuma a kha a tirhisa nenge wrong ne u ku mara vutsemi mfu hi ku wa ku karhata nenge lowuwani ende ta ya nghena tihealini u ri na wona nenge wo walowo moni ya mahlweni xa number two i topic ya khale le ya mbiri yi ve axikarhi ka James kumbe Jacob na Paul vanhu lavambirhi ku fika kun'wana se va fika va hambana.

0: hiku James tani hi muheveru a vona onge ti vukreste byi fanele byi endliwa xiheveru. Se Paul lo anga kuma message wa ku huma ka Yesu Kreste eku sungula kereke ya Yesu Kreste aku no aku sungula ripfumelo before hi ya mitirhweni.
1: Oh muna ranga hi ku pfumela.
0: Eh aku rhangi mitirho.
1: Mm.
0: Mhaka leyi va yi kulukumba ngopfu ku za ku va na timhaka ta va Apostle chapter 15 loko mi sungula na yona ka 22 se mhaka leyi a yi fanele yi tengiwa xikan'we yi hela hi mhaka ku loko a vuya na report ya leswaku ri vanhu va le ku amukeleni ka Xikwembu va amukela Yesu Kreste va pfumela ka Yesu Kreste. Se James tanihi nhloko futhi a ri mutshami wa xitulu a ku no mara na problem yin'we va yisa lavan'wani loko tihlo ri nga vuliwa hi Yesu Kreste kumbe a va hlayisi to be munhu va ka context a va hlayisi milawu ya sabata a yi ri problem ya James yaleyo a wu va dyondzisi ku hlayisa milawu ya sabata. Se Paul a sungula ku vulavula laya James hi yexe hi yena a khotaku ka amusa ku ingaku makwerhu u right ripfumelo first
1: yeah
0: i nge se vulavula hi leswi swin'wana a no la ku kombisa ku nhlokomhaka leyiwani yona a yi le ka tinyiko ntsena mara sweswi yi lava ku kombisa leswaku ri swi kona leswi hi nga hambanaka hi swona hi mavonele a maendlelo yo karhi a hi swi chekeni ku ri a wo lava ku hi endla vaheveru hi nga ri vaheveru kumbe wa ha hi vuyisa kona eka ripfumelo xana.
1: Alright, okay. So it's with the minutes so kahle. Awara ya nungwe bile ya se inkombo tsena the minutes ka famisa xiswa so vhela. Eh nunga nga TV eh xipaner. Eh mo monta ikangwe.
2: Eh inkomo ba yiseva just RFM. Mina leswi ntwisa ku xona hi miri wa Kriste le ba yivekaku. Ya ku miri wa Kriste u bumburile. Ni fike ka maturity. Na understanding yikulu ya kota ku amukela vanhu vanwan lavanga inside kumba andeni ka miri wa Kriste kuna verse inwani lei ani yi lavile ku van pfulela na pastor Chabjani ya ku va korinta yo sungula chapter 12 verse 27 chapter 12 verse 27 na va Roma 12 verse 5 ani leyi kombisaka ku hinkweni hi swirho mara ku vanhu soul winning phela a yondliwa leswaku amukela Yesu sweswi ma wina moya wa munhu hikuva ma n'wi pfuna mi n'wi nyika swakudya a namba va tateka xikwembu. So ku na ti-channel na maoperetele yo hambanahambana ko wina mimoya ya vanhu ma swi vona. So yi hlayeka hi ndlela leyiwani ka vakorinta vo sungula chapter 12 verse 27 va nga ni hlayela bishop
3: i xitsonga yi ri sweswi ke n'wina mimiri wa Kreste kutani un'wana ni un'wana wa n'wina i xirho xa wona
2: mi le ku yi tweni mhaka leyi se ka leyiwani hi laha ni ringeta ku kombisa ku miri wa Kreste ukule ngopfu I came in the ni fike ka level bishop vukene ya ku ana a criticize ni fike ka maturity level yo ana a criticize munhu loyi a pfumelaka ka Yesu aniri vo tala va vanhu lava van'wana va sideline ku lwanga hina tiva xikwembu mi nga n'wi kuma a ri one day cause miri wa Kreste wu bumburile hi leswi a ni lava ku ringeta ku clearala ku ri hinkwenu mi swirho swa Kreste ni hlayeleni va Roma chapter 12
4: before va hlaya bishop na ku se a swa ha twisiseki ku hi famba hi ya kwini mhaka a hi ku a hi aneti ku hinkwerhu hi miri wa Kreste hi mhaka i ku a hi ku kaneta ende sweswiwa ni tele ku ta reasona kusuka matsalweni loko hi reasona kusuka matsalweni hi fanele hi nyika swilo leswi seketelaka swi nyikaka xikombiso swa leswi hi vulavulaka hi swona. Xo sungula hi vulavula hi ku ba nseketerini mfundhisi Maluleke hi vulavula hi ku mprofeta muapostola hinkwavo ka vona hinkwavo yes va le ka miri wa Kreste mara mhaka i ku yini va kho i ncini lexi va xi vulavulaka Paulo u ri mina so mina na n'wina loko ri hi pumelana hi meseji wun'we swi vula ku hi me ndhawu yini
2: hi vulavula hi assignment a ni kaneti a ni teri meseji assignment
4: okay ni kombela scripturally kusika amatsalweni

0: amavangeli ahamba nako na assignment yamfundisi scripture
1: bese sokho ni seleni ba Roma ala kwethu seleni ngayihlaya ba Roma 12 verse 5 ba Roma 12 verse 5
2: ba Roma 12 verse 5 loko yari kulabweni ndlela leyo
1: so la ni kombisa kuri yini la muhashi kuri swiro swa miri wa Kriste swi hilo swa miri wa Kriste ukule ngopfu a unge utwisisi wena hi mihleketana is very huge mara ku heteleleni is to edify eku andzisa
2: okay
1: va ta hlayela yona bishop laya
3: ya yi hlayeka hi ndlela ya Roma 12:5 hi mukhuva wolowo na hina hambi hi tele hi miri wun'we eka Kriste kutani un'wana ni un'wana wa hina i xirho eka un'wana
1: mayivona un'wana maapostoli paulo xi vula kun'wana a la ku chumayela a va nga n'wi amukeli a va hi leswi a va n'wi reject a va nga tshembi kahle ku i hundzukile i wun'we na vona se ka leyi a ni lava ku ta komba ku ri nkoka wukulu wa ti-fivefold i ku equipa na ku edifya miri wa Kriste hi leyi n'wi mi nga yi vula ku ri a ku laveki self glory hi glorify xikwembu a ni lava ta kombisa ku fivefold leyi yi vuya ndhawu yin'we do a ti twisisani ti-dimension leti ta muvhangeli pastor apostle prophet mara ku ri ku ri i miri wa Kriste
4: maybe loko ni tirhi ya vo ti dlayisa ya mi hi twini i vayingiseri hi hlekile aka buku ya vakorinto chapter first Corinthians ne chapter 1 chapter 12 verse 1 lava hi hlaya hi xitsonga
2: yeah
4: ile swaku loko hi diverge se hi ya a ka ntirho operations nga va tirhi tinyiko van'wani va swi veka kahle va ku ku na tinyiko leti nyikiwaka hi tatana ku na tinyiko leti nyikiwaka hi Yesu Kriste ku nga fivefold ministry yi twile ne
2: yeah
4: mara twanani Paul hi ku loko hi nghena laha hi koho laha minkarhi yin'wana loko u ya ka ti-dimensions leti u lavaka tona hi bohekaka ku koho hi ku criticize that's why hi nyikiwile na nyiko ya special ya ku make sure ku ri kwala ka dimension yaleyo u nge yi operata ka yona we can test you ku ri impela nyiko yaleyo yi huma kona eka xikwembu na yi hlaya lawa yi ri now concerning the spiritual gifts brethren I would not have you ignorant
3: emakeni ya tinyiko ta moya va makwerhu ndzi lava leswaku mi tiva leswi nga swona
4: ni tsakisa hi marito lama ya ma tirhisaka hi Paulo laka loyi a nga xi tsala hi xinghezi a ku ri you know that you were gentiles carried away unto these dumb idols even as you were led wherefore I give you to understand that no man speaking by the spiritual of God calleth Jesus cursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Mara ntsakiso hi marito lama leka verse 1 na verse 2 loko u hlaya chapter leyi hinkwayo ka yona wa n'wi twa Paulo a ku a nga lavi leswaku ri loko se u ri na nyiko liya ya prophet xipanelo don't be carried away. Chances is that also bona Paul kuri unwana na unwana la fika ka tshama aka nyiko yo kari ne can easily be carried away.
3: Ya loko ba kombeta hetani kana ba yingiseri no lava ku hlaya verse yinwe ibi tatwa ku ba yingiseri va switwisa ku yinde kaya la ka Luke chapter 6 verse ya 46 ita veta yikumeka yiteka ti ministry gifts eta ntlhanu iti vuyisa kuri mhaka hili ku huma kona munhu endla swa yena i ri Yesu ka verse ya 46 xana mi ndzi vulela yini hosi hosi xana kasi a mi endli leswi ndzi mi byelaka swona xivutiso i ku i hi byeli yini hi wihi ntirho wa hina loko ho kumeka hi nga ri ku tweni ka yena hi nga endli ntirho lowu yena a nga hi nyika wona ku navela ka mbilu ya xikwembu a hi tumbeteriwangi i ku vanhu hinkwavo va ponisiwa va fika aku tiveni ka ntiyiso u muapostola u muprofeta u muvhangeli u mufundhisi u mudyondzisi ku navela ka mbilu ya Xikwembu iku tinyikuleti ni minyiki tona ku endla kuri vanhu va ta kota ku ponisiwa va fika ku tiveni ka ntiyiso ku nga tirhi n'wina ntsena va ntlhanu mara mi equipa mi edifya na vapfumeri lavan'wana va kota ku endla ntirho na vona ni lava vanhu va ponisiwa va fika ku tiveni ka ntiyiso loko ri ku nyiko ya mina a yi endli sweswo yo endla ku vanhu va bumabumela mina a ku poni munhu ndhawu yaleyo ni ko tiwa mikarhi hinkwayo ta mi ta byeriwa timhaka wonge mi ya n'angeni mi ya a ku fembi wena a ku endliwi swa Xikwembu kwalano Xikwembu xi lava vanhu va ponisiwa va fika a ku tiveni ka ntiyiso hambi nyiko ya wena u muapostola umprofeta umvhangeli umfundhisi umdyondhisi a ku kongomisiwi ka ku a va poni loko va ponile a va fika teka ntiyiso i ku navela ka mbilu ya Xikwembu
0: ku tatisa at the end vanhu lava fane va hundzuriwa they must be transformed va fane va cinciwa va dyondzisiwa va dyondzisiwa Yesu Kreste because loko a va rhumu u te fa vanhu mi endla yini va dyondzisa rito va hundzuka va dyondzisa swi vula ku loko ni ri mfundhisi ni fane ni duplicate kumbexani ni va na tikhopi to tala leti ti nga ta chumayela meseji lowu mina ni wu chumayelaka kufana na Paul rini ni kopela Kreste na nwina kopela ni mina swivula ku vanhu lawana message a wu fanela n'wi cinca lowu mina ni wu chumayelaka
5: waya ti hele ni ri na xona Mateo 7 verse 22
2: yeah
5: yi ri siku rero van'wani va ta ku hina hi dyondzisile vito ra wena hi hlongole madimoni hi endle mahlori swi tsandza swi ri tano mhaka i ku ni rhumiwe yini ni tirhile ntirho wa mina na i rhumiwile Saul famba dlava Amaleke hinkwavo herisa hinkwaswo ivi a siya swin'wana a ku yi mhaka ya vanhu a swi tirhi sweswo mhaka i ku u rhumiwe yini u endlile leswi nga rhumiwa swona na se a hi tshikini swa ku ri mhani la ku yimela position
2: ya
5: ene a ni la ku sola position mara ku ri ka position yaleyo wa kha wa hindzisa mahungu lamanene na ku vanhu va kota ku ponisiwa
2: alright okay ni mi la kuzini
1: ya mina a le kahle loko ni yi tisa a ni lava ku hi sungula hi nghena deep ka ti-fivefold a ni ku vulavuliwa hi ku xana vukreste hi byona vukhongeri byi ri byoxe byi amukeliwaka ka Xikwembu
2: kemara
1: leyi a ni nga vuleli ku vanhu va phekizana a ni endlela ku twisa ku ri these fivefold ministries ti kona ende na ti-assignment ti hambene do meseji ku ri wun'we ku ri wo equipa na ku edify ku nga ku vanhu va ponisiwa a ni tivi mi le ku yi khomeni na tiendlela ngopfu ku la ku vanhu va kota ku twisa laha ku ri vanhu lava hinkwavo luya u tirha leswi meseji i ku equipa na ku edifya i ku ponisiwa hinkwaswo swilo leswiwani ku miri wa Jesu online wu ndlandlamuxiwa hi leyi a ni lava ku tala
3: ya ni nga heta hi leyi ivi hi teka vayingiseri jikjen
2: allright
3: la ka timotiya 1:2 chapter 2 na ku sapota mhaka leyi va nga yi kumeta pastor Dingani va nga ku yi tisisini xipaneri laya i ri Paula u byela Timotiya la ka chapter 2 ka Timotiya 1:2 ni lava vhesi ya 2 u ri kutani leswi u swi tweke eka mina emahlweni ka timbhoni leto tala swi hundzisele eka vanhu lavo tshembeka lava na vona va nga ta kota ku dyondzisa van'wana dyondza a yi yin'we leswi u tweke mina ni swi dyondzisa amahlweni ka timbhoni leto tala swi teki Timotiya swi hundzisele vavanuna lava na vona va nga tshembeka va nga ta teka dyondzo leyi na vona va nyika van'wana na van'wana va nyika van'wana heyi a hi tekeni meseji wa ku ponisa vanhu va fika ku tiveni ka ntiyiso wu nyiketiwa van'wana eyi wu famba i ku navela ka mbilu ya Xikwembu
2: okay alright okay khume nge tsena timinete va karhisiwa kahle awara ya nonge bile awara kahle awara ku hetelela ni nga sala tsena na makume mune tsena wa timinete leswaku ri veka hi hambana kahle na n'wina ka u ta va ri kona DJ Happy kusuka le ka awara ya kaya ku fika kahle awara ya 12 ta va ka nghena kahle mi bela kahle riqingho la ka nomboro 060-875-942 murhanga la ku tisela va ngetelela va karhi va tsala kunene laha va ku riperile muhaxi na vafundhisi va hina ni kombela kahle ku tisa mavonelo xo sungula ni twa ingaku vula va vulavula swo hambana

0: na hlokomaka namutla ani twi onge hi vulavula hi vukhongeri mara se ba vulavula hi ti ofisi aka Kreste na tinyiko ni bona ingaro ka hari na swotala leswa hi fanele hi swi tlurisa hi swi swi hlamusela ku hambana ka vukhongeri bya xiKreste na ximuslim a swi longoloxa swikutaniya swikutaniya vona lava vanga ka byona va kota ku va karhi va pfuleka mahlo ba bona ndlela cause hina vanhu ba hina kwala giyane vanga ka byona vukhongeri lebyiwani na ku fana na vukhongeri bya xiRastafarian no ka ni nga tivi ku kumbexana ku nga na loyi a lavaka ku va a karhi a yi angula kumbexana ni nga tlhela ni va ni yingeta futhifuthi
1: moni sungula haleni
0: alright okay
1: xitichi lexi xi amukela un'wana na un'wana hi anawunsini nhlokomhaka leyi hi vulavurile aka vhiki ro sungula hi vulavula ka vhiki ra vumbirhi kumbexana namuntlha loko yo hi tsandza
0: hi nga
1: tlhela hi yingeta i ntiyiso ku ri hi vulavula hi vukhongeri maxi mara hi nge swi koti ku vulavula hi Quran hi nga yi khomangi ana hi nga yi dyondzangi hi nge swi koti ku vulavula hi Bahai hi nga yi khomangi ene hi nga yi dyondzangi hi nge swi koti ku vulavula hi ripfumelo ra xihindu hi nga khomanga tibibele leti va tirhisaka tona na ku tisukela kwini swi ya kwihi lava va nga hi nga kona laha axitichini hi vakreste hi tirhisa bibele se a hi challenge tipfumelo leti ti tirhisaka bibele na tona hi ku hi vona lava hi vulavulaka hi vona hambi u le Zion hambi u le AFM hambi u le ka Roman Catholic problem i ku hi ri tivula vakreste hi yona leyi a hi challenge yona mara lava van'wana hi hava tibuku ta vona leti hi nga khotaka ka tona hi ringeta ku criticize tona a hi lava leswaku ri loko ku ku mfundhisi jigijela loko mi ri wa Roma mi ku no hina hi endla swilo leswiwani hi mhaka ku ri hi landza tsalwa leri
0: ya swi hungopfu sweswo na loko ku ri ku lavan'wani va va ri kona va kota ku va karhi va tihlamulela
1: se hi pfurile hina hi ku tanana loko va swi lava a va ti va nga vula ku a hi yini mahlweni next week hi ta va hi ri kona kwala mara
0: kumbe van'wani va ta hetele va sendza ti-voice note a hi va na ku tshemba tani mfundhisi u nga ku
2: ya na khesa swinene ni lava ku responda aka muyingiseri
0: right
2: va respondile Pastor Vukeya va kombeta mhaka ya nkoka na mina la ku kombeta ku ri handle ko ti lumaluma hi kombetile kwala uri Yesu Kriste anga ina nhloko ya vukhongeri bya xiKriste hi yena ndlela intiyiso hi yena vutomi ku hava munhu na unwe a kota ku ya aka tatana loko ku nga ri hi yena se vukhongeri lebyi nwana loko ku ri ku i vukhongeri mara a byi kumeki Kriste va ku hi yena ndlela a byi le stretini a hi chavi ku swi vona a byi le stretini a byi va yisi kona laha va twaku wonge va ya kona yi fanele yi kombetiwa yi nga zi yi mbambu yaleyo ku chava ku kombeta mhaka yaleyo swi vula ku ri hi matoya lava hi taku xitichini hi fika hi nga niki vanhu leswi va fa va twa swona loko ku ri ku vukhongeri bya wena a hi xiKreste swi tivi u le ka vukhongeri lebyi nga ku ku lahleni a wu yi kona aka tatana ndlela i yin'we vito ra yena i Yesu Kreste n'wana wa xikwembu lexi hanyaka a ri yexe ku hava un'wani a nga ta ku hlanganisa na xikwembu handle ka Yesu a va yi twi ya le va vukhongeri hinkwabyo lebyi byin'wana
0: Alright, okay. And then kutani aku ka vona yena ni emisaveni hinkwayo mi ya twarisa evhangeli eka swivumbiwa hinkwaswo laha laha nga ta pfumela a vuya a khuvuriwa u ta ponisiwa kambe laha nga pfumeriki u ta avanyisiwa mahlori lawa ya ta endliwa lava pfumelaka hi vito ra mina va ta hlongola madimoni va ta vulavula tindzimi letintshwa leswi ku a swi kume kahle eka buku ya Mark chapter 16 verse 15 fika 17
2: ya va le ku tiyisiseni ku ri evhangeli ntsena ku nga rifu ku lahliwa ku pfuka ka Yesu ku tikombisa ka yena a ri loyi a hanyaka i meseji wu ri woxe ende wu le ka vukhongeri bya xiKreste lowu kotaka ku endla munhu a ponisiwa va yi kombetele mfundhisi Maluleke ya va Roma 1:16 loko Paulo a ku ni hava tingana a ni nyumi.

0: lamanene why hi wona matimba ya Xikwembu lama hi wona xiponisa munhu un'wana na un'wana umjoda e munhu wa matiko loko u matwa u pfumela wa pona si handle ka sweswo ku hava ku hlayiseka
1: Magic Gel timhaka ta vukreste ti olova ngopfu ku vona loko munhu a karhi a practice a ni dokodela loko mi ka mi ri vona ku dokodela leri ri tokotini mi kota ku swi vona hi leswi ri mi tshungurisaka hi swona na munhu loko a humini a nga ri chumayeleni ka swona leswi a nga rhumiwa swona ma kota ku swi twa ku leswi a hi swona swa Xikwembu leswi hi ku meseji wu kona ku na vanhu vo tala lava va nga pfula swiphaza leswi va nga ku ti endleleni ka mali hi swona u nga ri va nga ri na meseji lowu Xikwembu xi nga va khoma wona ku fambani mi ya mi ya chumayela wa mako ku mhaka yikulukumba i ku misava hinkwayo yi fanele yi hundzuka tanihileswi mpfunisi maluleke va nga vulavula swona leswi a swin'wanyani vanhu va nga busy hi swona swa ku vanhu va ya aka ndhawu leyi ku nga ku va fika ku va entertainment ku va ku hundzuka entertainment vanhu va tiyela va tiwela va tipfukela va tiyela vudyoweni loko gospel yi nga hundzuli vanhu va suka vudyoweni yi va yisaka kreste gospel yeleyo i entertainment yi fana na saluni leyi nga busy yi nga ku kereka vanhu tixiskopo na ti brach masiku hinkwawo a ku na nchumu lexi nga ku endlekeni
2: ya etweni vakonjani hi lava nga ta kahle hi kandziyiso
3: ni perile vafundhisi na vayingiseri ya mhaka leyi ni nga ku yi vulavuleni i mhaka ya matimba ni perile vafundhisi na vayingiseri ya mhaka leyi ni nga ku yi vulavuleni i mhaka ya matimba i mhaka yo hanya swinene vutivi vukreste bya xiviri sweswi a bya ha vonaki mhaka ya vaprofeta profets yi tumbeta kreste ku humelela vona vafundhisi va lava ku beliwa mavoko mhaka leyi ya profets yona loko vanhu a va tirha hi leswi Xikwembu xi lavisaka xiswona a yi ta va kahle u ya oma na vanhu va 1 million a ri yexe loko a fa vanhu lava a nga va dyondzisa nchumu mara hinkwavo va maka miri wa kreste va fanele va bela yena mavoko ku vulaka mpfunisihlabyani hi swona sweswo swi mina loko a ri mina mihlengela jindlweni mhaka leyi ni ku nyangatisa swi swin'wanyana u ta va bela munhu mavoko na mavoko ya yima hi vulavula hi yena ku i Xikwembu xa papa hi vula yena mina sweswi a ni vuli mina ni lavaka yena va byeriku ni nga vuli sweswo a swi kona matsaleni Xikwembu i xa Abrahama na Isaka na Jakobo hi xona swi nga tsaliwa aka rito ra Xikwembu ka Exodus 3 yi ri leri hi
2: ya yi fike yi tsemisa sweswiya yi fike yi tsemisa sweswiya a ni twisisi ku why yi fike yi tsemisa sweswiya loko ni nga tivi ku kumbexani ku na lava lava ku hlamula eteka van'wana ya 060 ndlela leyo ka yaveka ya kahle amahlweni ma yi twanyana lavawani ku xana vona va ra yini hi lowu kandziyiso
4: ku kahle namuntlha hayi namuntlha i tangisa matsalwa i tangisa matsalwa kahle njhe a ku ri na mpfundhisi hlabyana a swa famba swilo a mavhiki mambirhi mani lama nga hela kumana chuma xipaneri a va nge lungi avapanululi kwalano a va panululi va nge lungi xipaneri
2: alright okay muya mahlweni kahle ka hete kahle muyingiseri alright okay
0: hi lava ku yi hlamula ku nga zangi ku tlakusiwa vito ra munhu laha hi nga tshama laha hinkwerhu ka hina hi tele ku kumeka hi ri karhi hi risina hi matsalwa ende ku nga vi na vito ra munhu leri tlakusiwaka un'wana a kumeka ri karhi a kandzeriwa a hi swi pfumeleli sweswo ku va ku kongomisiwa ka mina va yi tlhabyanini a swi ni endli ni titwa nkoka ivi se ni ku ri hayi a va kandziyeli xipaneri hi swi sorile muyingiseri hi swi sorile loko ku ri ku mi ta vheta mi nga havi mulandzeleri wa mina a yiye
5: na ku jikijela manghenelo mo tani a ma kahle hi leswo loko wo zela i vula ku leswa vhiki leri nga hela a hi nchumu a wu fanele u ta na nchumu ku vulavula nchumu ni wu yingiseni se vayingiseri a va dyondzi ku hi nga tele ku athaka vanhu hi nga tele ku kurisa vanhu a ku vulavula hi rito a va ti na vhese va ku leswi nga vuliwa vhiki leri nga hela swi hoxekile hi mhaka vhese leyi ku nga ri mavulavulelo ma so a va
2: kahle Alright, okay. 060-875-942. Ayi mahlweni kahle ka bakarami ba kahle re qingo indlela yona yale ka ka bula kahle na bafundisi moni bona lawani ka la ngomngela kubutsa ku telephone number riyeni yale yo mngela ku minga ntsalela ka yona minga nibutsa ka yona foya nan ka yona yale minga nibutsa ka yona yo le metela ku bakami butisa kahle eka yona ka aitwen mani la ku xana bona ba riyeni
6: mana vula ni ah men fike ka so mana bote ano bo
2: mina te jela ku loko zwa switala ka lei phone ne switaka GCR Dimitri. Alright, okay. Moni bona lava nge tela vakari va tsalela kunene la. Ku xana bona va ri yini? Kevere mina ni ri malandza ya hosi human eka ahlokomhaka leyi nge xana ripfumelo ra xikreste hi rona ri roxa xana ke. Ehla yini eka Act chapter 11 verse 22 ku fika kahle eka 26. Hi tatwa ku ri Barnabas a famba a lavana na Saul loyi ari Antioch. Ya Antioch ya akari a dondisa kahle rito ra ba akatiko va ku vanhu lava dondisa ya sweswiya mumotsutsumela kwahala ka Act chapter 11 verse 22 ku fika kahle ka 26 nona ku tshemba ku ri hi ta kuma kahle mongo wa kona kusuka kwahala ya
0: loko mo kumeka mihleta va yi kombete loko vukreste byi sungule kwihi lava nga sungula ku vitaniwaku i vakreste a va ku i va dyondzisiwa ti-disciples ta hosi ebe ba kuri e ba kreste ya Antioch se ba kombeta mhaka leyo aka passage leyo and they kombeta wene ko tla kanwe na na muhla ba kombeta ni pastor vuke ba sungule ba sungulweni
2: right okay
0: ko kombeta ni kuri kreste bi sungule ku
2: ni mamkerele mele ba ba she wait and foot
7: na hundi ya mina
0: aye ba sthole
7: aye Hey, na muta mila sekeri la ante un gam tai kui me. Mara mone mula le suan. Si kumbe si yoko na karlo aga Adam. Si ta si ta si ta famba. Si la avui. Mara bari mlenga sa na ilam tavi.
0: Kula man pastor.
7: Ngoba kubula Bible.
0: Okay.
7: Yi ndondiswa hina lonkulu. And then ravumbiri kumela Jesu. Jesu a tanela vanhu hinkwavo lava la misaveni ngopfungopfu vafundhisi va yena. Kumbe vadyondzisiwa va yena a wu hi vanhu. Kala mina loko swi ku ta fika nkarhi lowu ni nga ta famba ende n'wina mi ta fola mi ri wexe mara ka mina hi nsi mi ri wexe ntsena ni ta mixana moya lowu kwetsini
0: ya
7: se swi humelela a vanhu wa xihambanweni a famba and loko a famba a ku mi nga suku kumbe swi fika masiku lama handa ka 40 days ku va na siku leri ra Pentecosta leriya moya wu ta Se iba a ti tswaleng ta xikwembu ku nga xikwembu moya lowu kwetsini se moya lowuwani wu nga a henhla ka hinkwavo lava va hanyaku lava va nga swifaniso swa xikwembu lava Jesu a nga va dyondzisaku mi endlisa leswi mina mi encenyeta leswi mina a ni encenyeta swona kambe a hehla ka moya lowu kwetsini lero moya lowuwani wu kwetsima me wona ni vona ku nga na matimba lamakulukumba ku vula ka lani a ni ku i makorente 14 kasi i 12 loko yi vulavula hi moya se leswi ni tsakisaka ngopfu i ku hi chava ku profita i ku loko hi profita va ta ku ndzaye mbange kumbe ni benzine kumbe dakwele ku vula ka maapostola Paulo a ku loko mina ni nghena byaleni ni va kuma ni lwa na vona hi makumu loko ni karhi ya ni sungula ku va chumayela ende va pfumela
0: a vula kwihi sweswo bastole
7: ta mi dyondzisa siku rin'wanyana vo sweswiwa ni vulanyana
0: muhla ni swi vula namuntlha
8: Mama valavula sakuri ku valavula tinga tsama mara mntu amvalavula sinisiwe leswi nga koka wa vukreste loko na xikwembu loko swi ni rhuma la ka marka sivisinivesitis swi ta tambani hi misava hinkwayo mi ya byela swivumbiwa evhangeni kutani na pfumelaku a khuvuriwa u ta hlayiseka mara va nga pfumeleki u ta avanisiwa swi ta hi wona masindika lama swi mi nyikaka wona se kahle kahle xikwembu lexi loko swi karhi swi vulavula a hi yingiseleki swi ri yini hinkwaswo leswi mi swi vulavulaka swi na nkoka wu kulukumba ngopfu swi le ka hina va yingiseli ku ha pfumela na leswi vulavuriwaka a ni ri byele hi nge pfumeli hinkwenu hi maxika xikwembu swi ri la nga pfumeleki u ta avanisiwa se hina hi nga pfumeleki hi ta avanisiwa mara lava pfumelaka va ta famba hi ndlela ya ntiyiso i nkomu ntukulu wa hosi yana ni mahlweni vapfundhisi timbilu ta n'wina mali yo koti va wu tshama hambi hina va yisiseri hi nghena hi vulavula ka mtukulaka mi nga yingiseli ni va dyondzisa nrito va nga ta teka u ta teka la vonaka bya mpfuna i nkomu
2: kese swinene mihlayiseka ya mi va twini mhani musi se mi nga angula mi ku yini ka vona
0: ya mi ni nga kombeta ku ri va vulavuli marito makulu swinene
2: ya
0: ku na ku munhu a yingisela a hupa kasi van'wani vakhaba yingisela vakota ku kuma leswi swi va kongomisa ku amahlweni se a yini mahlweni impela ku hlaka ntukulu wa hosi
2: right okay vone amahlweni
1: kahle ngonyani lexi nga ntsakisa
2: khomisana sweswo ngomkelela yini
1: mika hu loko ritolo ri chumayeriwa
2: yeah
1: a swi boyi ku va ningwa va pfumela
2: yeah
1: kuna lava nga ta ri pfumela mo vanhu va ala mara mhaka yi ku yini message ubala burini
2: right okay mwele la ngikubaye mina mina moyeni yana nomahlweni la bafundisi
9: eh rimperini muhashi na bafundisa hina
2: ahe
9: ntukile
2: ene fukisa nene ngo bona
9: ntukile ni la ku ringeta ku ikanya na mavonelo nyawe
2: mhm hi lava bona mavonelo
9: xo sungula eh ni a ntini aka tsokoma Bueno, en la región,
2: Bafambini. Okay, bafambi, mwesana ku heli network, yita vuya network la ngitisa kahle. Yeah.
10: Jigje.
2: Yeah.
10: Ai se huma aka hlokomhaka.
2: Mhm.
10: Ari a henhla ka yona hlokomhaka. Yo ana makufika kwalawo.
2: Yeah.
10: That's why aka maviki malama mambiri manga hona. Kume viki leri nga hona.
2: Yeah.
10: He endly a claim. He claimile na kuri xikwembu xa matilo ne.
2: Mhm.
10: Ishona shingere ishona shinga endla mtilo na msa.
2: Hallelujah.
10: Mara ka vhukeya kuna swikwembu. Neleka va jigijela kuna swikwembu. A swi se tshama swi tlema ku swi tumbuluxe tilo na msa.
2: Na swona swi hefemula umoya wa swikwembu.
10: Se kuva Israel va ku swikwembu xa vona a swi cinci ku hi nga vula leswaku swikwembu xona xikona a matilweni. Whether swikwembu xa Israel or swikwembu xa yini hi tlema swi number 2. Hi tlela hi tlema leswaku Jesu u fika aku mina hi mina xikwembu hina ha pfumela ka sweswo hina hi pfumerile aku mina hi mina xikwembu aku sunguleni le aku ri mina
2: right monte kana
10: hi that's why tlema sweswo
2: hi ta ya mahlweni vanga ta ziva famba riperile
8: ahe minjani
2: hina hi fukisa nene ngobona radio kwala kusuhana
8: hlaisini Hayi, le ku yingiseni swinene ngopfu ka hi dyondza minjhani va fundisi
11: kona minjhani
8: Hayi, le ku yingiseni swinene ngopfu ene hi tiyimiserile i mhana Lukas kwala Blake 3
2: a mina xivutiso
8: a mani u vutise nchumu le kudyondzeni
2: alright no ni khensa swinene mhana Lukas
8: Sure.
2: Thank you from the show, Mana Lucas. 2043 so bala tsela so go khume kombo tsela 10 minutes. Ba ka re go goma kahle awara. Yanga inga se ba 060875942. Anti mfundisi mlo ngetela swinwana.
10: Ana hetisa.
2: Okay.
10: Ne hetisa la go mfundisi tlhadana la muthla loko ba fika bona ba go.
2: Eh.
10: Loko go bana vukhongeri dzinwana, dzinga re ku dza xikrest.
2: Yeah.
10: A hi byo. A di tilweni, a dzinga ba yisi van tilweni.
2: Ehe.
10: So I home kwala kahle ko makale ene hi le a hi challenge ba yingiseri hi pfulile ti verse hinkwato leti ti kombisaka swihi swo sweleswo loko vukreste byi nga ri bya xikreste a hi byona hi tlhela hi vula leswaku ri Yesu Kreste hi yena a nga tlema ku i xikwembu
2: riperini mamukerile milemo yeni
12: riperile muhaxi na vafundhisi
2: ahe
12: mina ni mana mahlawule kwala ndzi ni rhandze ku khensa dyondzo leyi ni nga yi kuma namuntlha laya na ni nga kuma leswaku loko va hlamusela hi timhaka ta ku equipa ni edify the church so ko eka mikarhi yo tala eswilweni a swo swi endla hi varhangeri ene swi humelele ka tikereke hinkwato kun'wana etikerekeni va hi dyondzise rito mara loko vo ku nyike chance ya ku venkiki u dyondzise rito i ku va tlula a va ha ku nyiki chance yin'wana a va nga ha pfuki va ku hose helo va ku dyondzisa ku ta dyondzisa voho va endla leswi voho va endlaku po na mhelo va ku dyondzisa

0: la misaveni malo se ku ya nyikiwa munhu vutomi lebyi nga heriki ku ngheniwa tilweni munhu u ta sala
1: yeah
0: tiyisisa bishop Hlabyani na professor la
1: okay
0: ku ri hi hoyi byo vukreste Yesu a nge a ku na loyi a nga ta ya ka tatana handle ka mina
1: right okay kota to nine riperini riperini
2: hey mpfumeli na
1: hina hi pfuki swinene hi ngo vona hi lava vafundhisi
0: Mahlayiseki
1: swinene.
2: Mhaka ya ku mi tsakisa hina loko ku ri na nhlokomhaka mi karhi mi nyiketana kwalaho minkarhi yin'wana mi kanetana hi matsalwa swi endla ku swi mi dyondza swo karhi swi mi dyondza swo tala ngopfu laha ndlina se hi laha se ni kota ku teka ni ku vona ku se ni teka xihi lexi xi nga ta ni yisa kwihi ma swi twisisa. Se loko mi pfumelelana ni Kristoko mi na mpfundhisi wa swi hlaya mara a nga swi kongomi se loko ni nga nghenelele mi swi kongoma hi nge dyondzi fane mi nyiketana hi ndlela liya ivi a mampfumo ku va ku ri na xitshunxo ma vona se hi dinga yi dyondzeni
1: ya
0: n'wina mi yi khomi kahle ku i reasoning from the scriptures
1: yes
0: a niketana la a hi voni ku fana timhakeni hinkwato ivi hi niketana amakomu tiyisi wu kota ku humela rivaleni si vo tala va twa a ku sokoliwa a va le ku kumaneni hayi i reasoning from the scriptures hi khensa swinene ku va va ha ri kona vayingiseri lava twisisaku nongonoko lowu na mafambelo ya wona
1: ikhensa swinene a ri na mani la
2: na khensi wu hambula ka nkomo b
1: khensa swinene bot kheni kusuka la ka komo la
2: nkomo b
1: ya khensa swinene mihlayiseka mana madamu saseka all right okay va fambisa
0: na vayingiseri lavan'wana jikijela a va kumeki va ri karhi va twi nkulukumba loyi i reasoning from the scriptures a swi bohi ku loko munhu a vula swo karhi ho pfumelelana no ni nga vula swo karhi ni copetile si va ta ni pfuretela va lunghisa ni kota ku vona kahle i va kha va dyondza na le kaya i xiko a hi lwi a hi lwi
1: okay a hi twini kandziyisa hi lowu kandziyisa
3: ri perile malandza ya hosi na muperisa ku madyambu ya kahle ya ku saseka a ka nongonoko wa kahle wa ku saseka a ka reasoning from the scriptures malandza ya xikwembu hi na khale kha hi ri na n'wina ka nongonoko lowuwani ku le kusuka ku ri ku sunguleni a kha ha swi twa hinkwaswo leswi swi nga le ku vulavuriweni swa kha swa hi pfuna swa kha swa hi dyondzisa ntsena hina hi nga le ku yingiseleni na ku va kha hi kumeka kha hi landzelela matsalwa ma lama ma kumeka ku ma kha ma hlayiwa kokwalaho a ka reasoning from the scriptures se leswi nga kahle na kha na swi twa la ma vulavula hi ku ma pfumelela man'wanyana ma kwihi ma pfumelela man'wanyana mi nge va vona hi mhaku hayi mi nge koti ku yima na xitori xa vona a ma na leswi va nga kotaka ku tiseketela hi swona se hikwalaho kumbe ka vuka ripfumela ra xikreste hina ku na leswi hina hi tiseketelaka hi swona mina wela ka xikreste hi mhaka ku ri why hi na matsalwa lama hi kotaka ku seketela leswi hi vulavulaka hi swona kumbe leswi hi nge le ku pfumeleni eka swona se swi nga leswiwani hinkwaswo vafundhisi mi nga karhali hi dyondziseni tanihi loko kha mi swi twisisa ku ri na mi wona yena i va vitanini vanhu kambe a va tshinelanga ekusuhani mara hi mateleni ya nkarhi a va swi vonini ku a ri kha a ri right kumbe a ri kahle kumbe a ri n'wana mari va lava ku va ponisa ka leswi a swi ri ku teni nkarhi wolowo va ri na madyambu ya kahle vafundhisi wa mina Pastor Hlabyani i n'wana wa n'wana lowuwani ma n'wi tiva ni n'wi tiva kahle inkomu
1: ya Pastor Hlabyani hlamulani munhu wa n'wini
0: hayi i khensile n'wananga na va lavan'wana mi nga nghenanga
1: all right okay munhu vitani ni hoxa lavawani hi ta va hi va angarhela riperile
4: ahe minjhani
1: hi na pfuki swinene hi ngo vona
4: a hosi ya ha hlayisini
1: hi lava fundhisi
4: vafundhisi namuntlha va ni tsakisini no la ku khensa a ni na xivutiso no la ku va khensa
1: ya va khenseni
4: va vule ku ri ku vaprofeta kumbe vadyondzisi van'wani va lava leswiya swa ku ri ku tlakusiwa vona ku ndunduzeriwa vona kumbe ku tlakusa vona hikuva ku va endla swo karhi ivi mavito ya vona ya yisiwa henhla ku ve na muyingiseri a nga vuya a nghena a vuya a themendela mfundhisi Hlabyani a swola nongonoko wa last wa vhiki leri nga hina ivi ni tsakise hi loko vafundhisi va nga yimi naswona leswiya va swi vula kwala moyeni va endle leswi va swi dyondzisaka va ku

0: fanelanga va tlakusiwa ku tlakuva fundisi va ti kukumuxa kumbe va ti tlakusiwa va fanele ku tlakusiwa ehosi Yesu se va endle swona vafundhisi ni rhandza ku va khensa mfundhisi Hlabyani kwalaha va nga sungula va sola mhaka liya hambileswi a ku tlakusiwa vona mara ku tlhe ku rhanga vona va sola mhaka liya ive na mfundhisi lava van'wanyana nga ha va tiveki mara va na va fike va tatisa kwalaha ka ku sola va nga yimi na swona so ni khensini vafundhisi ni twa ni navela ku ni khensa namuntlha a ni na xivutiso.
1: No, I can't say that. I'm going to say that.
0: Thank you.
1: Thank you. Yeah, I need to step in. I'm going to say that.
2: Yes, I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. At the end, I'm going to say that. I'm going to say ba mahleta ku mexana mina na mfundisi Hlabyani loko lweni a swi kona no va kona sweswo loko hi huma laha ya ku haganeni ya ku hlamulaneni
3: because
2: na le bibeleni ku na malandza mambirhi ma nga tshama va va na disagreement to the point ya ku va hambana Paul na John Mark va tshame va va na disagreement. So, u fanele kuba ku kumeka ntiyiso lowu nga ta fika wu pfuna vayingiseri.
1: Alright. Okay, 060-875-942 anti kumbexana ku na van'wana va lava ku ngete swin'wana before ni teka muyingiseri wa ku hetelela.
3: Mina ni tiyisisa sweswo swa ku laha hi le ka reason.
1: Ya.
3: Loko ni joka ni ri le kerekeni loko yi lava ku huma five ni va byela ku se leti ya ku ngangisaneni hi matsalwa and loko hi ya ku vulavuleni se vanhu va fanele va twisisa. Na ku nga ngheni ifone uri ha va timhaka to khomeka a hi nongonoko wa ku tlanga phe u lava khome swi swo khomeka.
1: Alright, okay. Yini ka mfundhisi and then hi songa n'wina mi nga xisongasonga hi ndlela yihi hi 1 minute.
4: Hosi Xikwembu
1: ya
4: hi xona Xikwembu xi ri xoxe va yi hlayile mfundhisi Dingani
1: ya
4: xi tumbuluxile tilo ni misava aka dispensation leva vulavula hi yona Yesu Kristo a velekiwa a normal human being a misartiwa aku I am the way the truth and the life.
1: Yes
4: leso se ivi loko se sungula ku ngulandelela meselo ya se va hi vulava Kristo
1: yeah
4: leso vulaka leswa ku ri hina hi landelela the way the truth and the life
1: leso vula ku swi kahle kahle ka loko u bona munhu aka endla leswinene u ngu landelela a swi bihangi u va kho dondelisa swinene a swi endlaka
4: se loko se hi landelela Christ
1: yeah
4: uri hi yena aka buku ya Johann hi yena ari yeshe anga ndlela ku hava unwana unga nghena ka hi yena eka tatana
1: yeah
4: se swi vhela swi endla ku va Christ na vitu ra hina ra ku hi vula va Christ hi vhela hi va guaranteed uri ku landelela ka hina Yesu Kriste hi pfumela ka yena.
1: Alright. Pastor Maluleke mina mi ri yini n'wina hi ku hi marito man'wini ma ku hetelelete loko kami xisongasonga leswi mi nga hi twisisisa xiswona
5: swa mina swi komile
1: ya
5: mfundhisi Maluleke futhi
1: e
5: loko ni swi twe kahle va tele ku na vukreste na xikreste
1: ya
5: se hi na sweswi hi le ku tshavuleleni ka leswi nga hoxeka aka vukreste ku sala xikreste ku endliwa hi laha Kreste a nga lerisa hi kona kwala ndzeni ka leswi vuliwaka vukreste hi ku swa koteka ku thyiwa ku i vukreste mara ku nga ri ku hanyiweni xikreste hi laha Kreste a nga lerisa hi kona se loko u kha u ya mahlweni nongonoko lowu u va u kha u shape u kha u tshavulela ivi hi ta sala hi khomi Kreste
1: arihloko
5: ya xikreste inkulu.
1: Alright, xipanelo
3: mina ni ta ku marito yo hetelela hi va na liya ya ku ri ya pfhumba ra ku nyikelela ku ri standi xa GCR FM xi tlakuka ha ta vuya vanhu a va swi tivi ku ri a ko lwiwa so na mina ni ta nyikelela ngopfu swinene la ku hoxa voko ku ri swi kota ku va na vuhlayiseki because xi communicate na machangana around malamulele giyani ku na swa emergency swindla ku hatla ku twakala ku na swiswa so so vanhu a va nyikeleleni leyi a ni ta vula yona ku ha ta vuya laha ka GCR FM ende hina swa hi pfuna le kerekeni vanhu va le ku teni ka tala swinene
1: akesa Bishop Tlhabisa. Alright, Pastor Dingani, hi songeleni yona hitwa
2: Xikwembu xi ri mina ni Xikwembu ni ri ni ri nexe
1: xikokeni xitshinela nyana
2: Xikwembu xi ri mina ni ri nexe ni Xikwembu.
1: Hallelujah.
2: A ni xeri ku kwetsima na munhu un'wana na munhu na wun'we.
1: Ya.
2: Ni ri ka vafundisi hinkwavo va nga ku yingiseleni ka GCR. Loko ri ku na munhu a nga ku mbeleni mavoko a mi nyika glory leyo ka yi nga mi deserveki, mi loko tivangeleni ka khombo lerikulukumba hi ku muhundzuka nala wa Xikwembu. Hi ku Xikwembu a xi teki glory ya xona xi yi xera na munhu un'wana na un'wanyana. Yesu u tshama va lava rita ku mi nga ni vitani papa, papa, papa. Hiku kuna papa unwe la ngatilweni loko Yesu a kara dyondzisa va dyondzisa wena ku khongela u te tata wa hina la nga matila hayi la nga misaveni a hi tshikeni ku ti niketa hi tiveka ka position leyi Xikwembu a xi fanele xi va ka yona hi teka glory hi tisa ka hina hi hundzuka vanhu lava va nga va lala emahlweni ka Xikwembu ni heta kwalaho.
1: Ya, Pastor Tlhabyane, it's your time.
6: Ya, hi ku kongomisa swinene no lava ku kombeta ku Xikreste xi ri xoxe a misaveni hinkwayo hi byona vukhongeri lebyi kotaka ku endla munhu a va na vuxaka bya ntiyiso na Xikwembu. Ku hava ku ponisiwa na ku lulama handle ka ku landzelela Kreste loyi a nga ndlela, a nga ntiyiso, a nga vutomi. I nge koti ku tikuma u helele aka Xikwembu tatana matilweni loko ku nga ri hi Yesu. That's why a lerisile a ku yanani emisaveni hinkwayo mi ya twarisa mahungu lamanene aka swivumbiwa hinkwaswo. Loyi a matwaku a pfumela ku khuvuriwa u ta pona, loyi a twaku kumbe a ala ku twa mara a nga pfumeli u ta kumeka ri karhi a gweviwa. Tivoneleni ka vukanganyisi lebyi nga kona i tsan'wa Kreste mara i twa onge u na vuxaka na Xikwembu u ta fa u ya tiheleni. Va lava ku lahleke va sala va kuma nkarhi wo twa va cinca va ponisiwa we va lahlekini. Hi khensa Xikwembu ku va xi hi nyika nkarhi wa ku tsundzuxana.
1: Ya, loko langutisa nkarhi wa kona vhele ti na ri tsena timinetse kongoma kahle wa ra ya ka yi nga se ba kona DJ Happy a ta mi nyika kahle nokonoko gospel top 20 la ka GCR FM. Se anti vafundhisi va mina hinkwenu ha pfumelelani ku hi ya mahlweni kumbe hi ta bula ku hala hi hlangana koho.
4: Va
1: nga hi khumba hikwenu musivi hetelela hi vuyisa xivandhawu yin'we a swi
6: hoxekana.
1: Alright, okay, ba ka fambisa xisweswo loko ri mina ka jara ka mun'wana timo yina yi va karhi yi fambisa xisweswo ka famba kahle risimu ra Themba Nyathi va ku swi ni tekele malembe. Mina na n'wina ka hlekeleni kahle mutuku leri xaka ka nongonoko BBZ kusuka warati ku ka fika kahle waraka ni famba kahle na Mlandzwa mutuku leri xaka ka fambile mina sweswo hinkwaswo a swi endleka kwala wani fambile na vafundhisi. Bye bye.
6: Jenna can see.

0: nkarhi wo World Cup naswona ku na rito leri ngo hi nkarhi wa mina u langute mitlangu u landzela mintlawa ku beja swo olova swo hatlisa swo tsakisa kambe a ku na ku tiyisiwa eka ku beja Setswana yimanyana u nga si beja hi vekele mindzingiso tirhisa mali hi vukheta u nga hlongorisi ku lahlekeriwa u nga lombi mali yo beja ku beja hi ndlela leyi nga ri ku enawini swi nga ku durhela xo vava i ku a ku na nsirhelelo a ku na ku tlhela u kuma mali ya wena naswona yi nga tekiwa hi va National Gambling Board leswaku u ta tiyisiseka ringeta ku nghena eka ngb.org.za u ta tiyisiseka leswaku swi le nawini tiphini kambe i va ntumbo wa wena loko swi nga ha tsakisi ku beja bela 0800 006 008 lama i mahungu yo huma eka National Gambling Board ya Afrika-Dzonga.
1: Risimo Funeral i society ya nduma swinene laha va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ajoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala agiyani a section A kusuhi ne le ka chipchip va kona na le posweni kwala giyani ni le ka google ku cheka mitirho ya vona va kumeka u nga tlhela va cheka eka www.risimafunerals.co.za leyi sakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi sishinene nga ba fonela sweswi eka 083 252 7098 kumbe eka 073 939 2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama etsanini phalavura elim nkowankowa malamulele makhado na tin'wani to tala u nga rivali risimo funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka risimo funerals yi tirhela ku tshembeka Vahlavi Bricks and Sand Lava I vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, interlock 3060 na ti-88 ti domestic pavings Lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona Boy Sand, River Sand, Croft Sand, Bubble Storm I nga va chekana eka Facebook na TikTok I Vahlavi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin@vahlavibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Big Hardware u nga va fonela eka 015 812 0848 eka malamulele a R81 road 076 048 0108 kana lumayila 072 325 6828 ni le gandlelani ka khale va kona 082 724 2000 vahlavi Bricks and Sand la hi xitini hi khoma nambara
2: Marumela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe vu 14 hi wena loko u ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand hey i society yi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandleka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele vukwakwayina salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sosese Wholesale endaka magezi hardware na le karisava ekambako village na le taxi rank street empenama ekapani ejoni hi kumeka extension 4 eparliament street opposite botley store kusuhi na ravi ridge eivory park hi le extension 3 efreedom drive kusuhi na police station na le ka dr nyiko medical center na le sgadafi winterfield kusuhi na le maname long primary school tikele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyiseli mpopo mahala vuxokoxoko 0725-4253 kumbe 0747514932. Armarovela Funeral Services, take the chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services, mina mlavaka ku joina hi lemukiso ya vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani, na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vika ni vukanganyiseka 0655254253 kumbe 0747514932.
0: Swa tsakisa kambe akuna vutiyisiwa eka ku beja. Setswana yimanyana u nga si beja hi vekele mindzingiso, tirhisa mali hi vukheta, u nga hlongorisi ku lahlekeriwa, u nga lombi mali yo beja. Ku beja hi ndlela leyi nga ri ku enawini swi nga ku durhela. Xo vava i ku akuna nsirhelelo, akuna ku tlhela u kuma mali ya wena, naswona yi nga tekiwa hi va National Gambling Board. Leswaku u ta tiyisiseka ringeta ku nghena eka ngb.org.za u ta tiyisiseka leswaku swi le nawini. Tiphini kambe tiva mpimo wa wena. Loko swi nga tsakisi ku beja, bela 0800 006 008. Lama i mahungu yo huma eka National Gambling Board ya Afrika-Dzonga.
3: Madyandza traditional hila Dr. Giligili leri u nga fambukaka va ri kona,
4: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale, ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wa profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka, na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, yi nga va kumeka 0799689174. Madyandzope traditional hila 0898-9174. Madyandzope traditional hila gili gili, lava va pfuna hi ku tshembela.

0: Alright guys, suka kahle ka James Shimanga ba kurula kule ka South Africa tsonga ribeka kahle ka thalo tsibele se mixer kongo ba kahle ka wa rakume ka madambu ya sukana namundla gospel top 20 ka shondo sha 106.0 vegas of 5 eka madambu ya sukana ribeka kahle vela simo vela kusuka kahle ka pastor Rudolph Mabasa eka madambu ya sukana namundla le 21 na simo la leswa kuna wahala lila James Shimanga kurula kule ka South Africa tsonga e ndlalo le mixer eka madambu ya sukana namundla e famsa social mixer ile ka number 060 8875 942 elakutwa leswa ku kateka uri kuile eka madambu ya sikura na munthla eka
1: 060 8875 942
0: la ka ngobela rincingo ro sungula ri va ka hi ri kha ri khavulela eka madyambu ya siku ra namuntlha ile ka 060 8875 942 jesu ra fambi riperile
1: rani
0: ka xitlhelani mpfukini
1: mpfukini mingani
0: ke swinene ngopfu
1: hambileswi ni nga tali ku foni
0: a ni twali
1: se namuntlha
0: okay okay, can I stand and go play second one of my damn lemonade? Ilaka nambara 060 8875 942 Africa Dzonga eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ilaka twa wele leswaku kataka uri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha ka 060 8875 942 Kuna mingi sirla na Persil. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Aye.
1: Yeah.
0: If you get him,
1: I can send him.
0: Mana Lucas. Eh, kesa swona ngoba mana Lucas.
1: Eso
0: na sweso. Hele ka nambala 060-875-942 va mana Lucas. E ba mana le vuyelela va mana Lucas ani. E kesa swona ngoba la. Hele ka nambala 060-875-942. Ela go twa mixer go no we ka teka gore kwene ka madiambu ya sikona na motho le swi lava go ta tiba swona ka madiambu ya sikona na motho ile ka nambara 060-875-942 ela go twa wena go ori hi mixer ka madiambu ya sikona na motho e ri banka e tinga 060-875-942 wa ka ba baleka la ba mixer ba balekisa sweswo la ka 060-875-942 o go na mixer la repere
1: Ayenjani?
0: Ephulem njani?
1: Kokwani dawini. Eh, leso nga sibuka sibhalindini. Ngari wona ngina siya. Ngina moyo ni.
0: Okay.
1: Kwala mdangeni wa ka moyo. Kwala ka mapu. Mina lo ngona ngimwa bolwa siya ndalo magongwa sikwa cha ngamala nga je mokwa talent. Wa cha cha mala sana wina. Ngakona madawini le kwa sala kunene. Kokwani dawini. Ndiki tsami ngomanga ngana hanwa machoti tsami dzela ka. Danti.
0: Sai saka.
1: Ai.
0: Kuta kengeta ka 060-875-942. Mixer ela ku twa kwena ku kata ka uri kwine ka matiambu ya sikona na muhla ka 060-875-942 060-875-942 mixer. Ba ra hai kokwani ka bile swi nga swivula swi va tlhave mbilo swi tene kopfu. Ba vulavula I farm ka 060-875-942 mix it e romela kahle na kanziso wa rito ya ka 060-875-942 kuna nkanziso la no pere
2: ayi pere ni mwash na wena ni ri kwala ka xikokwani ku yimiserini va ni ku yimisela i mana a ri buka na ka xikokwani i nkomu
3: Eu já não tenho saca, se dá de não toque, se trata uma onda de não se passar lá no terra.
2: Perle, cara, malandro. E ninguém se não com a Antra, não quero que as cunhas, a Brook 20. Isso se diria o que foi na Lentina. Se se vê o que chama escola na Tancu, chama chama não.
4: Nkomo amisha wetu jara milamza mina ikateka irikola kanhlaniki vamana masocha dangiwa kan'we xisinda inkomo
5: i mlandu ina hikateka irikola ka mapuku ka n'wana mani ha milamza ma hikatekisa ha cina ka hi badamini mani ma wo rikola ka mapuku kokwana va dirona ku hlula Nangu.
4: Nangu.
0: Right, ke le ka nambara 060-875-942 per jara malabya ri kata ka ri kwala ka xikokwani stadium mi na makesh banga na go sibetsa wa xigopo e papa lonene danko e kansa shnene a Africa Tonga ka madambu ya sikura na montha e ndalo le mixer ile ka nambara 060-875-942 tsela e bya leswa go kata ka uri kwine ka madambu ya sikura na montha itabe ka iphina kahle shnene ngopfu na e ndalo le mixer 060-875
1: 94 2
0: Enkom.
1: Bye.
0: K khasa swilenga for same for so kahle ka gospel city nda va ku rhandza ka xikwembu Afrika Dzonga eka madyambu ya sikora but sumura kahle swilenga of mixery va ka hi famba hi rona eka madyambu ya sikora na montla loko hi buya hi tlhela futhi ka nambara 060 8875 94 vunanga bya ximoya riperini.

Oh,

Maximus. Oh,

squeeze. Let's give God a hand of praise.

0: dyandzo va traditionalila Dr. Giligili loru nga fambukaka va ri kona
1: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku va xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kuma eka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

Pentecostal. Ay, ay, ay. Mi santo es negro.

Makan de Dan.

Sir, this one. There are men who don't believe you can